0: Nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. Joy FM!
1: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak. Dahil maaaring maging malubha ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang iyong kayaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, diba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: masyadong enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest.

0: 105.7. Enjoy some morning.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun ako akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
2: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
1: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayog yud ang ganado kapsul.
0: Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Pre, imo itong German Shepherd na gihikot dito sa poste?
2: Oh, nga naman.
1: Na, patay na, pre. Gipatay sa kuhang ireng.
2: Unsa? Waga, kuya, pre. German Shepherd tong akuhang iro, gipatay lang sa imuhang ireng.
1: Unsaon man, pre, iya mang gikaon ang akuhang ireng. Ini natukan, pre. Patay ang akong ireng iro mo.
3: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
6: Nakatiting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
7: Here we are.
0: Enjoy some morning.
8: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Enjoy sa morning!
1: Himsog na o wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Juni taga-Lawigan, Mates City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
2: Kuan mangguni siya magsakit-sakit, hubak pa man tumig hospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyake na ko. Ini kumagligo akong painom maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka.
1: Kanang kidiyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Yakichi. Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Uban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasinati na ba nimo ang mabughat tungod sa trangkaso? Ha? Teka, paminaw, halos tanan siguro nga tao nakaagi na og trangkaso, no? Apan dili buot ipasabot nga nabughat pud sila. Nasayod ka ba kung unsa ang bughat? Kini ang pabalik-balik nga sakit. Bag-o lang gani naayo sa hilanat, gihilanat na pod. Unsa ba ang bughat sa hilanat? O sa kini ka sitwasyon o kahimtang sa estado sa panglawas sa usa ka tawo, kung diin kasagaran mo balik ang hilanat basta mapuwersa siya. Maubitaw ang mga katigwangan basta dunay kabanay nga nagasakit, dili usa nila patrabahoon ang tawo o pasyente. Ginapapahuway usa og tarong aron malikayan ang pagkabughat. Kung imong lantaon, walay gikalahi ang sintomas sa bughat sa hilanat. Apan kung mabughat, dugay mamaayo og mubati og grabing kasakit sa ulo. Mao ang ginahimo sa uban, bera-berahon ang mga buhok og imasahi ang ulo aron makulangan ang kasakit nga gibati. Dunay uban nga ginahimo sa pasyente, ilang tuuban, steam ba ang pasyente, magpabukal na og tubig nga gisagulan sa lain-laing dahon o mga butang nga posibleng nakapabughat. Pagkahuman ana og bukal, putuson dayon og baga nga habol ang pasyente, ipagawas ang mata og hinay-hinayon og abli ang kaldero nga naa tungod sa kutokoto sa pasyente. Ang kadako sa pag-abli sa taklob sa kaldero nagadepende sa kainit nga kaya sa pasyente. Ginahimo kini pila na ka minuto aron panington og maayo ang pasyente. Kasagaran maligo og singot ang pasyente maong mapagawas ang mga daotang elemento nga hinungdan sa balatian. Kini epektibong mga pamaagi nga nasuwayan na sa taas nga panahon usab, apan aduna pay laing epektibong makabatok sa maong balatian. Kini ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Pure turmeric ang sagol niini o sulod. Kay taas ang antioxidant, antiviral o antibacterial. Naapagyoy anti-inflammatory properties ang Bilongga Gold. Busa, timan ana ninyo, no? Nga kaning Bilongga Gold, dako gyud kaayo ang ikatabang sa atoa. Ang hinungdan sa hilanat, dunay impeksyon tungod sa bakterya o virus. Mo nang maghilanat ang tao. Kay ang bakterya o virus, kayang patyon sa turmeric na sagol sa Bilongga Gold or kaning sulod niini. Busa kung nabughat ka, naghilanat ka, ayaw kalimti ang Bilongga Gold. Para mas dali ba? Oo, kay inumon man dayon kini makatulo sa usa ka adlaw. Maayo usab nga apilan nimo sa pagpahuway og tarong, likay ang stress o ang sobrang paghuna-huna nga makapabalaka kanimo kay makadugang kana sa imuhang balatian. Kay kanang daghan manggod tagin huna-huna mga higala, di gyud ta makatulog ana, magbuntag na lang. So stress na pod ang imuhang labas ni ana. So nadugangan na pod ang pagpangluya sa imuhang kalawasan. Ang imong pagkaon sa mga healthy foods importante usab. Paghigop sa init nga sabaw nga dunay isda o native nga manok o nya dunay klase-klaseng gulay sama sa kamunggay, papaya, alugbate o kamote tops, tanglad makapahimsog kini kanimo. Maayo usab nga inom ka og eksaktong kadaghanon sa tubig, kani importante kaayo. Usahay ang lawas, mangayo gyud og bahin, labi na kung workaholic kaayo ka, tagaig gyud og higayon ang imuhang lawas nga makapahuway o mag-recharge aron ang imuhang mga hinaguan dili lang maadto sa pagpanambal o hospital. Sa matag adlaw, ayaw og kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kay makatabang kini kanimo aron mabatukan ang lain pang mga balatian. Bilongga Gold makapakusog usab sa pangdepensa o immune system, kini mapalit mga higala sa inyohang mga butika. Pero usbon ko, no, kung kamo nagaantos na sa kasakit sa inyohang tiil, halos di na mo katindog, di nakalakaw, sakit ang mga lutahan, mga kaonoran, aduna mo yung mga bukol-bukol, labaw nga ayaw na mo pagduha-duha, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Sige na!
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society.
0: ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
0: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3.
1: Ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay dagan siyang patulpatulbab ay makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya ni advice siya nga si paliti ko no Yaki Baby Soap siya yung ipalitan. Okay na siya. Wala na siya itong maragmag sa maldamar.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 0645773414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Enjoy, enjoy. 102.

0: 102.3
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok dito sa balayba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigayni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain na tinumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pang kalusugan.
4: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
5: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kita.

0: kinakaidaranan tawa mga higala dunay uban dili musugot nga tawagon silag tiguwang kay masakit kunong ilang hawak. Ang uban malipay at least naabot nila maong edad. Ako si Kuya Loy, uban na usab kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kun KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ako mga higala nagatuo nga ang edad numero lang. Tungod kay daghan ako nahimamat nga mga taas ng edad pero ang itsura bata pa. Mulihok, batanon pa ang ilang bayon sa lawas, aw, sexy oga macho. Hilabi na kung gatiman gani ang lawas, wala nagpasagad. Buti pasabot mga higala nga kunsyo sila sa ilang mga ginakaon. Mga healthy foods ang ilang ginakaon o healthy ilang lifestyle, aw, sigurado gyud nga healthy kayo sila. Ikaw ba? Mahiligon ka ba sa shortcut o gusto nimo ka ng dalira? Susama sa mga pagkaon ka ng tuwa sa fast food chain o late na matulog sa gabi eh? Kanunay kang bilar? Unya, gusto mo kaon ka ng tamis ra bagyo, naglamian kayo? Na, kung mao ka ng imong lifestyle mga higala, sigurado gyud, dali kang mutigulang o daghang kang balatian. Dali kang magsakit-sakit. Kung dili ni kayo nimo ang maong dili maing lifestyle, aw, sigurado gyud. Busa mga higala, kay usahay, di magbibalikayan. Kini, pagtumarog Serpentina Plus Herbal Capsule, isip po sa ka-food supplement. Apang protekta lang, maniguro tadaan. Kay ang ginahimo mong sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga inormalize niya ang blood sugar level. Ipagawas niya katong mga sobrang asukar nga atong napasood sa itong lawas. Kay kung dili ganin mo pagawas mga higala, maunay mo daot ngadto sa mga internal organs. Kung dili ka diabetic apan naglisod ka sa pagkontrol sa pagkaon sa mga tamis, mas maayo maniguro daan pagtumarog Serpentina Plus Herbal Capsule once a day. Pero kung diabetic ka na, aw, kinahanglan 3 times a day ka mutumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kaya nga no, tabangan manggod sa Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang pancreas nga mag-produce og insulin. Kining insulin, maunang responsable sa pagsunog sa mga sukar nga nasuod sa atong lawas. Importante gihapon nga imong paningkamutan nga mag-uho ng lifestyle. Aron mintras sa duna pa'y panahon, mapunggan na nga mataptan sa maong balatian nga diabetes. Ang gagmay ugat mamatay manggod kay dili maka-circular pag-ayo ang dugo. Mao magresulta kini sa high blood pressure kay nabarahan man to mga agianan sa dugo sa laing-laing parte sa lawas. Ug tungod kay dili na maka-circular pag-ayo ang dugo nga ginapam sa kasing-kasing, dauton niya katong mga gagmayng mga ugat unya ang pirmira bang dauton na mga higala kanang kasing-kasing, no? Dauton niya. So, mao na dayon. Human sa kasing-kasing, maapektuhan ang atay, dayon mo naog na ngadto sa kidney. Agay ka, kung manghupong na gani, murag duol-duol na gyud na. Busa, batuki na kana, punggi na kana mintra sa duna pay panahon. Ayaw sunda tong prinsipyo sa uban nga mamatay ra man gyapon. Mao nang bahala na. Tinuod nga maabot man gyud ang panahon, apan mas maay nang wala ka gipaantos. Ang ubang miyembro sa pamilya apektado man usab. Maay lang kung ikaw ra magantos, apan kung mahal man kanila. Dili nila magwanta nga tan-aon ra ka. Mao lang sila mangitag og pamaagi aron matabangan ka. Busa tabangi daan imong kaugalingon. Kay ikaw man mismo ang nakabalo ni ana, himuon nimo ang mga tanang paagi nga maprotektahan ka. Og kana ayaw kalimti ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay makatabang kini aron sunugon tong mga sugar nga napasuod sa imong lawas. Di kay dayon sa mga unhealthy foods. Kaon ka sa healthy foods o galikay ka sa stress. Apilan pagidog regular nga exercise o tumaron ng Serpentina Plus Herbal Capsule, easy pa food supplement 3 times a day, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, ayaw kalimti ha ang pagtumar kanunay sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Kung doon na kay pangutana, ipadala ka na din sa itong text line 0977-1825-833. Manamilit na ako, wala kita igong oras. Kini atong programang KPA, Kahimsog sa Panglawas atong ampingan, nahatod sa Kanami Marketing. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
4: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito, Yaki. Kaya nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and joy.
0: 102.3.

0: ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City, 102.3.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko paglawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw ta kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nga akong mga pamilya ngin ana. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3.
1: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
4: Oh, di ko na kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko yas. Yaki Capsule o Yaki Oil. O nawala yun ko yan, nagkupos yun. Naugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga, askel na po kaya kung paan ko yan, puminaw.
3: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialisis karon. Pansaon, di man good mo muto o. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Enjoy, enjoy.
0: 102.3

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakili ni Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggod me nya. Maayo to siya rin. Ug ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggod na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ingkong gumay baho sa yaki. Sanga sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko kay tumunga tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
4: Alangan pre. Ah nga lagi. Okay kaayo?
5: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
4: Ganado Capsule, pre.
5: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko Ganado Capsule, pre.
4: Ganado Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
9: Me too, Kidiyaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
10: Joy and joy.
0: 102.3

0: sa 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw na usap kanatong tanan mga higala. Mauna pod kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan og ako si Mami Joy. Kaning maong tulumanon, hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap na pampahamis sa atong kutis, ang Kidi Yaki Vitamins na importante kaayo sa atong mga kabataan o ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Bisag kinsa mga higala, dili gayud luwas sa diabetes. Depende sa lifestyle sa usa ka tawo. Apan ang mga hamtong nga nagapangidaron 45 pataas, dunay posibilidad mataptan gayud og diabetes o madutlan. Hilabi na kung overweight kita o sobra ang gibog aton. Kung doon na mo'y family history sa diabetes, kung taas ang imuhang kolesterol sa mga labi na sa mga babae, kung miagi ka og gestational diabetes sa imuhang pagsa, sa mga inahang nanganak, unya kapin sa 9 pounds ang baby. Busa importante nga magpa-prenatal ka mo panahon sa pagsabak ninyo. Isa sa mga factors para malikayan ang diabetes, ang regular nga exercise. Pero ang uban diha, wa magpakabana. Tagain ninyo ka na og higayon. Kaya importante kayo, kaning aduna tay ehersisyo nga maggawas ang ato ang mga singot, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule, dunay katakos aron limpyuhan ang mga nibara sa atong mga dugo. Tunaw niya ang mga cholesterol deposits nga mo ay mubara sa flow sa atong dugo, maokini ang sekreto sa kahimsog sa ato ang panglawas. Abi ninyo mga higala kaning diabetes, pag mutakboy na kini sa ato ang lawas, dili na gyud na siya mawala. Ang mamahimo na lang nato nga ato ana kontrolon. So busa, wala pa kana sa ato ang panglawas, ato nang batasanon ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw. Mo nang ginaingon nga prevention is better than cure. Nganong hulaton pa nato nga magkaroon ta og mga sakit nga pwede naman nato karon sila kontrolon pinaagi sa pag-inom og panagang sa ato ang kalawasan, di ba? Dili na nato na hulaton kay lisod na kaayo. Alang sa inyong mga pangutana, mga higala o inyong mga kasinatian sa ato ang mga produkto, palihog i-text lang ang cell number 0928-6767031 alang sa inyong mga pangutana o ikasulti ni ini. Tungod ni Ana, ani si Kuya Loy.
3: Dagang salamat, Mami Joy, sa itong mga texter nga ni-text sa cell number 0928-6767031. Gikan sa ato ang texter 0909-1208-793. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. Daghan kayong salamat sa inyong produkto. Kaya tulo na katuig na kung inantos kuya sa ako ang up-up kuya. Nadaot na jud ang akong nawong. Tungod kini sa ahong nga gibutang nga mga bisag unsa na lang. Og sadyang nakadungog ko kuya sa inyong nga produkto nga Yaki Beauty Soap, ako kining gisalbunan kuya. Isa lang kasimana kuya, nawala gyud ang akong up-up. Daghang kayong salamat sa inyong nga produkto. Si Maki di ay ni kuya sa San Pedro Duero, Bohol. Lain pang texter, gikan usab sa texter 0920693318. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. Salamat kayo sa inyong produkto nga dako kayong natabang sa ako ang anak nga sukad pa gipainom na kong Kidi Yaki Vitamins. Kusog na kayo siyang mukaon. Bisan unsa na lang iyahang kaunon kuya. Sa una, lisod kayo pakaunon ang akong anak. Magsigi good mig away. Wala po siya ginabati kuya nga mga sakit po rabuyag. Salamat jud kayo sa Kidi Yaki Vitamins. Si Virginia Diaini, diri sa Dait Sur, Inabanga, Bohol. Lain pa nga texter, buto sa magpasalamat sa pagka-epektibo sa Yaki Herbal Capsule gikan sa cell number 0909-5716731. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. True good kay akong testimonya. Salamat kaayo kay naayo good ang akong balatian. Hapit na sa katuig nag-take ko o Yaki Herbal Capsule. Inanay good nga nawala ang akong balatian kuya. Maong nitestimonya good ko kalabot sa ako ang sakit nga dili nako masabtan kay dugay-dugay na kini kuya. Sa dihang niinom nako og Yaki Herbal Capsule, inanay gyud nga nawa ang akong bughat ug uban pa mga balatian kuya. Hilabi na sa akong nga matres. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Si Judith Dainis sa Batong Pinamungahan sa Cebu. Mga higala, ang pipila lamang sa mga text nga ato nga gitagaag pagtagad sa atong turmanon karong adlawa. Sa sunod adlaw ato usab tagaan o pagtagad ang laing pang mga mensahe ganyang gipadala dinhi sa ato nga text line. Sa mga nakasulay na sa pagkaepektibo sa Yaki Herbal Products o gustong ninyo magpadala sa inyong mga mensahe, i-text lamang kana sa ato ang cell number 09-28-67-67031 aron makatabang usab kita sa mga taong adunay mga lain-laing mga balatian. Wala na kita'y igong oras. Magpasalamat na lamang kami diha kaninyong tanan. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigamas mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga papahami sa kutis o ang Yaki Herbal Capsule. Ang ato mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Kini si Kuya Loy.
2: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Hangtod ugma, daghan kayong salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: bata. Opo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo muto, oh. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, bilongga gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga gold po.
1: Wala buknoy, gaybe kayaw.
2: Di kayo si mama ko kuno, may diabetes.
1: Nagaya na wawaw na, may solusyon na da sa diabetes ni mama mo.
2: Eh?
1: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Serpentina Plus? Ano na sa?
1: Herbal na sa nga panubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
2: Good!
1: Oo, gani!
2: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go!
3: Batuan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.

0: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
1: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala sa buwan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko Yaki, nanupo siya, drama siya Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Unto na Joy! It's such a good vibration. Unto na Joy! Joy This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Si Christy Espinosa taga Sidapin Kilapawan ang akong song request ang Bagay ni Billie Eilish. Ito sa Basta Joy. Enjoy!

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM.
1: Sa Kinabawan City, 102.3.
3: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
4: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggod niya niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggod na sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya. Ako pong hiplasan akong kututo kay Maragugnaw. Huwag ko'y tulungan tambalan na ko akong kamot mo. Mayroon na ayaw.
3: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
5: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
6: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
7: Congratulations!
8: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
9: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na dire.
10: Oo.
9: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duha ka pad. Na, naayo?
10: Duha ka pad lang yan.
9: Duha ka pad, wala na yung lahing kaya wala. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
10: Oo.
9: Okay man.
8: Mauk ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
11: Elementary pa lang.
12: No me conociste nunca de...
1: Punto na Joy!

0: 102.3.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pa. Iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Elementary palangat.
5: No me conociste nunca de
0: punto de joy.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Natistingan dyan ako. Kanang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butangan po na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan niyo mapalit sa mga butik.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
2: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, may sigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, gahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian diyod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na yun sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang panit. Ganyan, gingnan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat yun, naayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education. Congratulations.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Si Hanali di ay taga Berada, request na ko ang Chanel, may tayla, basta Joy, enjoy.

0: all your greetings and song requests. Call or text 0991-601-9581. The station with more
1: music variety. 102.3.
2: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Itong ako, kung pare mga akong ipatistipon, di ba mag-istorya mang gabi mo, anay ang misis nga, so, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi rara na inyo ha, huna-huna rana.
4: Kung saan ipatik mo saya?
3: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, sa naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Gitagaan ako, sagyan naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah. Was pre para sa isang naning tingin ko ganado pre-testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labin na ka ng maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipaladin ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hiccup kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara pre salamat kay pre ako kay pasalamat marinig mo yan na diligan ng bulat ba.
5: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: GSIS o SSS pensioner ka ba? Mayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
8: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
9: Elementary pa lang.
10: No me conociste nunca de
6: Punto de Joy.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw daw sa panghigala, uban na punta sa atong tulumanon yaman ng karusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po, sama-sama po tayo dito sa ating programa, hatid ng Yaki Laboratory. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kidiyaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo, kaya dapat masubukan ninyo.
2: Nasuta sa mga pagtuon, nakarong panahon na, naggamubo na gayod ang kinabuhi sa tao. Bisan pa high-tech na kita. Oho, ingon pa sa mga new generation karon sa ato sa una high-tech, karon sa ilaha high-tech na. Daghang kasi klaseng mga balatian nga nanggawas o manggawas pa mga higala. Tamag na ang tao sa mga pagkaon, gusto instant. Di na magluto, di na mga ahoy, o di ba? Di na maghaling og piliun tong sobra gyud galami. Kana laging TV makadaot gayud na kahit sa lawas sa tao. Unya grabe inag-usok, di ba? Maglaway gud ka magtan-aw. Kay lami kaayo, daghang preservatives kana. Wala na lang ba nato una-unaon kung nganong mulong tadog tagduha ka tuig kana nga mga produkto diha sa lata o di ba ka sa cellophane? Wala mo na tingala ana mga higala. Tamad na magbaktas kay gusto kanunay mo sakay-sakay dayon sa motor. Feeling niya pahangin-hangin. Dili na musaka sa hagdanan. Gusto sa elevator or escalator na lang perme. O, mauna, nga matingala, ayaw katingala kung ang imuhang tuhod. Dili na maunat ng imuhang BTS. O, kaywa naman ay exercise. Ang ugat ana, nag-shrink na, ningkuro na. O, ang carcinogen, gikan sa mga plastic nga gibutangan sa pagkaon, mga higala. O, gikan sa air condition sa mga sakyanan, radiation, gikan sa mga gadget, sa kadugayon, makadaot sa lawas o magresulta sa grabing mga balatian, mga higala. Timan eh, mahal kaayo ang tambal. O, ang nakapait pa kay kanang tambal, nga ingon nato makaayo nato kanang mga synthetic drugs, sumudaot pagyud na sa atoa. Mahal magpa-ospital. Busa ang pinga nato ang atong kaugalingon, mga higala. Pag-exercise pod, kaon sa mga healthy foods, likay sa daot ang bisyo. Pahuway good pod og tarong, tan-aw lag TV, maabot tag alas 2 sa kaadlawon, para unsa. Likay sa stress, inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, og himua ang food supplement, nga naang yud ka perme, wanang ginaingon na mo, nga ayaw kalimti. Ang Yaki Herbal Capsule. 3 times a day ka na mga higala. Kanang wala pa nakasuway, suway ragod na ninyo. Kay kani maumanggod ang mga magadugang sa mga nutrisyon na wala nato makaon sa adlaw-adlaw nga mga pagkaon nga atong ginalamoy. Muna nga kailangan nato ang Yaki Herbal Capsule. Gilaliman ka ana, bahala na di ka makapamahaw kung nakatumar ka og duha ka Yaki Herbal Capsule. Mabitaw ka ning Yaki Herbal Capsule, ginagamit ka ni sa uban para magpapayat. Dili sila maunsa. Kay naaw na may supplement. Ibig sabihin, supplement, puli, dagdag pa. O, inana na siya. Kay mutaas, mukusog ang ato ang resistensya. O, ang ato ang immune system, mabatukan gayud ang mga balatian nga muhapak nga naara sa atong mga palibot. Kay ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, uban ang daghan pang mga epektibong herbal plants, dunay taas nga antioxidant properties, antiviral, antibacterial, phytonutrients nga maoy mo batok sa mga free radicals. Adunay mga pamatuod niini.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit kag kusog titi kong kasing kasi lumukurog na ko dito kasabot. Miti ko kanang Yaki ning okay na makumina. Munang karuan lang, wala mong kumagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit siya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Dauli lang siya, umbot ko ang inom na nato. Yelo akong ingi ba? Tulo ko kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para
2: alamin kung papaano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot paunta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

Maayong hapon na kanatong tanan. Isang magandang hapon po ang aming pagbati sa inyo. Ito po ang programang Dear Mommy Joy. Inyong makauban karon ang inyohang Kuya Loy kay si Mommy Joy. Adunay mga importanteng mga butang nga iyahang gipang asikaso. But unya kauban nato si Pumilo Joy. Adlaw kita karon ng Miyerkules na 17 ning bulan sa Hunyo 2026. Maing hapon sa itong mga kaigsuunan ng mga tigpaminaw diha sa Caraga, Davao Oriental. Maing hapon diha sa Mati. O makaabot na ito ang signal diha ng Perting Kusuga. Maing hapon kaninyo nakatune na baka mo sa 105.7. O usab ingon man sa Pangil Bay sa Misamis Occidental. May hapon sa mga tigpaminaw sa 87.7 Joy FM. May hapon diha sa may Marawi City, no? O lanog-lanog ang ato ang signal dihang dapita sa may Marawi City. Ingon man usab diha sa Lanao del Sur ug Lanao del Norte. Good. Maayong hapon ang letter sender nato ni atong nilabayng adlaw taga Sultanaga di Mapuro. Oo, maayong hapon kaninyo diha. Isa sa mga peaceful nga lugar sa Lanao del Norte kaning Sultanaga di Mapuro. Og sa tukuran sa Zamboanga del Sur, maayong hapon ug sa tanang mga tigpaminaw ingon man diri sa probinsya sa Cotabato. Mabati ninyo ang atuang tulumanong Dear Mommy Joy sa 102.3 Joy FM. O sa atuang Facebook Live, sa atuang Facebook account, ang Joy FM 102.3. Ayan. So, pwede ninyong ipadala inyohang mga mensahe, inyohang mga greetings, o uban pa. Welcome sa atuang tulumanong Dear Mommy Joy. Ako inyong Kuya Loy, makauban ninyo sulod sa isa ka oras ning atoang programa kay unya inyo ha makauban na si Pumilo Joy. Oy, kabalo ba mo unsang adlaw karon? Adlaw nga Miyerkules. Sigun sa mga nagakalat sa social media. Mga social media magudang kasagaran nga atong nga makita mahigala, no. Karong adlaw, National Crocodile Day. Adlaw sa mga buwaya. Mga naingon nila mga higala, no? So, adlaw de karon sa mga buwaya. Oo. Kita mo sa Kongreso, sa Senado. Bago na po na nga ito ang Senate President mga higala, humana nagpahigayon o eleksyon. Nagabutuhay, kining bagong majority na usab. No? Sa Senado, human nga ni Ambak. Unang ni Ambak, si Chis Escudero. Ang ikaduha nga ni Ambak mga higala, si Senador Villanueva ni Ambak na po. So, humaniana, nagabutuhanay sila. Way na himo ang kampo ni Cayetano humana sa eleksyon ng mga higala. So, wa po yung mahimo si Ligarda, no? Gi-congratulate na lang nila ang bagong majority mga higala. So, humaniana, ni lingkod pod ang kining bago na usab, no, si Senate Pro Tempore, si kanhing Titus Soto. Ingon nila, mabasa na to sa mga reaksyon sa social media ang mga buhaya to daw sa Senado Kongreso. Anyway, ang atuwa lang mangudiron ta mga higala, no, kay grabe yung kawat sa gobyerno. Mahataga gustisya ang katawhang Pilipino sa grabing kawat nga nagkakahitabo. Nganong tabulan yun nila ang katong investigasyon sa flood control? Panahon ni Ping Lacson, siya naghawid sa Blue Ribbon Committee. Gipang save ang ilahang mga nawong, ilahang mga kauban. Luoy kayo ang katawhang Pilipino. O karon nakuha na nila. Balik sa ilaha. So, unsa atong gina-expect mga higala. Ato lang iampo o ipanghinaot nga kining mga buwaya, kining atuang mga honorables, gagi boto mga higala, gibutang diya sa posisyon.
hatagang hustisya ang katawhang Pilipino sa kawat nga nagapanghitabo sa tuang gobyerno. So, ang ayan yun, kining adlawa karon para sa ilaha, no? Timing pod. Sa ilang kining pagkambyo o liderato sa Senado mga higala na atong gisilibrar karong adlawa ang World Buaya Day. Crocodile Day. World ba? National time pa ha. Akong gipangita kay nag-aagir ito sa kong feed ka ganina na kung asa, wa na akong itambayan, no? Kay kabaw naman taon sa nitabo diya sa Sinadog Kongreso mahigala. Anyway, kung sa may tawag diya itong ipanghinaot, ipangampo, nga matinud-anon, pero sa nakita nato karon wa pa yung matinud-anon mga higala, no? Doon na pa'y duha ka mga miyembro karon sa Sinado ang siyang ginaimbestigahan ko no para muambak na usaba dito sa ilaha. Oy kabaw na ta, asa padulong ka na mahigala. Anyway, kung sa man ang asa padulungan yung ato ang nasud atong ipanghinaot o giampo na lang, no? Nga mahigmata kini ato ang mga opisyal sa gobyerno. Bilog ang mundo. Dali ra ba kayo mutuyok? Alas alauna, 14 ang atong oras, atong ipatapli ng politika, atong isgutan kini ato ang mga importante kayong mga gipadalang liham kasaysayan sa atong tulumanong Dear Mommy Joy. Ang padalang liham kasaysayan mga higala ato ang hatagag pagtagadunya, padala kini sa ato ang letter sender nga nagpailang si Mr. Wise Guy. Mr. Wise Guy. Ang iyahang problema, 5 years na kuno silang minyo sa iyahang asawa niya hangtod karon wa pa salay anak. Pero gitingin lang sa Wise Guy. Anyway, bago niya na ani apang isa pa ka awitin para po sa ato ang tanan.

0: Alauna 19 na ang atong oras, so gani na ang atong unang liham kasaysayan atong pag-asaluhan ang padalang liham kasaysayan sa atong letter sender nga si Wise Guy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy, una sa tanan maing hapon na sa imuha o sa tanang mga tigpaminaw sa programang Dear Mommy Joy. Mami, nagpadala ako sa kuwang suliran aron imo akong matambagan kung unsang akong angayang himuon. Kay naglibog na gayod ako kung unsang ako ang dapat nga buhaton ug mamahimong desisyon. Tawag lamang ako sa

Alauna 28 ang atong oras, Mr. Wise Guy. Salamat kayo sa imong gipadalang liham kasaysayan sa atong tulumanong Dear Mommy Joy. Unya, taod-taod mga higala ato ang hatagan o mensahe. Ang ato ang letter sender. Kung doon na kay mensahe alang kaniya, ang ato ang text line 0962-8548-443. 0962-8548-443. No? Ipadala mga higala o sa ato ang kining Facebook Live sa Joy FM 102.3. Abli ka na para sa inyo hanga mga mensahe. Ania, Mr. Wise Guy, ang kanta para sa imuha.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alauna 32 na ang ato ang oras. May hapon diha sa itong mga kaigsuna na sa Bislig, sa Surigao del Sur. Kumusta man ang ato ang lugar diha? Lami kayo ng Bislig. Nindot kayo ang ilang lugar mga higala diha sa Bislig, no? May hapon na kaninyong tanan. Lami kayo mo pahuway-huway, the please bye-bye. Hangin kaayo. Diha sa may Bislig mga higala. So, ang sentro sa Mangagoy, no? Oo, may hapon sa taga Mangagoy. Salamat sa kanunay sa inyong pagtangkilik sa itong mga produkto diha sa Yaki Herbal Laboratory. Tanang mga produkto sa Yaki na diha ng Yaki Capsule, Yaki Oil, Bilongga. Ganyan na ako'y nasundan. Nakamotorsiklo, nagbitbit o Yaki Liniment Oil. Gipalit siguro to para sa ilang pamilya. Ang ato ang letter sender, si Mr. Wise Guy mga higala, unsay mo ikasulti sa iyang suliran. Salamat ta Wise Guy sa imong pagsalig sa itong tulumanong Dear Mommy Joy. Sa imuhang kasamtangang problema, medyo masalimot, no? Duha ang imuhang problema kay gusto na ka magkaanak. Unya karon naghahatag pagkagdugang problema. Kaya tungod ang imuhang kauban, imuhang nahimong karelasyon nga gusto na magpakasal usab sa imuha. Ogina, ang problema nga imuhang unta pangitaan og solusyon na nadungagan man oon imong problema. But anyway, matama tong unang gihimo ninyo nga dapat pa-check up, magpagalam sa doktor. Pero ang problema, wa ka mo uyon kay nahadlok ka basin ikaw ang dunay problema. So kung atong tanawon nagay pagka makasarili ang nga naitabo sa mga Wise Guy, no? Wise Guy ra ba unta ang tawag sa imuha, pero lai mga pagka Wise Guy kay Bisaya. So gidawat na lang nato, no? O gidawat na lang kanay mo ang imuhang pagka Wise Guy, no? So mao na siya nga kung asa mas maayo ikaw unta nagpa-check up usab para dili ka maglibog o masayop sa imuhang nga desisyon. So karon kaya tungod doon na nakailain o gusto magpakasal sa imuha o giaghat ka nga magpa-convert, magpa-balik Islam para maminyo. Pero kabaw baka nga dili ka na basta-basta. Kung ka na ang imuhang rason, magbalik Islam ka para makaduwaya o makaduwa lang imong asawa, dili baya ka na? Oo. Doon na sila'y ato ang mga kaigsuunang mga Islam, mga Muslim, na sila'y ginapalisiya, ginasunod. Diliingon anak, kadali lang, tungod kay gusto kang magminyo og lain, magdugag asawa, magpa-convert ka na. Dili na siya mao, no? So, I'm sure, dili po sila mo sugot nga ingon anak. So, kailangan pag nagpa-convert ka, kinasing-kasing gayod, ingon anak. So, dili sa solusyon ang problema nga imuhang pag-asudlon kung musulod bang ka, niana, kung dili gusto lang nimo i-justify ang imuhang sayop nga nahimo. Gusto lang nimong barugan nga dili sayop ang imuhang mahimong desisyon kung musugot ka, magpadala ka sa imuhang uyab sa kasamtangan. Unya, wala pa mangkaha mo'y anak. Basin, Wise Guy, gyapon ka sa iya ha. So, mangita na puglain, no? Nagdugang magdugang na pagkag problema. Mas maayo siguro nga dapat nimo nga buhaton para makasiguro ka imuhang desisyon tama. Ikaw mismo magpa-check up para mabalaan nimo kay basin ko ikaw ra gyapon di ang problema kay ingon nimo high school ka pa, estudyante ka pa, school heart trap ka, daghang kang nahimong uyab. O nganong wa may resulta, no? Basin ikaw gayud ang dunay problema, Mr. Wise Guy. So para dili madungagan imuhang problema, pa-check up ka. Ug ampo, pangayo o gagiya sa kahitasaan para tama ang imuhang mamahimong desisyon. Kay kung ikaw lang mag-decide ni ana, ang imong problema, mudaghan na, hangtod nga wa nay tawo nga musalig sa imuha. So, mas maayo, ako daghang kong kaila, nga dunay mga walay mga asawa. I mean, walay mga anak, no? Mag-asawa nga mga walay mga anak, daghan akaron, dili lang ikaw ana, no? Pero malipayon man sila. Dagamang pamaagi ang ilang gihimo. Malipayon sila tungod kay dunay Ginoo kanunay sa ilahang at kauban or tunga sa ilahang relasyon. So mao ni ang pinakaimportante sa tanan. Once nga dunay Ginoo sa imuhang sa inyong relasyon, sa inyong magtiayon, mahadlok yung kamuhimo og sala kay kabalo ka kung unsay konsekwensya sa imuhang pagahimuong sala, no? So mo na daghan ko kaila mga nakita nako. Oh, nangandoy man po sila pero simple lang ang ilahang paabot nga kung asa maabot gyapon ang panahon kung matagaan gyud sila biyaya kay grasya man ka na gikan sa Ginoo, maabot gyud ka na. Kung dili maabot, ay way mahimo. Wanang uban nagbuhi na lang mga mananap, no? Para doon na sila ipagkaabalahan. At doon na po ko'y kaila nga di lang, actually, di lang kaila kay amigo yun, no? Oo, na pila sila katuig sa iyahang misis, murag 30 years. Unya, pagkahuman, nangita sa nangandoy o kinihang anak. Nagbinyo o lain o tinuod, nagkaanak, pero gibulagan siya sa iyahang misis, no? O tigulang na siya. Ay, di ba, tigulang ba? Mga 50 plus na pod nga nasay anak-anak pa, no? Nga ginamuma. O, kay gusto man siya makakitag anak, so karon reklamo siya kay lolo na daw siya, pero iyahang anak, kinder pa. So, dako kayo obligasyon. Na problema noon siya kung paunsa pa pahumanon ang iyang anak, nagdugang sa obligasyon. So anyway, iyaha ka tong suliran, ikaw sa imuhang suliran, ikaw rin po'y maka-decide o maka-resolve ni ana, ang amuang matambag sa imuha, always iampo kanunay o pag-check para sigurado ka. Then, i-correct ang imuhang sayop nga nahimo. Mintra sayo pa. Okay, kung dili ni mo ma-resolve ka na, nagdugang nakaglaing problema, kana day imuhang uyab karon dili day mo magkaanak, no? O nya nadaot nang imuhang relasyon sa imuhang unang o sa imuhang asawa, sa imuhang pamilya. So kuha kag laing bato ipukpok sa imuhang ulo. Pinakaimportante sa tanan ang kalipay makit-an diha sa pag-alagad sa kaitasan. Og ang pinakaimportante sa tanan nga dili ka dapat maibog sa unsa man nga naa sa imuhang palibot kay maog gid kana ang mag sugod sa tanan nga malibog or maghatag sa imuhang problema kanang maibog ka sa uban tungod sila kay naay anak, day daghang anak. Oo. Tungod sila kay kwan dunay may mga rason nganong wala pa niabot ang grasya para sa imuha, no? Dunay mga rason, dunay mga masatawag ni anak ka na bang law nga hinungdan kung imong pagnilay-nilayan, kung imuhang kaning sabay kwan i-meditate, i-discern, no? Ana siya kung imuhang pagunahunaan, i-discern imo maayo, dunay mensahe para sa imuhang sa inyohang pamilya. Ingon ana siya, Mr. Wise Guy. So salamat kayo sa imuhang pagsalig sa tung tulumanong Dear Mommy Joy, hinaot kami nga imuhang maresolba ang maong problema o kanang imuhang plano nga pag-agat sa imuhang magpa-convert ka para makaduwaya ka, dili ka na solusyon, dugang ka na problema. So, kung, well, ikaw mangya po magatubang sa mga konsekwensya. Salamat kayo, Wise Guy, sa imong gipadalang liham kasaysayan sa atong tulumanong Dear Mommy Joy. Ka-joiners, unsay mo ikasulti, padala ka na sa atong text line 0962-854-8443 o diripod sa atong Facebook Live, ang Facebook page, no? Joy FM 102.3. Ayan. So, abli ka na para sa inyohang mensahe.

0: asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon na iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Mami, thank you po.
3: Thank you for what, baby?
2: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
3: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya you see, it's good for you.
2: Good din ito sa ibang kids, Mami.
3: Oh yes, baby. Come on, invite them.
2: Hi mga kids, kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
5: I like Kidiyaki.
6: Basta Yaki! Yummy!
7: Mapalit na sa mga butika.
8: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
9: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
10: Bilunga Gold, nahampig ka rin.
11: Ngano po?
10: Ay, morobi na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
11: Ang imuhang
10: tiil. Ang tiil ko.
11: Oo.
10: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
11: Oo.
9: Mo ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
12: Dear Mommy Joy,
13: Dear Mommy Joy,
12: Mommy Joy,

Alauna 55 na ang atoang oras sa higala. Ka-joiners sa paspasa oras oy. Doon na pa yung mga daghang padala diri nga mga liham kasaysayan o mensahe. Pero taod-taod sa pagpadayo ni Pumelo Joy mga higala. Mayang hapon, shoutout po Kuya Loy sa kay Mama Candy o kaya Ate Luna sa Team Eli Canteen. Pagbati mula kay Walay Laing Sabaan. Gikanda sa inyong kaubang Walay Laing Sabaan ang maong pagtimbaya.

0: Adunay mensahe padala sa atuang texter si 716 ingon niya, Kuya Loy, para sa atuang letter sender nga si Mr. Wise Guy. Dawaton na lang niya ang kamatuuran nga dili gyud siya magkaanak kaysa magdugang pa siya og daghang problema. Kay kung magdugang pa siya og problema, siya ragya po na mag-antos sa kadugayan. Okay. Paki-shout out mi diri Kuya Loy sa may Carmen. Panghapon sa Villanueva family. Paggabati gikan kay Nonoy. Gala alauna 57 na ang ato ang oras. Tagilid na ang unang orasan sa unang parte ng atong programang Dear Mommy Joy. Taod-taod na kauban si Pomelo Joy para sa dugang pang mga mensahe o mga greetings nga inyong gipadala sa ato ang text line ingon man diri sa ato ang Facebook. Oo, nag-flood ng ang mga greetings, no? Nga gipadala sa ato ang mga kaigsuunan. Og aniana usab ang atoang tulumanon. Ayaw ninyo kalimti mga higala ha kining atoang mga produkto sa Yaki. Oo, kay epektibo gayud da kaayo. Musunod ang atoang bilongga uban na si Mommy Joy. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atoang tulumanong Dear Mommy Joy. Manamilit ako og sa pangalan ni Mommy Joy, ako si Kuya Loy. Taod-taod si Pomelo Joy inyong makauban higala.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mommy Joy. Uban na po ng mga higala dinhi sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala nga ang turmeric o luyang dilaw nga mo ay sagol karon sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dili lang pampalami sa mga niluto nga sudan. Kung dili daghang maayong benepisyo ang makuha alang sa maayong panglawas, ang Bilongga Gold Herbal Capsule Pure Turmeric ang sagol. Makatabang usab sa mga taong dunay asthma o hika. Ana ba? So, tanaw, nakita ninyo, no? Sa kadugay-dugay na natong sige ginisgot, daghan pagyud ang mga nagalabas ng mga sakit ng matabangan ani niya. Sumala sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, kapin 250,000 ng mga dunay asthma o asthmatic ang nagakamatay kada tuig sa tibuok kalibutan. Gilaliman, 250,000 kada adlaw ang mamatay sa sakit ng asthma. Karong panahon na daghan ng mga Pinoy ang nataptan sa maong balatian. Ang dili maayo tungod daghan mga pobre dunay susamang balatian ang walay ikapalit og tambal o asthma inhaler o nebulizer. Inana na siya kay kanang nebulizer manggod, makatabang man na pagpaginhawa nimo. Hinoon dunay mahulam sa barangay unya og magdungan unsao na lang og napay mga barangay nga wa gyud o sa mga ospital apan lahi gyud kung dunay imong kaugalingong gamit. Kay gadali nimo na mapunit dayon inig mo atake ang imong asthma. Oh, dili ka na magkabuang og pinangita kay naa naman sa imong luyo. Ma dapat gapangandam ta mga higala, no? Kay nakabalo man ta kung unsa ang kondisyon sa atong panglawas. Mao kini ang hinungdan nga nganong ginatudlo namo sa inyo kung unsa ang angayan nga buhaton. Kung do na kay asthma, mas maayong himuon nimong food supplement kining Bilongga Gold. Imuha ni himuon nimong maintenance kay dako ang matabang niini aron batukan ang maong balatian. Ang sagol sa Bilongga Gold dunay katakos paluagon ang blood vessel aron makasulod ang dugo nga nagadala sa oxygen. Magaparelax usab kini sa nagahubag nga mga kaunuran sa palibot sa respiratory system o kaning agianan sa hangin o ginabalik niini sa normal ang paginhawa tungod sa iyang anti-inflammatory compounds. Nasabtan ninyo na muna nga maglisod o ginhawa kay dihay inflame na diay, di ba, namaga na diay ang ato ang unsa diha, no, ato ang mga respiratory system, pero og inuman nimo og Bilongga Gold, mukupos na siya og gid tumabati nimo ang maayong pagginhawa. Kung wala kay kwarta pang palit sa Bilongga Gold, mamahimo nimong buhaton ang pagpangita sa bunga sa luyang dilaw. Oo, ang unod niini, unod sa luyang dilaw, usa ka kutsarang tinaddad ni ini pabukali sa upat katasa nga tubig, sa guli sa usa ka kalamansi o usa ka kutsaritang dugos, mo'y imong himuong tsaa o inumon ni mo makatulo sa matag adlaw na hala. Ang hasol na sa, pero inana lagi na, no? Mahasol na ta sa pagprepara. Mas maayo na mga higala nga makapalit na ka na lang sa Bilongga Gold sa butika. Kaya makasiguro ka pa nga eksaktong dosage ang mahatag sa lawas. O ingon man, limpyo o makasigurado ka nga dako ang epekto ani sa imuha tungod kay aprobado man kini sa Food and Drug Administration. Ang hika o asthma, sakit kini sa baga. Pang dinugay nga sakit nga mamahimong makadaot sa baga, labi na kung dili mahatag ang tamang tambal ni ini. Ang hika, mao ang paghubag sa agianan sa hangin o airways tungod kini sa allergy. Mao kung atakihon ang pasyente, maglisod siya sa pagginhawa. Hinoon, dili makatakod ang hika, apan mamana kini sa mga kaliwat. Mao kung usa sa mga ginikanan nga dunay kaliwat, dako ang tsansa nga imuha kaning mamana, masunod ni mo kini o masunod sa mga anak. Matuki ang asthma, himuong food supplement ang Bilongga Gold mga higala. Pure turmeric nga mapalit karon sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Uban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahona. Condition ba sa panguna-una? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghan.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

2:17 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Siyempre, kaninang 1 to 2, atong kauban ang atong Kuya Loy. And alas 2 hanggang alas 3 ang ating greetings and song request. Kaya naman, hello kay Mr. Raul. Baka naiman din ha. Nanaminaw sa atua, ano? Pakisalam po ang Family Aban at Iman Family diha sa Matalam North Cotabato from Andulana, Iman and Sukran. Makoy Sakin Rubio. Good afternoon. Naminaw mi diri sa Purok 6 Padap San Manuel Lala LDN. God bless po. O, saan ba yan banda, no? Ezekiel Paydan. Mami Joy, hello sa iyang mga anak nga si Ezekiel Paydan and sa iyang bana nga si Ruel. Og ang Masanggid family, ang pagbati mula kay Den Paydan. Halya Iman, assalamualaikum. Pabati po sina Bebeken, Hania, Ina, and family ko. Abain sa Matalam. Thank you. Merly Monson Munggub or Manggub. Shout out diha sa Taukanga Manay sa yahang Mama Florenda Manson. Wating, amping diha ma. Roy Arsereño, mayong hapon, hello sa iyang anak, mami, nga nag-skwela. Josue Makoy, and hello sa iyang bana nga nagduyan. Init kaayo, dere mami, paplay ng song Pagsubok. Thank you po. Good afternoon. Request po ako ng kanta ni TJ. Palagi, sana po ma-play. Thank you po. From Antipas. Hello sa mga taga-Antipas. Hi, Marian Silagan. Watching from Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Boss DC Cayetano. Good afternoon. Shout out dari sa Alim Street. Sa mga kauban, si Bador, og si Anan, og si Ami, og si Boss. Nora Langkuwas Momalaya, good afternoon. Shout out sa family diha sa Barangay Kigan South, UP, Maguindanao. Langkuwas family and all Momalayag family. Shout out kay Mama Nora Langkuwas Momalayag ng Saudi Arabia. Thank you po. Pesukan Angelica, good afternoon. Shout out sa iyang mama ug papa. Shout out po sa iyang love na si Rodel Madanlo. Salamat. And Janjan Magno Vlog, good afternoon. Shout out sa iyang uyab nga nakaroon sa Davao nga si Lemon Dog Grace. Amping always nga unbe Bebe ka. Charot. Salamat po sa pagbasa. Naminaw diri sa Lapinigan si Uncle Balaleng. Ay, Baleleng, ayon. And si Lola, request ng song, Ikaw Pa Rin. Good afternoon, Mami Joy. Paplay po ako ng song, Binaliwala. Sana po maplay. Thank you so much po from Itchon, Caraga. Alright, alas 2:21 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa kong bata. Labi na itong sa mata sa kong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga maglikiliki yung panit. Ganyan nang siya kaya nga barkada nga daw aro po no. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat, pinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
6: Anga, uy, samo kayo ang ganado capsule karon priba.
7: Mano di ay pre?
6: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
7: mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
6: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
7: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
6: Ganado capsule pre.
7: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
6: Ganado capsule.
8: Sulayin ninyo naa na sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2.52 ng hapon mga ka-joiners. Bago tayo magpaalam, hello kay Janjan Magno Vlog din ha. Naminaw sa atua sa Lapinigan. Hello po kay Uncle Baleleng and Lola. Ayan, maayong pagpaminaw. Alright mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pag-ubay. Alauna hanggang alas dos, nakasama natin ang ating Kuya Loy. Alas dos hanggang alas tres naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Susunod na ang Efron Joyride hanggang alas cinco ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon. Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Joyride. Afternoon Joyride. Joy
1: FM. Moshi Moshi. Shiki Yaki.
2: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Nasayod ka ba mga higala nga ang sakit karon sa tao, matawag nga usa na usab ka negosyo. Tungod mahal ang tambal, mahal ang bayronon sa ospital, nga kung magpasagad ka sa imong kaugalingon, laing tao ang makinabang sa imong hinaguan. O kung magkinaunsa pa, basin mameligro pa ang imong kinabuhi. Busa mga higala, batuki na ang balatian nga mamahimong muhapak kanimo. Kini pinaagi lang sa healthy lifestyle. Unsa bay naa sa healthy lifestyle? Basig mo ingon mo nga asa man mapalit ng healthy lifestyle. Kaon mga higala sa healthy nga mga pagkaon. Kanang walay mga preservative sama sa preskong prutas o gulay. I-appeal sa imong kabisi sa kinabuhi ang pag-exercise. Tungod pinaagi niini, mapagawas nimo sa imong lawas ang daotang mga elemento. Panahon lang ang imong puhunan ni ini mga higala. Pila ragoy paglakaw-lakaw inig mabuntag o dili baka mahapon. Mas maayo usab nga apilan nimo sa pagtumar og Yaki Herbal Capsule. Kay ang Yaki Herbal Capsule nga naguna ang sagol ni ini mao ang spirulina, ang giilang superfoods kumpleto sa nutrients, makapalami sa imong pagkatulog, makahatag sa imong og enerhiya, makapakusog sa imong immune system, makapanormalize usab kini sa blood sugar og blood pressure. Mas maayo nga himuon nimo kining food supplement. Tumaron makatulo sa matag adlaw. Ang nakanindot pa kay ang imong mga laing ginahambin ng mga balatian, mawagtang man usab. Kay busok mukusog man ang imuhang immune system. Nasayod ka ba, mga higala, na ang kataas sa level sa kolesterol sa imuhang dugo nga magaresulta sa pagsaka sa blood pressure, mauusab ang mamahimong hinungdan aron maapektuhan o matakboyan sa sakit ang kasing-kasing. Ang tao nga makasinati sa high cholesterol level o kaning high blood pressure, halos pariho lang ang ilang masinatian nga sintomas. Maubitaw dili na ikatingala nga ang mga dunay taas nga high cholesterol o high blood pressure mubati usab og sakit sa kasing-kasing. Basta mula pas nagani sa 200 ang cholesterol level, unya ubos ang imuhang good cholesterol or HDL level, unya daghan ang bad fats nimo, mas maayo nga ang imong kaonon kini ang fiber rich foods, kanang taas og fiber. Nga ma-advise sa doktor niini nimo mao ang paghimo sa healthy lifestyle. Kay gihimo naman nimo ang pagkaon sa mga healthy foods, nag-exercise ka naman, nagatumar na usab ikaw og Yaki Herbal Capsule kada adlaw, likay na usab ang stress. Kay makadaot kini kanimo, mas maayo nga batasanon ang positibong pagpanglantaw sa kinabuhi. Kung overweight ka, ayaw lang kabalaka kay ang imong ginahimo makabawas na kana sa imong timbang. Timan ni mga higala nga mas makabarato ka kung ginahimo nimo ang atong mga nahisgutan kaysa magdaot ka nga dako kaayong perwisyo sa imong kinabuhi og laing miyembro sa pamilya o mga taong nagamahal kanimo. Pero mao na ang kuan pod, dili maayo mga higala, nagatumarta og Yaki Herbal Capsule 3 times a day, naga-exercise ka, pero ang imuhang kaon maora gihapon nga panigarilyo lang gihapon, banat lang gihapon og taba na ana diri sa amua eh. Unsa may mahimo in town atong mga pagpanambal? Unsa may mahimo atong exercise nga mas kung maka-exercise man gani og 30 minutos mo kaon mampod og matabunan tong iyahang paningkamot nga magkaroon siya og kuan maayo nga lifestyle ko no. Wala lang gihapon. Kinahanglan kanang atong pag-exercise, pag-inom og Yaki Herbal Capsule, pagkaon og mga healthy foods, mauto ang nararapat. Pero kung nag-exercise ka ra, dili man pod healthy foods ang imuhang ginakaon, way klaro gihapon mga higala. So busa, maningkamot kita. Healthy lifestyle, ubanan og pagtumar sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil mao'y nakawagtang sa grabing kasakit sa tiyan nga gibati sa mama ni Gemma nga si Rose Layaog taga San Miguel Matanao, Davao del Sur.
3: Ang ako mo akong mama, nagsigig sa kitiyang tiya niya, nakasulti man ang bana sa akong ate nga, papalitan daw lagi siya si Kapsul o siya si Uwin. Motok, pagkagabi eh, kay nakakuha na si mama, nahulian niyang tiya.
2: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo ah, mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Jo. Ay nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3. Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo kung lipong-lipong ay ka na high blood pag gusto na. Pamino, mag-u sa radyo nga may doon ang Yak, igitistingan na mo. Yeah. Maayo man sad. Kuhan, magaganon sa tuska o mawala na lipong-lipong.
0: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
0: Nawala ang kapulba sa Mrs. ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Kumagatuo ba kay akong itlog nga itaw? Pagbutang na ako nga. Pagkakitan og mga 2 days. Ulian man. Kuyawan gani ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hindi ko ay nalang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
0: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
2: Afternoon Joyride!
4: Afternoon Joyride!

0: 102.3.
1: Naanapod na. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ako, magulang ka ng yung buhok pa wala. Napahak, yan yung mga sabuan, buhok. Ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na kog Yaki, nanupo dito siya. Drama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
4: Ngano di ay pre?
3: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
4: Mapuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
3: Alangan, pre. Anga lagi. Uki kaayo.
4: Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
3: Ganado capsule, pre.
4: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule, pre.
5: Ganado capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more
1: music variety. 102.3. Joy
2: FM. Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
4: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top-up fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
5: Congratulations!
6: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
7: Salamat kay kay sir, wala gid ba pitigalot gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro kay Yaki mo nakawala sir ba? Plus ko sabay pa ko ka plus oil. Katong Yaki boy boy la umalain nga mo gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gid.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
1: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 102.3
1: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Naopo. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo muto, oh. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet it kay mami ko.
3: Masweet it si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuli na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami ko si mo eh.
4: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more
1: music variety. 102.3 Joy
2: FM. Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa na yung mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan yung ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: 102.3.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch makit-an kini sa Flow Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Cabacan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch. Imperial Appliance.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Ug pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Payong adlaw kaninyong tanan, ani ana usab si Mami Joy, makikuban kaninyo sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kun Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa kinika alternative drug o medicine. O kiniusab Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, mga higala, unta nakasuway na mo sa maong mga produkto. Kay tungod kining Yaki products, mas epektibo da dapat masulayan ninyo. Ang Yaki Herbal Capsule, dako kaayo ang matabang sa mga taong nakasinati o constipation o kananggina tubul. Tabi sa mga nagakaon. Tungod ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga herbal plants, kargado ka na sa fiber, maong makatabang sa digestive system o kining atong pantunaw. Ang chronic constipation nga ginatawag, nagapakita ka na sa mga sintomas sama sa gahi og bukol-bukol nga hugaw. Kanang inigawas, murag hugaw sa kanding. Kakita mo, ana. Murag nakabara sa gawasanan sa ato ang hugaw. Kanang imong pamati, murag naapay nagapabilin. Maong nga magsigi taog utong aron igawas, apan wala na di ay mugawas. Murag inaatik lang ta. In ana na, basta kanang may diferensya ang ato ang pagpagawa sa hugaw. Daghan kini hinungdan, pwedeng may nibara sa colon o rectum tungod sa colon, rectal o abdominal cancer, anal fissure o punit sa lining, gisi ba nga lining sa imuhang lower rectum. Ang ibang sanhi ng chronic constipation ay neurological problems tulad ng multiple sclerosis, Parkinson's disease, spinal cord injury o kaning stroke, mga higala. O di ba? Kana gihimo gyud namo ang research aron makahatag kami og eksaktong impormasyon para sa inyo. Pwede gihapon kini nga maggikan sa pelvic muscles nga mahina o di kayay naninigas kaya hindi makalabas ang dumi. May mga sakit na nagdudulot ng chronic constipation. Halimbawa nito ay kaning diabetes at overactive o underactive thyroid. Dala din ito ng pagbubuntis, pagiging matanda na, may edad na. Isip o sa kababae na mag-utong, inilabi na ka ng mga anak, kulang sa pag-inom og tubig, exercise o ingon man kaning fiber o ang paggamit og sedatives, narcotics o gamot sa high blood pressure. Daghan kaayong hinungdan ka na, mga higala. Mauna nga, ginaauhag na mo ka mo nga, ayaw gayud pagkalimot pag-inom aning Yaki Herbal Capsule. Kay kaninga food supplement, mutunaw anang atong mga nahisgutan. Mauna nga, dili gyud ta makaranas ani nga mga sakit nga atong nahisgutan kung kita kanunay nga nagainom og Yaki Herbal Capsule. Sa kadugayon, pwedeng magkaalmoranas ka, anal fissure, fecal impaction o kaha, hugaw nga nibara sa tinae o rectal prolapse, pag-usli, mga higala, og kanang bituka sa anos, kanang mugawas ang tinae ba sa lubot. Muna yung mga delikado na kaayo. So, mauna nga, iniglisod mo malibang, ana, diretso na lang gud nato, kanang mga tao nga dili maglibang adlaw-adlaw, kana, dako na kaayo na og diferensya. Dapat mahadlok na muna, ana, mga higala. Kay ang tao nga normal kaayo, dapat katulo sa usa ka adlaw, ang uban ani, kaupat pa, kalima. Mauna ang buot ipasabot ka ng ilahang mga tinae, walay mga barabara sa sulod. Kay kanap itong colon cancer, mga higala, mauman ang usahay inig mabuslot na ang tinae. Ang uban naghinahinay na ugawas dito sa lawas, naghalo na, mauna nga, matingala ka na lang, dili na nagayod, nagadugay. Tungod kay mapoison naman to sa hugaw nga nagasagol na sa lawas. Doon ay taas na antioxidant properties ug makatabang aron mo nindot ang pagtrabaho sa digestive system. Mauka na ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule. Kini ang hinungdan ngano nga buot namo nga kamo masulayan ninyo ang pag-maintain og Yaki Herbal Capsule kay makaayo gud kini sa ato ang panglawas.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit kag kusog titikong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot. miti ko kanang yaki ning okay na makumina. Mo nang karuan na wala ko kung nagparawala sa yaki oil, sa yaki kapson.
2: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot paunta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

rock and country. Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan.

ba ang hanap mo? Andito na ang tanggero ng musika ninyo. This is Rakrakan and Evening Joyride with DJ Diego Manzanas. Diego Manzanas. Basta Manzanas, lami! Diego!

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Well, magandang hapon, Kinabalan City and the rest of South Central Mindanao. My name is Diego Manzanas. Basta Manzanas, lami. Well, be with me the oras ay magsama-sama ngayong araw ng Wednesday. It's June 17, 2026. As para sa programang Rock-Rockan sa Joy and Evening Joyride, siyempre with Diego Manzanas ka-joiners. At sa lahat ng mga gusto magigijam with Diego Manzanas, you may send your greetings sa 0962-854-8443. Ano pang iniintay, lakasan ng radio set kasi dito na si Diego Manzanas. Dalawang oras tayo magrakraka right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Amo sing alam ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin. Ingon na kung anting na bughat daw ko. Demo to nga, basalik ka sa kong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa umuli ko talong dawas. Ngayon, nagina ko capsule. Narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bala ni Christine Samolde na si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuwi, kainom na ko siya katong pag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: Philippine Standard Time. Ganap na ang alas 5.32 sa kahapon on at ang oras yan at triposin ng Yaki Herbal Capsule and Yaki Lini with Oil. Diego Manzanas, nagbabalik na naman, only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Hi, kumusta ang buhay? Sa magandang hapon po, Kidapawan City and the rest of South Central Mindanao. Sa mga nakikinig this time, all over province of Cotabato, hello sa inyong tanay! And of course, Soxargen Region, nakakaabot po tayo sa malalayong lugar dito po sa Region 12 and outside Region 12. Nakakataba ng puso. Shout out sa inyong lahat dyan sa may Bukidnon. Malakas na malakas ang Joy FM dyan sa may province of Bukidnon. And of course, mga ka-joiners dyan po sa may South Cotabato. Ayan, nakakaabot po tayo dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming thank you for tuning in. At sa mga bamang drivers natin na umarangkada up to this time, maraming thank you po for making us always number one in your heart. Van drivers, bus drivers bound for Davao, bound for Cotabato, bound for Jensen, saan mang sulok dito po sa Mindanao. At ginagawang background po ang Joy FM Kidapawan. Nakikinig kay Diego Manzanas. Hello sa inyong tanan! Og nag-celebrate ka sa imuang adlaw na tawhan karon. Yes, sana'y maligaya po ang iyong kaarawan kasama ang mga kapamilya, kapatid, kabarkada, and kapuso. Enjoy lang sa iyong birthday celebration. And tuloy-tuloy sa pagkikinig kay Diego Manzanas, aron ikaw mag-enjoy. Unsa mang klaseng celebration na ata karon sa ato ang panimalay, anniversary, mansary, week survey or a celebration of success kay ning graduate na gyud intawon o kanang unsa pa ng mga success nga niabot sa tuang life, angay ka nang ipasalamat sa tuang labawng makagagahom. Oo, shout out diyan sa may Overland Terminal. Mga drivers natin diyan na nakikinig this time and diyan po sa may Mega Market sa Kidapawan City. Dyan sa may building 1, 2, 3, and 4, shout out sa inyong tanan. Maraming thank you po for always the choosing us. Yes, kiss ko bi. Hoy, sa mga estudyante na papauwi na sa kanilang pamamahay, and good luck and congratulations for a job well done today. Unta, daghan mong nakatunan karong adlawa gikan sa inyuhang mga teachers sa Department of Education. Well, dito na tayo sa ating hashtag sa joy. Atong hashtag karon mga joiners. Yes, sa ato ang life, daghan magid kaayog mga accomplishments. Daghag mga trabahoon nga angay buhaton para mahuman dayon. Muna nga kinahanglan i-share na nyo kay Diego Manzanas kung unsa inyong mga nahuman na accomplish karong adlawa. Or karong tuiga unsa inyong nahuman gyud intawon sa inyong kinabuhi. Kaya ito ang hashtag sa Joy, it's hashtag Nahuman Bleh! Kung naamoy mga nahuman karon nga trabahoon, kung unsa pa ng mga dreams nga inyuhang nahuman yun in town, mga accomplishment, i-share na kay Diego Manzanas. Bukas na po ang ating text line, 0962-854-8443. Kaya pwede rin po sa ating Facebook account. Oy, sa ating nakaantabay sa live, yes, hanapin ang Facebook account ni Diego Manzanas. Ako ang Facebook is Host Diego, spelled H-O-S-T space D-I-E-G-O. Host Diego, ka-joiners, palihog share and paki-follow aron migo. Dito mo mo comment sa kuang gi-post mga joiners hashtag nahuman blang dito kay Host Diego. All right. And mamaya sa aking pagbabalik, babasahin natin yung mga comments ng ating mga ka-joiners aron makarelate ang tsanar.
1: May tama ka.
0: Loyal ka ba kay Diego Manzanas? If you are loyal to me and if you're one of them, ikaw ay karapat dapat na balikan. Sabi nga ni MacArthur, I shall return. Only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: 102.3
1: Dili makatuo si Rino Pedrola na ang Yaquile ni Mint Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, anong gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, di mamulian. Kadungog ko gya, pwede gitsin nga na kong kalit, tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, hindi na kaya yung katol, no? Pero wala na, no?
1: Yan ang Yaquile ni Mint Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Naana punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

time! Ganap ng alas 5:50 ng hapon. At ang oras yan, ito po sa'yo ng Kupiyaki 3-in-1 and Kupiyaki 7-in-1. Well, Diego Mazanas, nagbabalik na naman only right here sa 102.3 Joy FM. Tara, basta Joy. Enjoy! Tuloy-tuloy lang sa pagiginig with Diego Manzanas. Ga-joiners, ito pa rin ang programang Rock Rockan sa Joy. And shout out sa mga nakantabay sa ating live. Yes, maraming salamat. Shout out kay Justine Gomez. Yes, sa may Barangay Junction, Kidapawan City. Or Junction ba? Or diya sa may Barangay Masibuli. Ay, shout out once more, Justine Gomez. And of course, hi kay Yuji Dagan Ramirez. Maraming salamat sa pagantabay. And shout out din kay May Kalimba Labanero. And shout out daw sa iyang Bana Bells. Diya sa may Sitio San Miguel, Barangay Masibuli, Kidapawan City. Shout out kay April J. Labanero. And of course, sa Gabay Scene Family, shout out sa inyong lahat. Maraming thank you sa pagantabay. Hello din kay Anika Claire Dakis sa may Barangay Kalaisan. And shout out also kay Jennifer Mahinay sa may Lika Mlang Cotabato. Maraming salamat, Jennifer Mahinay, sa pagpaminaw sa Joy FM. Oras sa buong Pilipinas, ganap na ang alas 5:51 sa kahapuno. At sa akong pagbalik, unya, balikan na to ang mga komento ng ating mga ka-joiners sa ating hashtag NahumanBlue. Only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: Joy 102.3 Joy FM.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Sabi ta ko bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man ko.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3
3: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila o Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa Yaki. Sinuhutago, di ba humot kayo? Di ako rin itistingan. Niya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, may naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

102.3 Joy FM Kidapawan. Well, basta joy, enjoy. Well, magandang gabi Kidapawan City and rest of South Central Mindanao. Diego Manzanas nagbabalik na naman para sa programang Evening Joyride. Yes, hanggang 7 o'clock tayo magsama-sama mga joiners. Until now, maraming salamat sa mga nakantabay at sa mga gustong magkikijam kay Diego Manzanas. You may send your greetings sa 0962-854-8443. And shout out sa mga nakantabay sa ating Facebook Live. Hello sa mga students ng Kalaisan National High School.

Sig Yaw Yaw, shout out na ginitaan ka RJ Hamero. Hello also kay JM Suarez, John Alinzo Ramirez, Juburn, hello. Ayan, kayo, salamat sa pagantabay. Justin Gomez, shout out. Ayan, maraming maraming salamat sa pagantabay. Kay Quisha Lawrence. Hello kay Marian, kay Rex Mark. Al Mansour. Hello kay Reynald, shout out sa imo, haragang kayo, salamat. Kay Sinabawang Ita. Sinabawang Ita. Shout out kay Cyril at sa lahat ng Camp Newton family. Maraming maraming salamat sa pagantabay, mga joiners. Ayan, padayon mo sa inyong pagkabuutan yun in tawon. Aron ang inyong amahan nga si Diego Manzanas malipay. Ayan, dagang kayong salamat sa inyong tanan. Camp Newton ng Kalaisa National High School. Inaot na okay kayo diha o nakapanihapon na mo. Okay, bahalag si Diego Manzanas, why panihapon? Basta ka mo, nakapanihapon yun in town. O, wag yun in town, isa pa yan, RJ Hamero. Ngayon pa siya grambutan. Well, oras sa mga Pilipinas, ganap na ang alas 6.21 ng gabi, mga joiners. At dito na tayo sa ating hashtag sa joy. By the way, maraming maraming salamat, Lorna Bartolaba Obas, sa pagpaminaw diya sa may Lanao, Kidapawan City. Shoutout sa mga diya, madam. Ito ang hashtag sa joy, mga joiners. Ginaghihatag ni Diego Manzanas. Bukas pa rin ang ating text line. Hashtag natin, hashtag nahuman blend. Ako na mo yung mga experiences niya or mga trabaho nga nahuman na i-share na nga Diego Manzanas ngayon na. Bukas pa rin ang ating text line. 0962-854-8443. Pwede po mo mag-comment sa kuang Facebook account. Hanapin nyo lang Host Diego. Spelled H-O-S-T space D-I-E-G-O. It's Host Diego. Wala yung guwapos Facebook mo na to. Alright, nanay na mga nagpadala ka, joiners. Sabi ni 3-2-1. Hashtag nahuman na kog eskwela pero wag yapong ko'y trabaho. O, nga nung wag man ay trabaho, nahuman naman nag-eskwela. Sa una kay ginawish bang gid nimo nga makahuman og eskwela karon kay maningkamot na gidpod ka nga makasulod kag trabaho. Ana man gud mga joiners, kung dili po ka mulihok, di jud po ka makakitag trabaho. Samot na karon grabe competition nga kanang mga apply tag trabaho, daghan kay competition. Usa lang ka bakante sa trabaho, daghan kay applicants. Oh, mo na gina trend karon sa Pilipinas gid ang taon mo nang daghan jud kay mga OFW nga syempre. Pilion jud lang manarbahos gawas kay dito dali ra siya kitag trabaho og dali ra ang income. Mas dako ang income compare diri sa Pilipinas. Pero kung nag-graduate nang galing ka na kay bachelor's degree, ipasa pa jud kag board exam, tapos nagsige ra gid ang taon kag lingkod, wa gid ang taon kay lihok. Aw, imuha na ng sala. Wala na labot si Diego Manzanas. Imuha na ng sala kahit tinapulan na ng imuhang trabaho. Wala, kung gusto nyo rin taong kamagitag trabaho, karun dayon, pangita, paglihok. Paglihok, ha? Ay, sabi ni 058, hashtag nahuman na jud ilang balay. Ay, ganipot siya, gabantay, gitpon taon siya sa iyang silingan. Kung lusa mahuman ang ilang mansyon. Kay paghuman na sa mansyon na magyun ay kaon-kaon. Mga nang gibantayan yun yung taon niya nga kanusa mahuman ang ilang balay o panday. Okay raman na kay suporta man sa ito ang mga kasilinganan niya. Unsay achievement sa ito silingan dapat suportahan. Well, sabi ni Jean, hashtag nahuman na ang pag-antos pila katuig. Oy, anak yun ka na. Kung before na to maabot ang usa ka butang o usa ka success, kinahanglan yun ta mag-antos. Oh, kay mao man ay mga lamas sa kinabuhi. Why lami ang kinabuhi kung walay pag-antos? Walay lami ang niluto kung why lamas? Mo nang ipagpasalamat yun in taon, yapon na nimo sa ginu.

Oh, kay itagaan kag mga experience or mga sacrifice or mga challenges nga dapat ka mag-antos aron lasap na lasap ang tagumpay in the near future. Oh, ana na. Well, sabi ni 882, hashtag nahuman na lang ang tuig, wa na gyud siya nagparamdam. Wa na gyud siya ning balik ngadto kanimo. Ako mga Newton students, nag-relate mo di ha? Kinsa man tong wa na ning balik sa inyuhang kiliran? Sakit ba yan ang di tabalikan? O kanagong kanang ipaasa retang

amin ana. Pero ayaw naglaom kay di na siya mobalik kanimo. Mana pag move on na gid intawo no. Pangita deserve nimo aron ikaw magmalipayon. Ay, sabi ni Ondoy. Ondoy. Kaya kayo pa, Ondoy. Hashtag na human na kugluto o panihapon. Kana may okay. Abti kayo mo luto panihapon. Basta nala lutoon, hala luto. Kung way lutoon, awan na kita'y mabuhat. Panarbaho, aron na ikapalit para lutoon. Mark Lester, hashtag mahuman na mig-practice. Merienda na po. Mana yung gingan na. Anak ramay yun na, merienda. Trabaho, merienda, practice, trabaho, merienda. Ana lang cycle sa life. Kinanglan na kita mukhaon yun. Aron na atay kusog. 778, hashtag nahuman rajud og yaw-yaw akong mama. Ratatatatat. Mga inana ba no? Ratatatatat, ratatatatat. Ay. Parang mostly nagayaw-yaw mama kada buntag yun sa'yo. Kay dugay mumatay si mumata si Undo o si Inday. Oh, malate na sa eskwela kay dugay mumata mo nang magyaw-yaw gid in town ang ginikanan. Deserve nga yaw-yawan ang mga batang dugay mumata. Di ba Newton students? Ay, sabi ni Sheila May Lasayo, nahuman rajud akong paluwagan. Oh, kanang bayad-bayad kada bulan paluwagan man. Unsa ka nga bulan nga mo claim sa imong paluwagan mo pud na. Una nga kinahanglan jud in town bayaran ang paluwagan. Ingon si Madam Lorna, hashtag na human ragyod kog panglimpyo sa akong garden. Sana all my garden. Oh, mao maginay ka ng kalingawan dyan nato nung anatay garden dyan in town. Pampalipas oras, papawala sa stress. Samutag makita na to ato mga tinanom nga tambok ug himso. Walay sapayan JM, walay sapayan Lawrence, Justine, and of course Prince Dave, walay sapayan sinabawang ita. Well, maraming salamat once more Camp Newton family. I love you all. Gikan sa inyong amahan jud in town. Host Diego. Well, oras natin is now 6:28. Pabalik si Diego Manzanas for the final stretch of the program Evening Joyride. Only right here is a 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples ug nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap ug gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan din ako kanang kwan mo tukuyan ug palit nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong nga igahuman kuya. Butan ko na mo atong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis ug ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM.
7: Let me tell you.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Oo, oh, di ko na ko kalingkod ko Yaki, mangulngol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. Tugitistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuan ako, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuan, kuya, paminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Imsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dain yung Yaki ipainom. Magawasan din dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Wow! Ka-sweet it kay mami ko!
5: Ma-sweet si mami ko eh!
4: Baw! Nga nambal mo na!
5: Di kay may diabetes siya mo!
4: Kita mo lang ang kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya siyang Serpentina Plus!
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo! Makabulit na para magdobo iyang sugar para maayo na siya dayon!
5: Ayaw man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal siyang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

6:49. Yan pwede sa inyo ang kopiyaki. Sa mga naga-kape diha habang nagapaminaw kay Diego Manzanas. Pag-inom og kopiyaki. Aron matagamtaman ang lasa sa kape. Diego Manzanas nagbabalik on the right here sa 102.3 Joy FM. Yes, mga ka-joiners, maraming thank you po sa mga nakantabay sa mga kaninang morning up to now at up to mamayang 12 midnight. Musunod na si Ian D. Pierce for the continuation of the Evening Joyride. Do you catch me again tomorrow? The same time, the same program. That's Rakrakan in Evening Joyride. 5 down to 7 o'clock with Diego Manzanas. Basta Manzanas, lami. Ayan, magpapaalam na si Diego Manzanas. Signing off na tayo. Paalam everyone. God bless.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Ang Yaki Baby Soap, makaprotekta kay baby, batok sa mga skin problems og mahatagan og hamis, puti og healthy skin si baby. Busa kita mga ginikanan, importante kaayo nga hatagan nato og pagtagad ang panit ni baby tungod kay sensitibo kini sila. Maong importante nga kung dunay problema sa panit, tagaandayon og solusyon. Ang mga problema sa panit normal sa tanang tao unsa man ang iyang edad, sama sa pagpangatol, pagpanghupong, nataptan sa fungus o impeksyon o bukol man, may mga tambal nga mamahimong gamiton aron masolusyonan ang problema. Kasagaran nakadepende kini sa klase sa problema sa panit o klase sa panit. Ang fungal infections malikayan kung perme limpyo ang panit ni baby. Busa Yaki Baby Soap ang isabon kaniya aron masuklan ang mga bakterya. Ang diaper rash, usa ka klase nga iritasyon sa panit ni baby nga natabunan sa diaper, kung diin makita ang nagapula-pula nga butlig-butlig sa panit ni baby, hilabi na sa parte sa iyang lubot, sa legs, katul, kaayo kini og sakit. May tabo kini kung dugay kanang nakambyuhan ang iyang basa nga diaper. Tungod kay maayo tong diaper nga iyang gigamit, 3 kilos na, sige lang gihapon gabitay. Ang bata di nakatindog, perteng bugata. Oo, kayong naapatos abaga, murag naglokdog galon. Kaluoy sa bata. Oo, dili na tumaayo. Wala na limpyuhan og tarong ang hugaw. Oo, halimbawa nagpupo si baby, gipunasan ra, dapat hugasan gyud na. Dunay nakaon nga solid foods na, basig nakakaon nagsilupin ng inyong anak, nagainom og antibiotic og dunay nakaon nga dili maayo si mami nga nadide ni baby. Sa maong soliran sa panit, makaalarma kay tungod dili komportable si baby. Busa kinahanglan kini ang dayon nga pagtagad. Asikasuhon gyud dayon. Kailangan nga siren kung naunsa. Labi na kung ilisa nimo sa diaper o sa lampin, muhilak yun ang bata tungod sakitan man siya. Hapdos, sagad mataptan niini ang mga dunay edad 9 months old to 12 months old. Anak, kaluoy. Unsay angayan buhaton, aron malikayan kini. Una, ayaw pasagdi nga mudugay og pila ka oras ang diaper sa imuhang anak. Kay kung pasagdan nimo kini og pila na ka oras, usa kambyuhan, mamahimong dili lang diaper rash ang mutakboy sa bata, basin magka urinary tract infection o UTI pa kini, kay ang hugaw o gihi dunay dala nga dili maayo. Ay nako, kung ako mo, lampin na lang, agwan taong gugla ba? Oo, kay kanang bisan gani kanang napkin, tanang na ang mga panty liner, makapayuti ay mana mga higala. Oo, dili lang masuko tong adunay negosyo ng mga panty liner. Dili man gani ko nagagamit anang mga liquid para sa kuan, panglimpyo sa ato ang atubangan. Never good ko ana. So, lisod kaayo. Kambyo na lang kong panty, matag karon og unya. Dili nato tinamaran unya, labahan kay sa sungsungan imo kun sa diha nga kakabalo og unsay mga materyales ana nga makapasira di ay sa imong atubangan. Duna kini vitamin A, E og C ang makaprotekta sa panit sa baby, mga higala, mga mami. Duna ay sab goat's milk ang Yaki Baby Soup aron smooth og healthy ang skin ni baby. Busa kanang mga inahan, ang pinga nato, dili nato isalig yun sa mga yaya ang pag-atiman sa ato ang mga anak. Kung working mother ka, bago ka mulakaw, i-prepara usa kung unsa tong angayan nga gamiton sa imuhang anak. Timan iha ang Yaki Baby Soap.
2: O, nindutukin na siya kayo niya. Nanggamit ganit ko katong kuan, katong susabon kay. O, anak lagi, dalhin kayo allergy niya. Mga itong gamit, Yaki Rajod. Katong Yaki Baby Soap, nindut kayo siya gamiton. Na, papasay lang katong mga uwat-uwat ba?
1: Ayon, mga higala, abi ninyo, kalami ragyod. Nga tason ang ato ang istorya, pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sakidapawan City, 102.3. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Gyaki Haplas. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay wala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atog tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oy.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo ug ang Gyaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
1: Congratulations!
2: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, kinoon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Maga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Evening Joyride! Evening Joyride! Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabi, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
5: Oh yeah, people of Gilapawa, Rizal Central, Mindanao. Oy, ang lakas-lakas nun, ha? Masakit sa tenga yun. But anyways and anyhows, welcome to our program. Ngayong gabi po mga ka-joiners, and let's gonna enjoy the moment. Ayan po, kasama na po ninyo si DJ Ian D. Pierce, mga ka-joiners. Binabati natin si Tiglina Valiente, Sinha, sa Banisila, North Cotabato. May gabi ka ninyong tanan din, ha? Thank you so much for locking in sa taong programa. And also, DJ Ian D. Pierce, enjoy po sa gabing ito, araw ng Wednesday, at sa nakaantabay, nakisabay sa inyong programa. Sa gabing ito, sa Joy and Joy, it's me, Lorna Bartolaba Obas po. From Purok 5D, Lanao, Gilapao City, Bartolaba Compound. Request ng song po, ang song na ito ay para sa lahat ng kanta by Drowning by Backstreet Boys. Later on, try natin ma-i-play Ma'am Lorna, ha? Anyways and anyhow, mga ka-joiners, andito na naman po mga ka-joiners si DJ Ian D. Pierce. Signing on for the program, Evening Joyride, sa lahat po ng mga nagbi-birthday dyan.
6: Happy birthday!
5: Yes na yes, happy, happy, happy, happy birthday!
6: Happy birthday!
5: At sa lahat din po ng mga nagsa-celebrate ng kanilang mansary, daysary, o anniversary, o sa lahat mang okasyon like graduation, or kahit anuman nanalo sa loto, or kahit na anuman.
7: Congratulations and
5: yes! Well, happy as can be, people of Gidapan and South Central Mindanao, DJ Ian D. Pierce pa rin po, kasama po ninyo ngayong gabi. Andito lang ating Joy Chica sa oras na ito. Simulan po natin ang ating mga balita para po sa inyong lahat na makichismis ngayong gabi.
4: Joy Chica Time, Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
5: Siguruhin ang maayos na implementasyon ng mga programa. Ito ang naging paalala ni Governor Emilu Lala J. Taliño Mendoza sa pagkikipagpulong nito ngayong araw, araw ng Hunyo, 17, 2026, sa mga administrator, registrar at namamahala ng 12 accredited schools ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA sa lalawigan ng Cotabato na siyang magiging katulong sa implementasyon ng Special Training for Employment Program or STEP at Training for Work Scholarship Program or TWSP ng ahensya. Sa tulong ng inisyatibo ng Trade Union Congress of the Philippines na pinangunahan ni Deputy Speaker TUCP Representative Attorney Raymond Democrito Mendoza, binigyang diin ng gobernadora na dapat makompleto ng mga mapipiling scholar ng program ang itinakdang coursework at number of hours upang hindi masayang ang pondong inilaan sa kanila ng pamahalaan. Dumalo rin sa naturang pagpupulong si TUCP Program Coordinator Madeline Ortuste-Hainar na nagbigay ng importanteng impormasyon kaugnay sa implementasyon ng mga programa at sa mga responsibilidad ng bawat partner institution upang matiyak ang matagumpay na pagsasakatuparan ng STEP at TWSP sa lalawigan. Sa panalulat po ni IDC-DPGO Soto ng Provincial Government of Cotabato. Alas 7.18 na po mga ka-joiners. Balitang BARM naman ho tayo. Ayon sa Philstar.com, COMELEC malawakang paghahanda para sa BARM polls tuloy-tuloy. Ipinagpapatuloy ng Commission on Elections katuwang ang mga puwersang pansiguridad ng pamahalaan at iba pang ahensya ang malawakang paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections na nakatakdang ganapin sa September 14. Ito'y sa kabila ng mga nakabimbing panukalang may kaugnayan sa halalan. Sa isang command conference para sa nalalapit na halalan, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nananatiling nakatuon ang poll body sa pagsasagawa ng lahat ng kinakailangang paghahanda upang matiyak ang maayos at matagumpay na pagdaraos ng Bangsamoro

So, sila naman po ang may final say, Anya. Bilang din ako ang elective na habang pinag-aaralan pa ng mga mambabatas ang mga naturang panukala, magpapatuloy ng walang pagkaantala ang mga paghahanda ng COMELEC, mga pwersang pansiguridad at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero si COMELEC, kasama ang ating security forces, kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan, ay tuloy-tuloy lamang po ang aming ginagawang paghahanda, dagdag ni Garcia. Maituturing na mahalagang yugto sa political transition ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM, ang BPE, kung saan ihahalal ng mga botante ang mga miyembro ng Bangsamoro Parliament sa ilalim ng parliamentary system ng rehiyon. Patuloy ng nagsasagawa ang COMELEC at mga otoridad sa seguridad ng mga coordination meeting, command conference at operational planning activities upang matiyak ang maayos at mapayapa at kapanipaniwalang pagdaraos ng halalan sa buong Bangsamoro Region. Ayon sa mga opisyal na nanatiling nasa tamang takbo ang mga paghahanda habang papalapit ang araw ng halalan, kasabay ng patuloy na pagpapalakas ng koordinasyon ng mga ahensya upang higit pang mapagtibay ang seguridad at kahandaan sa mga kinakailangang operasyon para sa eleksyon. Yan po ang ating balita sa oras na ito, 7:22 in our TikTok right now. People of Gilapano, South Central Mindanao, pabalik taos DJ IND Peers ha, sa inyong mga radyo. Oh, ayaw ko ninyo biyain mga ka-joiners ha. And it's time for me to say pause for a while. Because here's the song popularized by Tommy Richmond, entitled Million Dollar Baby, only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

92.3 Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot

0: 102.3
1: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
2: Lami eh. Wala ka po eh. Lami liho. Kaanin mong lawas. Inaginan mo yung simptom ka. Lami na yung mong lawas.
3: Kapila pa ka mo inam sa Sradlaw?
2: Nga ha. Katulok. Bunta, good to hapon. Gutuan ko. Kapila pong kaon na kung imunod.
3: Kapi nga.
2: Coffee Yaki 7-in-1.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Naanapunta! Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot may nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawas sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
1: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
6: Welcome back to our programming people of Gidapon, South Central Mindanao, 7:42 in our TikTok right now. And sa atin pong mga nakaantabay dyan, o sabi dito ni Ate Glina Balientes, DJ, request ko sang maputi na ang buhok ko para ito sa lahat ng mga senior of Banisilan Poblacion 2. Later on, we will gonna play it later on sa second hour stretch of our program, ha? Alright, sa ating mga tagapakinig dyan, narito na ang ating Joy Chica for the meantime. Para po sa lahat, narito na po.
0: Joy Chica Time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
6: Sa panulat ni Angie de la Cruz ng Pilipino Star ngayon, ang Jinggoy, sinuspindi ng 90 days ng Sandigan Bayan. Sinuspindi ang depensa. Sinuspindi ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng kasong graft na may kinalaman sa flood control mess makaraang makakita ang graft court ng valid criminal information laban sa senador. Dulot nito, may 3 buwan ding hindi makakapagtrabaho si Estrada bilang senador sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act of Plunder Law. Mandato ng Sandigan Bayan na sa ilalim sa preventive suspension ng isang incumbent public officials kapag may valid criminal information ang nakasampa laban dito. Una nang inatasan ng graft court ang depensa at prosekusyon na nagsumite ng kani-kanilang posisyon kay Estrada kung bakit ito maaaring masuspindi sa kanyang pwesto bilang senador. Layon din ang hakbang ng Sandigan Bayan na maiwasan ang posibleng pananakot sa mga witnesses sa kaso, pag-tamper sa ebidensya at maling paggamit ng official authority habang nakapending ang kaso. Oo, may iba ng usapan. Eh, nakakulong nga, di ba? Paano patatakutin? Sa pagpapatuloy ng balita, si Estrada at kapwa akusado mga dating opisyal ng DPWH-NCR ay takdang sumalang naman sa arraignment sa June 30 para sa kanilang kasong plunder at graft na may kinalaman sa flood control anomaly. Samantala, dahil sa pinato na preventive suspension order ng Sandigan Bayan laban kay Estrada, hindi na maaaring lumahok ang una sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa loob ng 90 days. Sinabi ito ni Senator Panfilo Lacson matapos iutos ng anti-graft court ang suspension pendente late ni Estrada mula sa kanyang kasalukuyang pwesto bilang senador at sa anumang iba pang pampublikong posisyon na kasalukuyan niyang hawak o maaari pa niyang hawakan sa hinaharap kaugnay ng mga kasong nag-ugat sa flood control scandal. Yan po ang ating balita sa oras na ito. Check it time, it is 7:45 in the evening. Atong ginatamyaw ang tanan na itong mga lolo o lola na naminaw karong gabi una dini sa siyudad sa Ginapawan, sa buong North Cotabato o Dias Banisilan, Cotabato, at mismo sa Poblacion 2. O itong mga lolo o lola, mga senior citizen din ha, may gabi, ikan na tanan. O thank you so much for locking in sa ito ang programa karong gabi una. Oo, karapat dapat kayong i- clap clap. Sa tanan po natong mga kinumdum bitaw ko mga ka-joiners, no? Gisuspend na gani ninyo, nakakulong na gani inyo pag yung nakakulong na gani, gisuspend pa ninyo, paano pa makapanakot yan? Sus Mariano ka Indo ano? Anyway, sa nani house mga ka-joiners, muna ginaingon na ito bang doppel jeopardy. Grabe na gigayo, grabe ng Pilipinas mga ka-joiners. Di na ko kasabot kung asa napit ang dagan. Mura ka ng kanamurag pamalakad sa isa kumpanya ba nga. Kanang di nakakasabot ko unsaon, ha? Oo, muna ginaingon ba nga. Asa man padulong mga empleyado, ani? Asa man padulong ang mga Pinoy, ani? Nga lahi-lahi man. Naman ang tatay ginasunod na balaod. Oh, lahi man noon ang napaagihan, ha? Anyways, and anyhow, sa mga ka-joiners, it's gonna be 9:47 in the evening mga ka-joiners. Kauban gapos DJ IND Pierce, mabalik tataod-taod mga ka-joiners para sa tuang dugang pang mga impormasyon. So here's our next song for you guys sa mga naminaw din ha. Oy, sa mga mamang chuper na to ka nag-drive di ay. Oo, ingat-ingat sa inyo ang pagmaneho ha. Oy, ato ang FM kaya na may langaw gulupad-lupad. Ora man og kanang ano, ora man og kanang buhay pa gani gilangaw na. Anyways, and anyways, mga ka-joiners, yes. Mabalik daw daw sa DJ IND Pierce. Here's this song, popularized by Cup of Joe. Para sa mga buhay-buhay natin na kailangan nating kakaharapin sa araw-araw, narito ang pahina ng bawat buhay natin. Here's the song Pahina by Cup of Joe, only here at Joy FM 102.3. Listen Joy and Joy.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
1: Nakaniting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang panit. Ganigingan siya sa nga barkada nga daw aro ko no. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Tagitistingan dyan ako. Kanang kwan mo to kuya, nagpapalit sa kumbana o kanaganing Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butan po na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, doko, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
5: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na! At tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
6: Nasayod ka ba nga dili lang nagapanindot sa lawas ang regular exercise kung dili mo nindot usab ang imuhang pamanit? Busa matasana ang pag-exercise. Proper diet, pahuway og tarong og pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap aron mo samot kanindot ang imong skin. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay katakos nga motangtang sa mga dead skin. Skin discoloration, duna kini vitamin A, C og E. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika. Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, wala na pod siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
7: Kanang sa aritos din allergy, tapos nagalata na siya kaku, alang ibutan o ano, Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magriglaw ko, ba sakit kaya ako puson, naginom lang ko sa capsule nga Yaki, tapos ginabanyusan po, tapos naulian.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
8: Bokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
9: Sabon na yun, Kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
8: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
9: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi.
8: Sige, Kas. Yan na rin yung sabon ko.
9: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis.
10: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Santa ka ng sayot.
3: Pero karon?
2: Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos
3: na siya. Bukos na vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kapurma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Gita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba kining ganado kapsul? Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko, ana, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, imaintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride! Joy FM! Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na! At tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride!
8: Anyways and anyhow, so nga ka-joiners! Welcome pag-usahan sa second hour stretch of our program. Karong gabi, unang kauban Japan's DJ Ian D. Pierce at your service. I hope you are doing well right now, people of Gidapawan and South Central Mindanao. And this is gonna be the best of the best show for this evening, mga ka-joiners! Oh, because this is the time that we are going to give you some news. Karong gabi una, balitang showbiz naman ho tayo mga ka-joiners. Para po sa mga nakaantabay dyan, mga marites natin dyan, narito na!
0: Joy, Chika Time, Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
8: Ding Dong at Coco, umpisa na ang salpukan sa panulat ni Gorgie Rula ng Showbiz Ganar ng Pilipino Star ngayon. Simula sa Lunes, June 22 ay matinding challenge ang haharapin ng The Master Cutter, dahil ito na ang pilot episode ng Sigabo ni Coco Martin at Julia Montes. Ang action drama series ni Dingdong Dantes ang nangunguna ngayon sa primetime show ng GMA7. Consistent na mataas ang rating nito na kung saan ang nakakatapat ay ang blood versus duty ng kapamilya at ng secret intrigue ng TV5. Maganda ang visuals ng Master Cutter at mas naging kwela ang kwento dahil sa support ng batang si Shena Stevens. Gayun din sina Joe Berry, Shuvia Trata at si Ketchup Eusebio. Gumaganda na rin ang kwento ng Blood vs. Duty pero hindi na ito umaangat ng ratings. Nakakapagtaka pa na hindi na siya sumasampa sa top 10 trending ng Netflix. Mabuti pa nga ang Master Clutter at Secret Intrigue na laging nasa top 10. Pero sa pagpasok ng Sigabo, inaasahan ang pagbago ng programming dahil mangunguna na itong teleserye ni Coco Martin. Kung mananagdagan pa ang TV5 sa pagpapaere ng Sigabo, marami na itong istasyon. Meron pang AllTV, A2Z at Kapamilya Channel. Tiyak na palalakasin pa nila ngayon ang online streaming dahil talaga namang malakas ang YouTube ng ABS-CBN. Kung aggregated ratings na ang labanan, pwede nang talunin ng Sigabo ang Master Cutter dahil sa GMA7 at GTV lang ito umiere. Pero kung single channel ang labanan, kaya pa itong talunin ng Master Cutter. Kaya todo sa pagpopromote ngayon sina Coco at Julia na kung saan umaabot pa sila hanggang Cebu sa pag-iikot para mapalapit sa mga tao. Pero hindi lang teleserye ang maglalaban. Nagpapakitang gilas pa rin at hindi pa nababawasan ang lakas ng PBA. Nasa finals na ang PBA kaya ang taas din ng ratings ito sa RPTV. Nung nakaraang linggo ay lumaban ng pukpukan ng PBA finals na kung saan matindi ang labanan ng TNT at Hinebra. Naka 4.8% ito at ang Bubble Gang ay 4.4% at ang The Clash Teams ay 5.8%. Oras natin 8:19 sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mga ka-joiners. Alba, nakita si Dolphy kay Van Dolph. Iba ang feeling ng mga sumusubaybay sa sitcom na Home Along the Riles sa pelikulang Home Along the Riles na reunion. Maluha-luha si Alma Moreno nang mapanood niya ang naturang pelikula sa premiere night nito na ginanap sa SM Mega Mall. Sa bandang ending daw ay napaluha siya sa eksena ni Van Dolph. Parang si Dolphy na raw ang tingin niya sa kanyang anak. Isa si Van Dolph sa producer sa naturang pelikula kasama si Boy Tukizon na nag-direct nito. Sobra as nanay, sobrang proud ako sa kanya. Kasi yung nakita ko pa paano yung nakikita ko rin si Dolphy sa kanya. Kay Van na mapagmahal, saka yung sa trabaho paano magpatawa. Nakita mo naman siguro yung seryoso, bigla siya yung babanat ng ano, sabi

niya sa pelikula dahil siya pala ang gumanap na dolphin na ginawa nilang AI o Artificial Intelligence. Ginawa rin ito ni Epi sa anniversary concert ni Shazia Padilla. Yan po ang ating balita sa oras na ito sa mga kachismis dyan. O, di ba? Kasama-kasama pa rin po si DJ INDPS, mga ka-joiners. It's 8:21 in our TikTok. Mabalik na tatawad. Here's a song popularized by I Belong to the Zoo. Sana only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di magud mo mo to, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong nandaghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang lang katol-katol sa akong dawas ka ng saksapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala akong gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon din na. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride! Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabi, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
3: Yes, people, ang ginabang sa South Central Mindanao, Joker Time, it is 8:47 in our TikTok. And it's time for me to say bye-bye for now, mga ka-joiners! Hangtod sa sunod na itong pag-uban, dinigapon sa Sibuyan at sa Joy FM, ha? Oo, daling salamat sa inyohang makanunay yung suporta, mga ka-joiners. And until the next time around, dito at dito pa rin, ha? Sa Joy FM 102.3, basta Joy and Joy. Anyways, mga ka-joiners, it's a great night, a great evening with you all, mga ka-joiners. Unta, we will be giving you the best for this evening, ayan. Para po sa ato ang mga kahigalaan nga naminaw karong gabi una. Opo, I hope you are doing well pa rin, ano? Sana naman, okay tayo, ha? At second time, 8:48 in our TikTok right now, mga kaigsuunan, mga amigo og amiga. Yes naman po, ayan. Once again, kauban gyapons, DJ Ian D. Pierce, mga ka-joiners, your friendly neighborhood on the radio. Yes, nagpapasalamat po sa inyong lahat. Ayan, at sa maraming mga panahon na nagsama tayo, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayong gabi po, tayo muna ay magpo-pause at babalik tayo sa susunod na araw, ha? Oo. Kaya po sa lahat na nakaantabay dyan, maraming salamat. Once again, si DJ Ian D. Pierce po, ang iiwan sa inyo ng simpleng kataga na kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay, ha? Laban. And always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. At ako na matatat siya for now, and Babushka, good night and I love you. Until the next time, dito sa ating programang Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce sa Joy FM 102.3, basta Joy and Joy. Here's the last song for you guys for tonight, popularized by Bugoy Drilon, muli para sa lahat.

0: Na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain ta kay moraw sila ba itong ilang palet, the brown niya. Ako sila ni tulayan og Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap og Gupi Yaki. Mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Inaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kan makuya ng lumpong ko ito sa gamay lang. Adungo ko ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kana petsa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pugong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, pagkira pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Nasa perfecto po sila sa kidiyaki vitamins.
2: Kalaunay na maunoy.
0: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga siya, kung makainom ko ana lagsik, kada akong lawas surminti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong tamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3.
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayud ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po. Enjoy all time.

0: ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iyalang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan dyan ako kanang kwan mo to kuya nagpapalit ko kumba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butik.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7000.

0: Ganado kapsul. Okay ba?
1: Ang dan oy, marag na baguhan yung gudan ba? Okay ka yun dan? Epektibo yun ba?
0: Kana tidings ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat ka yun dan sa ganado kapsul. Karon, okay na ka yun dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3.
1: Wala, Buknoy! Gahibay kayaw!
2: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
1: Nagaya na wawaw na! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo!
2: Huh?
1: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
2: Serpentina Plus? Ano na sa?
1: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar! Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
2: Good!
1: O gani!
2: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
3: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Joy all-time favorite.

0: 102.3
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Playa, Davao City.
2: Danahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magpusarad yung may doon ang Yak, igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
3: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
6: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
5: Kalaw na ira maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiaki, mapalit sa mga butika. Joy all time.

0: 102.3 Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na yun sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang pangit. Gani, gingan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat yun, naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Enjoy all time.

0: 102.3
1: Kamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain tayo kay Moral sila, bagitong itong ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat. Subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kid Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Pura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kid Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Enjoy all-time favorites.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Joy FM. Maki and Joy na.
2: Tuwing umaga.
1: Sa buntag na Joy.
2: Buntag na Joy.
1: Mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lamang sa Joy FM.
3: Nasa iyo na ang lahat.
1: 105.7. Basta Joy. Enjoy.
3: Nasa iyo na ang lahat.

0: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia Matalam, Cotabato, sa Kidiaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
1: Oh, tinuod si Roy. Mo may gigamit kung sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusapan, sir, ba? Ganado man kaon. Bili kisahon na, sir, Roy. Magtimi-timi kasagaran, sir.
0: Yan ang Kidiaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!

0: Buntag na Joy! Buntag na Joy!
1: Dako ang pasalamat sa asawa sa kumpare ni Boboy nga taga Karagat, Davao Oriental, kay humanag ipatumar sa ganado capsule na tagbaw gyud.
2: Kung ako kumpare, mga akong ipatikin
3: ko. Saan ipatikin mo sa iya?
2: Ganado! Siyempre, nanay edad, 63 na good. Di ba mag-istorya mang good, may mga anay ang misis niya. So, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Kaya, pagkabuntag yan to, ala ko, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kay pre. Dago kayo pasalamat. Marinay mo yan, nadiligan ng bulak ba?
1: Ganado Capsule, sulayin na, mapalit sa mga butika.
4: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo dayon. Mula na ito ko ang hubag sa tiil.
4: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
1: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa, Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
6: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinakamintinan.
7: Ano po yung maintenance po ninyo, sir?
6: Sorpentina. Bundiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas one, mas effective na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.
8: Ako ni Mami.
9: Mm-hmm.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Bayong adlaw na usab ka na tong tanan, kini na usab ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Ako po, si Mami Joy. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga pampahami sa atong kutis. Kini Yaki Vitamins o ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mga higala, ang Yaki Herbal Capsule, usa ka food supplement nga hinimo sa hapon. Kombinasyon sa espirulina, giilang hari sa mga herbal, ang luyang dilaw, nga giilang tambal, bisan pa sa Western world. Ang bawang, sambong, ampalaya, malunggay, ug uban pa. Makatabang nga mag-normalize og sugar ngadto sa mga diabetiko. Makatabang aron ayuhon ang sistema sa atong lawas. Ilikay kita sa cancer, kidney problem, cyst, heart disease o sakit sa puso, sakit sa kasing-kasing, rheuma, arthritis o kaning UTI. Kaning UTI mga higala mao ni ang urinary tract infection. Kasagaran ani kaning mga kababaihan mao ning maglisod ta sa pangihi, magsakit ang atong kuson, ang atong balakang, no? Pero dili lamang gayud ingon nga babae lang ang madutlan sa UTI o ingon man ang mga lalaki. Aduna gani mga kabataan nga magka UTI mo pay paggawas nila sa ilahang inahan tungod kay sa dihang naa pa sila sa sulod sa ilang inahan, ang ilang inahan wala nagaamping sa mga ginakaon niini. Mao na nga bisan pa man og bata nga mo pay pagkatao mamahimong matakbuyan gini og UTI. Dipinsahan kita aron batukan ang mga sakit nga musulod sa atong lawas. Pakusgo ng atong lawas o patas-on pagayod ang atong kinabuhi. Usa ka anti-viral o anti-bacterial. Mga higala, busa, amo ka mong giawag nga atong batasanon gayod ang pag-inom o Yaki Herbal Capsule. Kay kung unsang among ginabuhat sa amo ang kinabuhi, gusto na mo nga mausab ka na ang amo ang gusto nga ipaambit usab ka ninyo. Kay naging maayo man na sa amo ang panglawas, so siguro makaingon ta nga mamahimong mamaayo usab kini kaninyo. Basta batasanon lamang ninyo ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Aron na perming himsog ang atong panglawas. Alang sa inyong dugang mga pangutana o mga kasinatian sa mga produkto sa Yaki, i-text lang ang cell number 0928-6767031. Alang sa inyong mga pangutana ka na. O para pa sa dugang nga mga kaalaman bahin ni inyong mga produkto tong Yaki ani si Kuya Loy.
2: Dagang salamat Mami Joy og karon sa tuon texter. Gikan sa atong texter 0909-273-6765. Good PM Kuya Loy og Mami Joy. Dagang salamat kayo sa inyong Yaki kay ang ako ang hawak adunay rumbubo. Gihaplasan na ako og Yaki Herbal Oil na wagtang. Si Dundon di ay ni diri sa Palo. Thanks kayo. Atong tawagan ang sa number ni Dundon 0909-273-6765.
3: Hello? Oh, si Kuya, si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Oo.
3: Si Dundon ni. Eh.
4: Oo.
3: Ikaw to ang text doon?
4: Oo.
3: Ngunin mo doon, good day. Salamat kaayo sa Yaki kay naayo tong urumbubo sa ako nga pa na tiyaplasan na akong Yaki Oil Dundon di ay ni. Diri sa Palo. Sinuli sa doon?
4: Tinawag niyo na siya, sir.
3: Oo.
4: Naayo ko.
3: Unsa nang rumbubo doon?
4: Kanang katong-katong sa ilalom sa panel, sir. Nga maminit sa panel.
3: Asa rapit na sa imong lawas?
4: Diri sa kob sa akong hawak, sa inyong diri sa sampot.
3: Asa po di mo nakuha to?
4: Sa salob sa panel.
3: Ah, tanel. Kanang kuan. Kaning nag-minahan.
4: Oh, mining. Oh, mining.
3: Unsa na sa allergy?
4: Oh, allergy sa panel. Kadang.
3: Mga unsa katugay hindi mo itong gibati?
4: Simana, yun.
3: Tapos?
4: Tapos kay... Ngayon ito, kapal mo lagi na nakadungog ko sa radyo dahil naling yati. Mato ni siyang ang palit sa litanan. Mato nga, kung ipisting agaplas, mato nga, nakita niyo na kayo ngayon pagkakuan pipino. Kaanan din siya kapanas, anam ka wala.
3: Uy, salamat.
4: Sa parun, ang pagkaroon, wala na yun. Oh.
3: Walang balik. Oo. First time ni mo nakasinati nga itong katula o kadagana?
4: Oo, oh, kanto ka din ko nakasinati ato.
3: Dali rin sa naayo tungkol kay gihaplasan ni Mugyaki o herbal oil.
4: Oo. Yung mga tuloy nakarungo ko sa radyo, ito Mugyaki, Yaki Oil, ang gihaplasan na ayaw din siya.
3: Oo.
4: Bagay na salamat yung produkto.
3: Oo, salamat kayo doon ha. Kining asa na pita inyo ha doon?
4: Yat palo, matmatan, kantukan, kumbang.
3: Hello doon?
4: Totong signal doon.
3: Okay. Kanin doon. Unsa apelyido ni mo doon?
4: Ah?
3: Unsa yung apelyido?
4: Gonzales.
3: Dundon Gonzales. Mga apelyido din mo doon? 25 ulitaw pa? Minyo na?
4: Ulitaw.
3: Doon, salamat kayo dun ha sa paggamit sa produkto sa Yaki dun ha. Thank you so much.
4: Wow, salamat po guys sir. Salamat po sa inyong produkto.
3: Ah, salamat kayo. Bye-bye.
4: Bye-bye.
2: Matumayag soon si Don Don. Wala na kita igong oras. Mapasalamat na lamang kami diha kaninyong tanan. Kini ang atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan. Gidalit kina to sa Yaki Herbal Laboratory. Tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap. Pampahami sa inyong kutis o ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Kini si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Daghang salamat.
5: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
1: FM. Oras igala, alas 5:03 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Para mahalbaluan pag din nyo, sulay eh, ay kalimpi.

hanno giocato negli US President Donald Trump l'inning lunes a Los America, mi fermerà anche se a Los Unidos o Iran. Sa usata memorandum of understanding sa tumong abutun ang abadayong tensyon sa Gulf region o subling abdihan ng Strait of Hormuz. Sigun kang Trump nakadakda usaba ang nahimurang special ceremony sa Geneva karong adlong Biyernes samtang

sa Russia, doon sa Sakayate, nga doon ay bandila ang United Kingdom dito sa English Channel. Na ito po ang insidente, kagahapong adlaw ang frigate sa Russia ng Admiral Grigorovic o ang UK registered nga yate, ang ipangalang Bright Future, ang nilang bigit sa maong insidente. Dito sa Ministry of Defense sa Russia, mihimo matupa o delikadong pagpaduol ang yate, papaingon sa ilang barko, kaliwala sa baga ng hamog. Humana matupa, dili mo o magbago ang kurso sa mga yate o

0: kausay yan na sakitan sa kain ni Maong Yate.
1: Pinoy, gising na.
0: Pagkakulan ako noong ang mag-asawang British na wala matutay kada o tusaba nga nasa ilang sakinan. Dahil nasag namilayo ang Yate, human ang Maong pagpabuto.

of exercise simulation sa magnitude 7.2 earthquake at dala sa pagalihok sa West Valley Fault. Tubong sa HNCP nga kung ugaling mahitabo ang the big one.

kaning Senator Antonio Trillanes de Porta nga posibleng target sa ICC ko. Isip ang matod pa ako perpetrators ni kaning Presidente Rodrigo Duterte kalambigit sa madugoong

0: Balao. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.21 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Good morning kang Candies sa vlog. Oy, good morning. Watching from Palo 4. Oy, good morning. Samtang, good morning usab. Balik kang Arnel Table. Adyo nga buntag nga ha kaninya. Samtang, ang atong oras sa 5.22 sa atong magbalik mga balitang probinsyal. Human lamang hinibigila sa atong mga pahinomdom.
2: Hello po. Ako po si Abby Willon. Alam ba ninyo mga kids? Gigiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gigiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kun dakay mga 3 years. Kita kay mga babae mamang nay pagda nato nang mga inana abagay ko no. 3 years na. So ka pagpanganak na ko nang kuan mo sa manintaw ha.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Atong ganado. Kita inom na sa bana. Buhi ginaw mangungit naman.
6: Pero pag take o ganado,
5: na, tapag naman po. Tapag naman po.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
7: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
8: Kung ano ang kabatanguran, dili na makagwanta. O sa sila mga maaging aaron nga, balik kaya at umawalang kinigilang mga problema. Pinaagi lamang sa pagkutko sa ilang kinabuhi. Which is tayot na ng mga kabubo. Kaya mga mga dili po na ito ma-provincial capital.
9: Makiisa at alamin ang mahalagang
8: sa iyang gibuat ng kabubo. Kung kayo yung pinapubaw ka niyo po maaaring aron nga bawala na yung mga problema
9: o po na karoon na ating una-unaon upang maiwasan ang mahabang fila maaaring nang magparehistro sa aming kumustahon ang ato ang mga kabanay sa ito mga pamilya ilabi na ang ato ang mga minoritidad at dahil mas mataya ang samasamang pagpano maraming pagpremyo ang naghihintay sa mga kalahok
8: at kung gamay lang tayo ng problema para sila makabumbo dako na kayo na oras para sila dako na kayo ng problema anak ko dila kayo sabi naman huwag karong panahon na
9: Cotabato Provincial Capitol magparehistro na at makilahok sa ating asembliya. Sa pagdala sa mga pag-alala, mula sa inyong konsalto.
10: Sweetheart, ready na! Sakto na nga pagkatimpla na ko sa Okra 5-in-1 Coffee.
11: Ay, sabalo na ko sa inyong mistake pa sa bit, sweetheart.
10: Nanginig Okra 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Phalanx Ginseng, dunay mangosteen, makapalindot sa pamati.
12: Chief General ka pa yung healthy first star ka. Patlan na ilayang.
11: Hindi ka po ding Okra 5-in-1 Coffee.
12: Pag hindi ka mag-pimpi chief, hindi ka makapurtar. Aspart ka lang sa 3 star.
10: Kalamit ba?
12: Pag mag-pimpi chief ka pong marami, 4 star ka. Hindi ka naman 5 star. Kaya 5 star, chief ang start na sang.
0: Tinig ng Bayan.
1: Oras sa bibina sa Rasigo 25 na Filipina Standard Time sa Laray Garon alang sa itong mga balidang probinsyal.
0: Nagtinig sa simultaneous broadcast kaya kung kita naroon sa Joy FM Panel Bay o Joy FM sa may Davao Oriental nga duwan karoon nga maghalaga na itong mga
12: development
0: niruan mga panghitabong updates at ditong Davida.
12: Hindi kaya mag-iwasan
0: naman sa mga tubing sa itong mga balidang probinsyal karoon nga buntag at itong malapitan na kining at tahogigan na ditong nga pahina sa may area sa nga Caraga Region.
12: Tapos trainingan mo.
0: Tinig ng Bayan. Sa maralang usaha ka pamilya nga Badyaw, lakip na mga kabataan ni Human madiskas ang ilang isa kaya nga motor nga nun ay sidecar kagahapon sa buntag at tumakan sa Ohana Beach Resort sa City of Anaho Barangay Sabang dito sa may Surigao City. Sumasa report sa PNP na itabang aksidente ala sa Redia sa buntag. Hindi na lang bigit ang usa ka motor siglo nga nun ay sidecar nga gimilin ni Carlito Bagulaw Araman 56 anyos monopio sa sityo Panubicon Barangay Lipata lakip sa mga naangol ang dagang sakyanan sa sidecar.
12: Ang ato ng PNP chief sa tulay at mga pulis nga nagatinungin
0: mga residente sa maong gabi sa supervision ng investigasyon gikan sa video panumingon ang sakyanan o padong sa sentro sa syudad sa lihang pag-abot sa dapit sa aksidente kalit na natangtang ang ligid sa sidecar at kumuling inawan at kontrol ang driver o gamit pang gaso sa kaposte ang tanan nga sakay nakaangkong gayo doon lain-lain ang sumada sa ilang kalawasan. Alas 5:20 sa isa Filipina Standard Time, alas 10 ng mga tulim sa atong mga tao-tao na bundaga.
12: Ang
0: ilang lalaki
12: sa
0: ilang
12: lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lalaki sa ilang lal

Sa Northern Mindanao, nalitagan ko sa individual sinatang

0: avanzato qui il viso con comandante di Garcini PlayStation 2 a 12 di Santa Draga, fai passo per i giorni a Praga Beach, di Dio Soroba, Warmi, Barbai, Buruoni, di Garcini, Gira, Sostenga, Trete, Uno, Agnes, Merellacchi, Ongre, Muro, Pirsa, Maldugara, Su, Paisa, Ripu, Volta, Anna, Sostenga, Medusa, Non Guaranda, Ofares, Menaghi, Sa, Menaghi, Di Umbra, Bata, Ramana, Exigente, Giaccia, Giga, Sa, Agnes, Si, Brunch, Forza, Volta, Giudicia, Ovigena, Iligana, Sidi, Finestrana, June 10, 2026, La Terra, Gattosa, Trecho, Nafa, Anna, Sostenga, Ningi, Bata, Marga, Mento, Gete, Segmento, Wamcha, Bu, Nana, Tim, Bata, Cuenta, 55, Grams, Navalora, 3,000, Pesos, Romana, Braga, Para, Pernilla, Sabaga, Corona, Sostenga, Nana, Sa, BNP, La Hansa, La Santa, Hidana, Gattosa, Forensic, Unit 10, Anga, Manga, Liga, Drax, Nela, Tua, Gikan, Kania,
1: Ganga, Yuna, Tiktiri, Nana, Payan,
0: Ala, 534, Santa, Nga, Sa, Lain, Nga, Pahin, Lugan, Tumi, Sato, Nga, Mga, Taho, Isa, Langa, Karun, Anga, Lain, Tulu, Kama, Nga, Pajan, Nga, Miembro, Sa, Pantai, Anti, Draga, Bias, Kaunsel, Nga, Sundan, Gikan, Nga, Karun, Wadawa, Hangko, Nga, Petsa, Di, Sinu, Epe, O, Hangko, Umang, Nga, Dawa, Alam, Sama, Tuan, Santa, Nga, Juna, 2223, Nga, Kerong, Baco, Nga, Jun, 24, Hatun, 25, Nga, Ito, Tiga, Kerong, Baco, Abang, Kukrama, Nga, Kipsa, Dua, Kata, Nga, Training, Workshop, Alam, Sama, Nga, Mga, Miembro, Sa, Padat, Dito, Sa, Liga, City, Office, Mota, Kini, Sa, DILJ, Regional Office, Tanda, Nga, Sa, Kalarutan, Nga, Mga, Parigo, Na, Pepo, Kapasidad, Lit, De, Rato, O, Koordinasyon, Sa, Mga, Miembro, Sa, Padat, Ano, Mga, Efektibo, Nga, Mga, Tabangan, O, Nga, Mga, Parugan, Ang, Ila, Katung, Tanan,
1: Nang, Kanayunan, Tili, Nang, Bayan,
0: Alas 5.34 ang atong oras sa Pilipinas Standard Time samtang atong lapita na kini nga tawagikan na dito nga pahuna sa maya sila ka nga bahin sa Mindanao.
1: Ang kayunan, tili ang bayan.
0: Dito nga bahin sa maya sila ka nga bahin sa Mindanao. Dugang tumingikan na dito nga bahin sa maya area sa Nakaraga Region. Doon at sa trenta ka mga pares na sakot sa tribong manobong liga sa nakilain ng lungsod sa lawigan sa Surigao del Sur ang opisyal na kayusas kami yun at sa dumadlong kasalan ng bayan na nagiba higayon ka ka pumatawa sa Gabriel Vicente Pimentang Gym Nation sa barangay Telahe dito sa may Pantay City na mga pelikuan kabahin sa pagsawalong sa ika-66 na handa sa Surigao del Sur na nagtumong ang baga pasinungon sa kultura at tradisyon sa mga dumada samtang kita pelikuan sa mga at kami ng tanal sa pamilya o kami yun on. Malipay ko makita ang mga naong sa mga bagong ninjo ang ilang kalipay sa maong at alatsaong pigayon ang seremonya. Di panalanginan na o gagi pamuluhan ni Dato Jimmy Kinsul Indigenous People's Mandatory Representative sa maong at probinsya. MHO Katiyan nagpahigayon o water quality testing sa mga water filling stations. At ang sayo lang ito ay ninigigan sa Joy Abram Tama Oriental na nasa linya si Arun naman
1: ng kayunan, tiri ng bayan.
2: Natapunan sa Municipal Health Office sa Lusos at Kailan, pinagi sa Environmental Sanitation Program sa quarterly bacteriological o biannual na physical chemical water analysis sa mga sampo sa tubig ikan sa Malikadayang Water Station sa Lusos. Hindi na naman na pagmutan para masiguro na ang tubig na inoom na sa publiko na tuman sa ating national standards for drinking para sa MHO, importante ang regular na pag-monitor kung nakausos sa tribot sa tubig. Aron magkayan ang mga sakit na nadala sa kontaminado ng tubig. Masiguro ang mga suministro ng mga tubig ay sa kanan. Nagpasalamat po sa ang MHO sa mga operator sa water filling stations. Kung sa inang operasyon sa pagkulang sa unidad, nagpasalamat po sa ang MHO sa mga operator sa water filling stations. Kung sa inang
0: Ang mga ibang hugas ginamuli sa katawan. Alo siyon sa ilang mayo ang naanaan dito ang bangong mga mukutkod sa mga yuta ng mga mga hunda. na sa pagpulo sa tubig na apatuhan ni Kinin sa kasabahan kumagaya ang watay magiging kasada ngunod sa dagdan at lang sa may nabalay daon ang pagkapila sa mayor sa katawan ngaon daon ang pagpangalito o pagkapanta sa maong dam bisa na upasin kalit kinin na mabukag mga dako o makahatag kinin na pang kaglikado upasin maapil sa pagkaanog una lang ang nagpahibalo ang pia-pia jobs ang usap ticking bomb ang maong dam tungkol kaya bisa na unsang urasa pwede kinin mabukag sa mga nagpuyo sa barangay Kitayo Bukid Palangonan Luing na Uga Sugol nga doon sa kasapahanan na mapoy tungkol kay Nini Ordinaryo ang baha ng mabog at mulot sa matayon ng mga aftershocks
1: ng kalayunan
0: Alasin mo siya ang daya o chokap na panayon karon ang pagpangita sa mga kamanay sa loob ng mga bata nga nang mising sukat niya itong Hunyo at Nasagigan sa ilang Pinoyandan sa kilometer 71 sa Matanao Davao del Sur na sa Iran Garakabot na sa lungsod sa Bansala na pamilya sa mga bata at sa pagpangita ni Matot ni Bansalan Councilor Randy Alvarez sa mga nang mising mao sila umawa ang diya sa anyas na si Arlias sa Adad o ga si Injal na 12 anyo sa Mianyo karong katawahan nga po na adunay ang nakita o gano'n ay informasyon gabahin sa maong nga mga bata niya huwag na ipong manudahin tinignan na sa ilang pamilya mga opisyal sa barrio o mga kapulisan alas 5.39 ang atong oras samtang sa Northern Mindanao ipagpasan karon sa mga otoridad na malupang ng search and rescue operation dito sa maong na kalatuman na dito sa lungsod sa Malabaga
3: Euro o ang Euro po siya
0: sa nangalaw sa Interuloan yung sinahayger na siya ang Marshall Gomez sa Mayla at sa Nadi Kupringway ang bitbit na official na permit sa iyang pagsaka ang kumpirma ni Police Major Joanna Barro ang diplomata sa Mr. Mitchell ang official dyan ang natapusang pagtasan na kita ng big money at nung Julio and Jose maliwala ang pocho ang dalang siya sa munta gano'n sa Camp 1 sumay sa lakuang report may appeal siya sumay na sa upat ka at ang aking activity o man ang kapilang channel mga hikers Aba na susan na wala kini Nicolau Entry for me Ta ubala o siya Medi coordinate Sa lupas na autoridad Sa mga tarona Na sinabangay na pagpangita Ang pangatukan rescue team
3: Sa sabo karon
0: Kapulisan ang Land of War Mani for company Friend ko Mga volunteers Sa aba na Nakapahilay sa operasyon Sa ang siyang terrain Kapuwa nga O nga signal Inormal daot ni panahon Lumikan din Pag mga ng PRO dyan Sa aron sa mga High person individual Nag-medicate Transcendentos na
3: Emergency help on Ayo. On the Antibus, this area is disturbed. What is the area? The area is almost out there. nga ginaw man na inanay mapalit ang sumpre sa sundi ha doon naman sa dagdag kayo ang mga barangay na mabalit na matong sa ang linya sa tubig na agad sa magbibo karong alas po ay nainay ngayon ako ilang nubig alam ko yung mga lugar ilang din sa sentrong bayan ang mga siyudad sa buta na mabalit ang agad sa tungkol sa mga grupo ang mga adlawa ano ba lisa ng tubig sa adlawa ang sentrong bayan sa mga siyudad sa buta ang alam ko yung mga kapag sa siyudad na pagkakit sa bayan ang mabalit ang tubig galing niya sa tubig ang mga magkakit sa nagyawag na lang sa mga kapunagar na magtubig ang igre na tubig alam po sa ilang panginang nanon niya magtubig sa pagamit din at ang sana pagayon ang operasyon sa pagayo wala na ngayon na lang ang dispensa ang pagayon ang maayon siya sa mga apektas ng residente o na ngayon sa tambor na din ang
4: Ang mga ina na nakapagpapalit niya si Alias Boy Vicente Alonso
0: 48 ang atong oras samtang natusak-tusak ang agi sa agi sa bala ang isakyan sa turo kapag biyan sa bangko sa dahil ipang musil ginay sa kapag may suspect o gitangan ang abot sa 1.6 million peso na kasa sa sitio Damilag Manolo 14 sa Pukinon kagahapong adawa Mato sa investigasyon sa BNB sa Manolo 14 sa Manolo Police Station nga nagabuang insidente alas 9.40 ang pagnatapuntag santang sakay ang mga biktima sa usap sa kinapadong sa land baka Manolo 14 siya para i-deposito ang kuwarta na ilan na kolekta dugang sa tao kalit lamang kurong ibabaga ng ilan sa kinahog dayon silang ibamusito sa mga amadong masakay sa usap pick-up misulay pa kung loob na supula mga angliado apaan na kuha pag-iapon sa mga amado ang napag nga gisulat sa shopping at ito ay sulod ng milyon na kandidad kung dayong pag-iapon si Magkiling na maong nga pick-up truck ananaw sa basaruan ng hinta ng mga empleyado o wala kinin maigo sa nagapungasing ang mga palagigan sa mga sospek kung ito sa tangan hindi may laong sila karoon sa investigasyon ng
1: kalayunan tinig ng bayan
0: alas 5.49 ang atang oras sa tangan giling bahina sa may bahang area padayon ka na pang malapas sa 6 infantry division of joint task force and trust sa ilang humanitarian assistance of disaster response operation na araw na mga tabangan ang kumulidad nga na apektuhan kayo na hindi nga pagtayo sa Mindanao sa Tampa Shong kong maginarap ng pagigi ka na yun na ni 6 na IC at joint task force sa central na napadayon na sila nga nagkakagalong video na civic relief at defense transport na support o siguridad at ang kumulidad na apektuhan sa Sanjans sa mga sinasakanan ng provinces na pinapangayon ang matulahan sa Delta of FIFA Infantry Battalion Emergency Response Company Bureau of Fire Protection Control Forward at Service of Water Units of Pagdiboy Lining Mobile Water Purification Station sa Sosyo Linaw Barangay Sinuto Araw niya mga tumagpapalawan sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil sa Libyong Tumigil
1: Dapat sa buong sa dyan na sa Rusya. Kaya, ang mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga s
0: sa mga oras sa gawalan ng area ang ato nga ginala higa na sa Mayig na Power City Public ang mga kinatawatan ang likod na anak ko siya dito sa may Huerta Section din at sa Mayig na Power City Public Market na anak sa kanya si Dining Strap na Junior Orap Utili ng Pagkihan Pagkihan ng Bayan may buntag na
4: $220, $240, and $250 kada kilo. O sa mga special nga seafoods, Pasayan nga dagko, $380, $400 kada kilo. Kasag $400, $420 kada kilo. Alimang nga Oman crab, $800, $850 kada kilo. Pusit unukos nga gamay, $150, $170 kada kilo. Pusit nga dagko, $300, $320 kada kilo. Tahong $140, $150 kada kilo. Imo o clams, nasa $180, $200 kada kilo. O mao kana mga katinig ang mga presyo karon sa mga komon nga isda o mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini ang Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
5: Daghang salamat, Tinig 30, Junior Rapi. Ning kasamtangan, atong sayron karon ang mga development, mga panghitabo sa may Pipalma area. Ara sa linya, ang atong mabtikong kauban, Tinig 11, June, Villas Soto.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
5: Kaubang June.
6: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Mas pagbubutihin ang manon ng Traffic Management Unit o TMU dito sa munisipyo ng Midsayang ang pangasiwa sa trapiko at para sa mga bumabiyahing tricycle at ito pang uri ng pampublikong sasakyan. Sa ating panayam kay Ginoong Benedicto Villamoras, Traffic Management Unit Chief, mas paiigtingin pa ng kanilang tanggap ng operasyon ng trapiko at pagtiyak na ang lahat ng mga pampublikong transportasyon ay sumusunod sa mga lituntuling umiiral upang ang mga tricycle, ang payong at tagit-tagit ay nakarehistro at may sapat na lisensya ang mga nagmamaneho nito. May tinakda na umano mga terminals para sa mga nabanggit na uri ng sasakyan para ito sa pag-accommodate ng mga tricycle, dagit-tagit at payong-payong na nagmula dito sa loob ng Midsayap at maging sa labas dahil nga sa economic activities ng mga munisipyo na nakapaligid sa bahagi ng Lucas Cotabato at Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ay nakasentro dito sa bayan ng Midsayap. Kapansin-pansin, maraming driver ang lumalabag sa patakaran dahilan upang sila'y hulihin at natitikitan. Ibinalita rin ni Ginoong Villamor na sinisimulan na ng lokal na pamahalaan ang proseso ng pagsuri sa mga prangkista ng mga tricycle. Nako, isa pa ito sa pindito sa kaya ng Ligaya. Ang prangkisa o mga sasakyan na may prangkisa na dalawa o tatlo ang mga nagmamayari. Dito kasi napag-alaman na may mga tricycle na nakapangalan o may-ari.
5: Nawala si Kaubang Juna Villa Soto. Nawala ang signal ni Kaubang Juna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Alas sa 5:50 siyete ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang at tuding sa atong mga balitang lokal sa mga bundaga.
1: Tinig ng Bayan!
5: Ato pa bang sulayan na pagbalik sa Kaubang June, ano? Samtang karong adlaw, ipadigayon o naghatag-anonsyo karon ang City Disaster Risk Reduction Management Office ang ipadigayon karong adlaw ang kinong hunat nining second quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Karong adlaw kini alas 9 sa buntag, hinungdan nga adunay panawagan ang lokal nga pangamanan ngay maong seryoso ang maong pagbansay tungod nga alang kini sa kaluwasan sa matag pamilya ingon man nga na sa matag gambalay.
1: Nang bayan, tinig nang bayan.
5: Kaubang June.
6: Itong si Ginoong Villamor na mayroon talagang dumadating, hindi nga maiwasan, no? At para sa mga nasa labas ng Midsayap, kitang kita naman na ilipa na ang mga nagbibiyahing mga payong-payong dito dahil sila ay mula pa sa Datukyam dato sa Libo at Northern Kabuntalan na sumisipo ng kaninang ekonomiya o mga kailangan komersyo dito sa Midsayap. At pinapayagan silang makapasok dito sa teritoryo ng Midsayap basta mayroon lamang silang sariling terminal at hindi nakikiagaw o nakikipagkumpetensya doon sa mga tricycad na lehitimong taga Midsayap. Dahil nga naman ang purpose ng naman talaga nila ay hindi bumiyahe dito sa loob ng Midsayap kundi bumiyahe papasok ng mga pasahero at palabas araw-araw. Ay, hindi sila direktang makikipagkumpetensya sa mga tricycad. Maliban pa rito, dapat rin umanong kumpleto mga papela sa dala-dala ng mga driver na mga payong-payong na ito katulad ng ORCR, driver's license at registrado ang kanilang payong-payong sa LTO. Nananawagan si Ginoong Villamor na dapat sumunod ang lahat ng mahihira na patakaran at magpagtulungan sa kanilang kampanya tungo sa matiwasay na biyahe ng lahat ng Misaya Penyo. Maging malaking benepisyo din umano kasi ang pagkakaroon ng mga registradong mga sasakyan at ang mga driver na mayroong driver's license dahil ito ay malaking tulong para sa seguridad dahil hindi nagagamit ang mga sasakyan na ito sa mga kriminalidad. Yan ang latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig meron, June Villasoto nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Daghang salamat kaubang Juna Villa Soto. Samtang didong bahinagyapon sa may P. Palma area, no, gipaligayan sa Bigawayan National High School ang Information Education Communication Campaign na kalambigit sa tamang pagduma sa solid waste o pag-amping ining wildlife. Uguman pang kinaiyahan tumong sa aktibidad nga gitambungan sa 200 ka mga magtutunga nga palap dun pang ilang kaibawo o kasayuran. Kalambigit sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act nga para hong nagtumong nga ampingan ang kinaiyahan og palibot subay sa DepEd Order number 72-2003 nga nagpalig-on ining Youth for Environment in Schools Organization nga nagsulong sa mga programang may kalambigitan sa Ecological Solid Waste Management, Greening Initiatives og Clean Up Drive.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Ipunto alas 6 na ang atong oras sa higala kadto ang gilangkuban sa unang hunat sa atong balitaan. Karong adlaw nga Webes sa PEDSA 18 ng buwan sa Hunyo 2026.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Kaya salamat sa inyong pag-uban ganit sa atong trumanon. Siyempre atong kauban karon ang Joy FM Pangil Bay sa Northern Mindanao o Joy FM Davao Oriental. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok Mayong Buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
8: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wakuat ka ng kukuti na wala kukuti ha.
7: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
10: Kung ako, kung pare mga akong ipapistipod, di ba mag-istorya mang gabi mo, anay ang misis nga, so, sporo ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Turi na rin ang inyo ka, huna-huna rin na.
11: Kung saan ipatake mo ng saya?
10: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingnan na rin niya, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kaya mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatake niyo mo, siya, ginagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako, saan nga, kanitin walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was free. Alay, kaya sila nang tingin ako ganado, pre-testing ni free kay muna ako usahay magdamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igyo na mag-hiccup kaya kaya pagkabuntag yan to alay ko aray kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni marini mo yan nadiligan ng bulat mo.
12: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
12: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
13: FM. Anong oras? 4 minuto na human mula ba ang takda sa alas 6?
11: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
14: Hello, ma'am.
13: Mayroon mo lang mga katinig, welcome to isa. Ito ang programang Tinig ng Bayan, adlawang Huwebes, sa 18 sa bulan sa Hunyo. Mayroon mo lang, Kaubang Ruby.
15: Yes, mayroon mo lang, Kaubang Romy, Tinig 40, Ruby Padilla Season.
13: Mm-hmm.
15: 18 min? Ay, 8? Iwan na
13: dyan. Tayaan na na. Pero, nindot ang mga panghitabo hapon, no? Nindot ba?
15: Murag din nag-basketball, men. Basketball daw. Kanang paspas ang inilugaw.
13: Dribble.
15: The shortest lived presidency.
13: Sa Senate. Yeah. Murag din ba niya ta? Murag na may 1 week?
15: Na 1 week? 2 weeks manguni, no?
13: Anyway, mga katinig, bago na ang leadership niya sa Senado, kaya formal na with a vote of 13 na himo ng presidente si Alan Peter Cayetano o President Pro Tempore si Tito Soto. And majority floor leader si Mig Subiri. Ang ubang mga officers di po kabalo kung sa mga setup, but of course we have to expect na soon na makompleto na. Ganahan ba ka kay Win Gutsalian?
15: Somebody who instills discipline, kinahanglan unifier ro.
13: Okay.
15: Oo. Kinahanglan po taas o public accountability. Kana bang ampingan ang imahin sa Senado as the bulwark of democracy. Di man po ko personal nga nakaila sa iya, pero kinahanglan i-prove na niya nga mga virtues.
13: Aha. Minority floor leader di ay si Alan Peter Cayetano. You like him?
15: balance, still remains to be seen. Ang importante, Rom, gusto na ko itong trabaho ta.
13: Mm.
15: Dili ta ulipon.
13: Anyway.
15: Whosoever is sitting up there. Mm. Pero we are enslaved by our commitment to the people.
13: Mm-hmm.
15: Kita ka ta anak, no? Mga alagyo.
13: Ako, if,
15: no?
13: If I am given to, or I am asked to choose, no? Kang win gat sa liyan. Of course, tama tayo mong giingon. But at this point in time, walang siya itong unifying factor. But in terms of katong leadership, I think there are, or napay mas maayos sa iya, ha? Si Alan Peter Cayetano, anong na minority leader mo na siya, daghan pag mas maayos sa iya niya among the minority. But anyway, atong lang hisgutan, dahil ito pag hisgut, kauban na to ang atuang guest, no?
15: Yes, lugay biya ni mo ninggi paabot ming, no?
13: She's close to your heart.
15: Yeah, to my heart, kay ato ning friend.
13: Mm.
15: In fact, ang akong tawag ani, Rom Mutya.
13: Mm-hmm.
15: Matingala ang uban.
13: Isa day Idana?
15: Siya.
13: Ah, siya ang Idana.
15: In Hidwana ang isa.
13: Ah, okay.
15: Go sige. Back to the Greek mythology.
13: Aha. Anyway, mga katinig, we are so lucky, no? Kaya sa pilakadlaw na nato ningin paningkamutan nga makahinabi, makauban ninyo dito sa Tinig, yes, ng Bayan. Finally, she is with us now. None other than Framer...
15: Framer Christy Painaga Melia.
13: Aha, kompleto gyud.
15: Presidente ni Rom sa Southern Philippines Methodist College.
13: Mm-hmm.
15: Og dili lang ni diri, kung dili kuan pud kini, key figure pud kini sa Board of Women's Work.
13: Mm-hmm.
15: So dili lang national or Pilipinas, kung dili even in international bodies sa Southern Philippines or sa Methodist, no?
13: Mm-hmm.
15: Pero pinaka-importante gyud, she is a psychologist by profession and a development worker by perspective.
13: Mm-hmm. So, welcome. Magandang umaga po, Ma'am Framer.
16: Good morning. Magandang umaga, Kuya Ronnie at Ate, ano, Ate Ina.
15: Mm-hmm. Yes, good morning. Mm-hmm.
13: Uh-huh.
16: Good morning.
13: Kumusta po? Long time no here.
16: Oo nga, para bang na-busy talaga ang mundo, no? Kasi busy ng Senado, kasi busy ng mga pangyayari sa mundo. Pero okay lang naman po ako.
13: Mm-hmm. Umpisahan po natin ng balitaktakan, how was yesterday sa Senado? Mga kaganapan, anong take po ninyo?
16: Para bang hindi naman na tayo nabiglado, ano? Parang na-anticipate naman natin talaga na merong mga ganyang mangyayari, no? Kasi nga, nakikita naman na natin, napapansin natin, so ibig sabihin meron na rin mga anticipation na mangyayari. Dahil nga hindi talaga, sabihin natin, hindi ganun ka-stable yung ating government, at alam naman natin na merong mga, kumbaga, dalawang panig, tatlo, marami pa. So medyo ini-expect natin na hanggang kailan kaya ito tatagal? Dalawang araw, tatlong linggo, isang buwan, no? Pero ang gusto lang sana natin mangyari, kahit pa siguro meron tayo mga ganitong anticipation, ay yung kahit pa paano, merong assurance ba sa atin na magiging maganda pa rin naman sana ang takbo ng buhay ng mga tao, no? So yung nangyari po kahapon, hindi, para sa akin, hindi pa yun ang siguro final. Baka after a while, meron na namang mangyayari ulit.
13: For sure, tulad po ng lindol, marami pang aftershocks.
16: Yes, kundi.
15: Social,
16: no?
15: Aftershock.
16: Kasi hindi pa naman nagpapahinga ang isang panig, eh. Diba? Mm. Parang nag-outwitan lang sila sa bawat isa. So, tas meron din namang iba na palipat-lipat din, no? Alam natin na hindi naman sila ganun ka-loyal. Kaya, yung nangyari kahapon, pwedeng magtagal ng ilang linggo o pwedeng sa susunod na linggo, iba na naman ang pwedeng mangyari.
13: Mm-hmm. Puntahan lang po natin itong lindol, yung literal na lindol, no? Dahil napakarami po ng mga victims, meron na yatang more than 800 aftershocks, no? Itong lindol na ang epicenter ay nandito sa may Sarangani, o yung tinatawag na Cotabato Fault. Ha. So napakarami po ang mga ano, napakarami po ang mga biktima. Una, pwede ba nating ano, paano siya dapat tingnan nung mga taong bayan, mga fellow ano,
15: at ng mga biktima.
13: Citizen, oh, yung mga biktima, paano dapat paano dapat la ito i-take at ano yung coping the best coping mechanism at eventually yung ano, moving on.
16: Ang tingin ko ang pinaka-importante sa Pilipinas, no, ay magiging handa tayo dahil matagal naman na sinasabi sa atin na maraming fault, ano, maraming kumbaga maraming pwedeng disaster sa mangyari sa Pilipinas, hindi lang ang Dindol, no, kasi nasa Ring of Fire nga tayo. At ang isa sa pinakasabihin natin siguro yung uniquely terrifying, no, sa lahat ng mga disasters or calamity or natural calamity ay itong lindol, no, dahil hindi lang siya minsan mangyari, no, hindi kagaya ng flood, hindi kagaya ng ang tawag dito yung halimbawa sunog na after sa mangyaring yon tapos na, tapos pero na. Ang earthquake ay meron pa siyang mga aftershocks, no, so meron siyang foreshock, meron siyang yung talagang ito yung pinaka main, no, at meron siyang mga aftershocks, kaya kino-consider ito na isa sa mga terrifying kumbaga, no, na pangyayari dahil nararamdaman talaga ng ating mga paa, no. So meron siyang iba't ibang impact, meron siyang physical impact, meron din siyang mga psychological impact, no, na kahit pa kumbaga tapos na yung aftershock ay nararamdaman naman natin. Kaya tingin ko ang pinaka-importante dito ay magkaroon talaga tayo ng pang-unawa, no, pang-unawa. Ano nga ba itong ano nga ba itong earthquake? Nang sa ganun, kumbaga, alam mo kung anong gagawin mo, no? Pagka nakikilala mo kung sino yung iyong kaharap, nakikilala mo kung sino yung iyong magiging kalaban, so mas alam mo kung ano yung iyong gagawin. So pinakauna, tingin ko, maintindihan natin kung ano talaga yung nature nitong tinatawag nating earthquake. So, ang earthquake ay ang pagyanig. So before pa talaga yung pinaka-main na pagyanig, meron siyang mga foreshocks, no? Medyo mahina-hina. So pagka nakaramdam ka ng pagyanig na hindi masyadong malakas, i-anticipate mo na yon, no? Na posibleng merong mas malakas. At pagka naramdaman mo na talaga yung malakas, i-anticipate mo pa rin na meron siyang mga foreshocks, mga aftershocks. At ang aftershocks ay hindi lang siya minsan, minsan nga umaabot ng hundreds, minsan umaabot ng thousands, dahil in reality, buhay ang mundo, no? At pagka buhay ang mundo, kagaya ng isang tao, ay humihinga. So ang earthquake ay ang pamamaraan ng ating mundo sa paghinga, no? Kaso lang kagaya ng ating paghinga, minsan mabagal, minsan mahina, pero kung meron tayong nararamdaman at napapagod, mas malakas yung ating paghinga, no? So mapapansin mo yan kung medyo mainit ang mundo, no? So siguro mas malakas at mas marami yung pangyayari sa loob, no? Doon sa tinatawag nating core. So kung meron na mga bitak-bitak, ay mas magiging mabilis at mas magiging malakas yung pagbitak-bitak, no? So kung maintindihan natin kung ano talaga yung nature ng earthquake, so kumbaga yung anticipation, yung takot natin, ay pwede din natin makontrol. Ngayon, knowing na meron talaga siyang effect, no? Alamin natin ngayon kung ano yung mga posibleng epekto sa atin. Merong dalawa yan, no? Yung tinatawag nating immediate at yung tinatawag nating long term. So yung pinaka-immediate, no? Kaagad-agad mararamdaman mo, ito yung mga tinatawag nating emotional, no? At mga cognitive reactions. For example, di ba, meron tayong tinatawag na hypervigilance. So konting galaw lang, di ba? Ang iba talagang napapasigaw na kasi, oy, meron na namang mga pangyayari, no? Ang iba naman, kung masyadong matindi yung kanilang experience, no, na trauma sila, natakot sila, eh pwede magkaroon ng tinatawag nating phantom earthquake, no? Para bang phantom of the opera. Alam mo naman talagang hindi siya totoo, pero ang pakiramdam mo, totoong totoo, no? Kaya every now and then, parang ina-anticipate mo na yayanig naman naman ang mundo, no? Ang iba nito, sinasabi nila, tinatakot mo na yung sarili mo. Pero para sa kanila, hindi nila tinatakot yung sarili nila, kundi talagang totoong natatakot sila, no? So, isa pa ay yung tinatawag nating anxiety and panic, no? So, actually, hindi naman lahat-lahat ay pare-pareho yung magiging reaction, no? So, merong iba na sabihin natin, kahit kumbaga, hindi lahat-lahat sa 1,000 na tao, 1,000 talaga ang magkakaroon ng trauma. Pero malamang, merong iba, merong mangilan-ngilan na magkakaroon ng trauma. Depende kasi yan kung paano tinitake ng isang tao, no? At kung paano niya, sabihin natin, nakokontrol din yung kanyang emotions. Ganun pa man, yung sinasabi natin ngayon ay ito yung mga general, no? Kadalasan general na nagiging reaction ng tao. So, sa emotion, itong hypervigilance, no, yung tinatawag nating phantom earthquake, na kahit wala naman, pakiramdam mong totoo, no, or magkakaroon ka ng anxiety and panic dahil nga sa pangyayari, no. Ma'am. Ang iba naman, hindi sila nagpapanik, pero nagkakaroon sila ng parang feeling of being detached, no? Hindi nagiging totoo or emotional numbing, no? Kumbaga na nanumb ako, hindi ko na siya mararamdaman. Kasi sinasabi natin, merong tatlong general na reaction ang isang tao pagka merong stress sa harap niya, no? It's either ang taong ito would fight, no? So, ibig sabihin talagang paglalabanan niya yung stress, or would flight, no? Ibig sabihin talagang tatakbo siya mula dun sa stress, or would freeze, no? Mm-hmm. So, hindi niya na alam kung ano yung kanyang gagawin. So, depende kung ano yung ating mga defense mechanism or coping mechanism.
13: Ma'am, no? excuse me ma'am. Opo. What explains the three different reactions? Bakit hindi pwedeng isa lang yung reaction ng lahat ng tao?
16: Parang hindi masyado maganda yung ating connection po, no? Naririnig di ba ako?
17: Yes, loud and clear.
13: Loud and clear. Baka ako ang What about this time, ma'am? Ito po. Aha, nag-i-echo na nga eh. Yes,
17: Miss Rainer.
13: Hello.
16: Apo, sige.
13: Okay na po.
16: Meron po kayong...
13: Naririnig niyo po ako?
16: Medyo okay na.
13: Aha.
16: Apo.
13: Aha. Ano, what explains nung pagkakaibang tatlong klaseng reaction? Bakit hindi pwedeng isa na lang? Natatakbo na lang lahat?
17: Or flight na lang lahat? Or fight na lang lahat?
16: Sinabi natin na merong tatlong general reactions, ano? It's either you will fight, you will flight, or you will freeze. Na sinasabi. Meron pa lang pang-apat, no? Bago lang ito na-discover yung sinasabi nila mag-fawn. F-A-W-N. Na parang walang nangyari. Tumatawa sila, no? Na para bang akala mo okay sila. Yun pala, isa yun sa mga mechanisms.
17: Para bang denial, miss?
16: Oo, parang denial siya, no? Hindi, oo, parang denial, more or less. Pero, medyo nagtatagal kasi akala mo okay lang siya, pero every now and then ay medyo bumibigay, no? So ang tanong, bakit ganito yung apat, no? Kadalas depende po kung paano natin, kumbaga, paano habang lumalaki tayo, paano tayo pinapalaki ng ating mga magulang, no? Or habang lumalaki tayo, ano yung mas madali para sa atin, no? Pag ikaw ba nag-freeze, nakukuha mo, kumbaga, yung desired result mo, no? Hindi mo maramdaman, para kang nagnanumb at magiging okay ka lang. Or pag ikaw ba ay nag-flight, nakatakbo ka, makukuha mo yung desired result mo, magiging masaya ka dahil nakaiwas ka, no? Or yung kung ikaw ba ay kumbaga mag-fight, no? Or kung saan doon. So ibig sabihin, etong apat na reactions na ito, hindi lang siya minsan mangyari sa iyo, kundi mula nung bata ka, para bang ito yung kadalasan mong ginagawa at nagiging beneficial sa'yo. Kaya kahit sa paglaki mo ay dala-dala mo yung kung saan man dun sa apat na yon. Or merong pagkakataon na nagagamit mo rin talaga yung apat na yon, depende kung ano yung sitwasyon. Ano.
13: Mm. Okay. Ma'am Framer, masasabi ba natin ito ay yung ating reaction will depend on paano tayo ni-raise? Will it be also dictated partly by our core values?
16: Sandali lang po. Talagang medyo parang mahina ang aking signal sa inyo. Kinakailangan ko yata mag-change ng location.
13: Yeah. What about this time?
16: Ayan.
13: Yung sari-saring reaction po, is it basically dictated by paano tayo lumaki or
17: pinalaki
13: or yung core values natin?
16: Opo, kasi lahat naman ng ating mga ginagawa ay merong kinalaman kung paano yung ating experience, ano? Merong mga tao na sabihin natin siguro medyo matapang, no? At okay lang na magiging matapang siya. Kaya kadalasan ang gagamitin niya would fight, no? Kasi nung bata siya, for example, magkakapatid sila, no, marami, tapos kinakailangan niya talagang lumaban, no? At kumbaga nagiging beneficial sa kanya, kaya kahit sa paglaki niya, palaban talaga siya, no? Meron namang iba na, for example, kung lalaban siya, alam niya na talagang tatamaan siya, so kinakailangan niya nalang mag-freeze, no? Kaysa sa lumaban. Kaya habang paglaki niya, di ba, may mga tao na napapagalitan o di kaya may nangyayari sa kanya, hindi lang siya nagsasalita. Nag-freeze lang siya kasi beneficial sa kanya yun, ano? So, kumbaga yung ating mga coping mechanisms at mga defense mechanisms, kadalasan meron talagang kinalaman yun kung paano tayo lumalaki. No? At kung ano man yung ating mga coping and defense, pwede siya mag-change. So, for example, freeze ka lang ng freeze, tapos merong, kumbaga, nag-undergo ka ng therapy at nakita mo na hindi naman pala kinakailang mag-freeze sa ganong sitwasyon. Pwede ka naman palang magtakbo, pero pwede ka naman palang mag-flight, di ba? At hindi mo naman ikamamatay at hindi mo ikakasira kung mag-flight ka. So siguro sa umpisa, medyo hindi ka pa ganang ka-confident sa yun yung gagawin mo. Pero kung natanggap na siya ng isip mo at napapractice mo, magiging confident ka na. Yun na yung kadalasan na magiging normal response mo kapag ka ikaw ay, kumbaga, kapag ka ikaw ay nasa harap ng isang stress.
13: Balikan po natin itong mga backwit po. Dahil, of course, marami na tayong nakita, marami tayong na-experience sa gera sa Mindanao, dito sa mga kapatid nating mga Moro, bansang Moro. Grabe talaga yung epekto ng evacuation. And in fact, maraming may mga kaibigan tayo na involved lang sa pag-assist ng mga evacuate at hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover sa kanilang ano, medyo nagkaroon ng epekto sa kanilang state of mind. Now,
17: parang na-imbibe nila yung mga negative at masakit na experience.
13: Parang na-absorb nila lahat, no?
17: The healer, the pain in a healer.
13: So, ngayon po, ano po ang dapat? Hindi naman siguro dapat dahil halos marami naman sigurong dapat din. But normally, ano yung pinaka ma-advise natin na dapat gawin as coping mechanism ng mga victims themselves, kasi iba rin yung mga yung coping mechanism nung naapektuhan lang dahil naka-witness.
16: Sige, marami tayong considerations, ano? Ang isang consideration doon ay ang experience mismo. Pangalawa, yung kanyang personality, no? Pangatlo, yung kanyang coping. Pang-apat, yung mga support group, no? So, gaya ng sinasabi ko, kahit pa 500 tayo na nakaranas ng the same experience, may pwedeng iba-iba yung ating magiging reaction, no? Merong iba na hindi na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na PSA or psychological first aid, no? Pero merong iba na kinakailangan talaga nila ng stress debriefing, no? So sa amin, kumbaga, kung magiging, sabihin natin, systematic tayo, no, scientific tayo, kadalasan ang isang tao na na-expose sa isang trauma, no, merong at least apat na immediate na pwedeng gawin. No? So, ang number one ay yung tinatawag nating stress diffusing. So, i-diffuse yung kanyang stress. No? So, gagawin yan within 48 hours doon sa pangyayari sa kanya. So, sabihin natin na earthquake. No? So, paano ito i-diffuse? So, kinakailangan niyang makaiyak, kinakailangan niyang makatakbo, kinakailangan niyang makaalis, no?

Oo. So, yung pag-diffuse, no? For example, iba kasi sa psychological aspect. Pero, gawin natin, halimbawa, meron kang pigsa. So, paano mo i-diffuse yung pigsa? Hmm. So, pwede mo siyang lagyan ng medyo malamig-lamig, no? So, hindi pa yung pumuputok, hindi pa yung lumalabas, pero dahil merong malamig na nilagay, for example, yung dahon ng alubati, no? Or merong ointment, so, hindi masyadong mararamdaman ng buong katawan yung sakit kasi nakaramdam ka ng konting lamig. Now, sa amin, sa psychological point of view, merong 3 points, no? Merong 3 steps kung paano gagawin yan, no? Hindi ko man masabi ngayon, no, dahil medyo technical siya, pero for example, merong kang makikilala, no? So makita mo, ay, merong taong iba maliban sa'yo, no? Tapos mabibigyan ka ng konting panahon para makapag-open up, pero hindi pa yung buong-buo talaga, kundi ang tatanungin lang sa'yo, ano yung immediate na pangangailangan mo ngayon, no? So kadalasan, ang sagot natin doon ay ang basic, no? Basic food, shelter, clothing. So pagka nakita nila na meron akong kakainin mamaya, meron akong matutuluyan, so yung takot niya ay madi-diffuse, no? Then pangatlo doon, pag nakita niya na ay may merong visibility, pagka nangyari uli, meron akong malalapitan. So magkakaroon ng tinatawag nating diffusing, no? So ang iba, after ng diffusing, okay na sila. Mahahanap na nila yung kanilang sariling coping. Pero merong iba naman na hindi pa sila magiging okay with the diffusing. So gagawin natin ngayon tinatawag nating psychological first aid, no? Yung pangalawa, no? Kaya magkakaroon na ng first aid. So sa psychological first aid, para lang pinakasimple, yung 3 L's na sinasabi, 3 L. Look, listen, and link, no? So ikaw mismo na pumupunta doon, yung first aider, tingnan mo kung ano yung kanilang mga pangangailangan. Masabi man nila o hindi, nakikita mo na yon, no? Nakita mo, meron ba siyang sugat? Nakita mo, meron, kumbaga, hindi na ba siya nakakatulog? So tingnan mo, gamitin mo ngayon yung iyong mas malalim na pagtanaw, na pagtingin, no? Then, maliban sa pagtingin mo, kinakailangan mo rin i-validate, pakinggan mo sila kung ano yung kanilang mga karanasan, kung ano yung kanilang masasabi, no? Then, pangatlong L natin ay link. So, wala naman talaga tayong dala-dala, no? Pero, meron siguro tayong mga kakilala, no? Kaya, mananawagan na tayo kung sino ang merong ganito, ganyan, no? O di kaya pupunta tayo doon sa proper authority para malaman nila kung ano yung pangangailangan. Then after that, so yung medyo malalim-lalim, no, ay yung tinatawag nating stress debriefing, no. Gaya ng sinabi ko, sa 500, malamang merong 300 dyan na kahit wala kang gagawin, magiging okay lang sila. Malamang merong 100 dyan na pagka ginawa mo yung stress diffusing, okay na sila. Pero malamang meron pa rin 50 dyan na kailangan nila ng psychological first aid. At malamang meron pa rin 20 dyan, no? Or 10 dyan na kinakailangan nila ng stress debriefing, no? So ito, yung sa stress debriefing, hindi lang siya madadala sa pagkain, hindi lang siya madadala doon sa pakikinig, kundi kinakailangan niya ng mas malalim na intervention, no? So meron ng 7 steps, kumbaga, no? So hindi lahat-lahat ng mga responders ay pwede rin gumawa ng stress debriefing. Meron lang din mga mangilan-ngilan na trained, no? Tapos after ng stress debriefing, malamang lahat sila okay na, no? Pero malamang meron pa rin isa dyan na mas kinakailangan nila ngayon ng referral dahil nagkaroon talaga ng psychiatric effect sa kanya, no? Hindi lang yung hindi siya makatulog, kundi mas malalim na trauma ang nangyari sa kanya. Kaya assessment lang naman, no? Ang kinakailangan natin. So kung tatanungin ano yung pwedeng gawin, pinakamaganda kung merong pangyayari, no, yung in place yung ating LGU, meron ka agad mag-a-assess ilan sa kanila ang kailangan ng diffusing, ilan sa kanila ang kailangan ng PSA, ilan sa kanila, no, after sinagawa yon hanggang sa nagiging okay yung buong community. Kasi minsan, kahit pasabihin natin yung buong community okay na, pero merong isa na sabihin natin na medyo, kumbaga yung ating layman's term ay nabaliw. Merong isa naman nabaliw dahil doon sa lindol, no, at tuloy-tuloy at hindi siya nagagamot, magiging traumatic pa rin yan siya sa buong community, no. Kaya kagaya sa atin sa grupo ng Katambayayong, no, on 22, no, that was

0: be on Monday. So nangyari yun, nangyari yung Indol nung kailan ba yun, mga 2 weeks ago. Pero sa 22 pa kami makakapasok para gawin yung psychological first aid. Kasi meron na kaming dalawang mga kasamahan na pumunta doon para mag-assess kung baga nagkaroon ng defusing. At sa pagpasok, merong mga 75 na mga tao na nangangailangan ng psychological first aid. So, yung isang lugar na yon ay mahigit 3,000 sila, pero 75 lang ang nangangailangan ng sinasabi natin stress ng psychological first aid. No? So, medyo technical, pero ang kagandahan ngayon, Kuya Ronnie, ang mga tao no, ay, kumbaga, medyo ano na sila, aware na sila no, ng mga itong tinatawag nating psychological first aid or mga debriefing. Nakakakita na rin kami ng pinopost sa Facebook mismo ng mayor. No? Kaya maliban sa 22 na gagawin sa Sarangani sa July 6 to 11. So that will be one full week ay pupunta kami sa JAS, no? Jose Abad Santos, para gawin yung thorough psychological, sabi namin, psychosocial and spiritual intervention. So maglalagay ang isang team doon ng isang linggo para ma-assess kung ano yung kanila mga pangangailangan. At ang mayor mismo, no, yung nag-post na yon. So kumbaga, ang kagandahan ngayon, hindi lang hanggang relief. Alam nila na hindi lang hanggang relief, no, yung pagkain ng pangangailangan ng mga tao, kundi pwede na rin, no, kumbaga nakita nila na, ay, kailangan din pala etong psychosocial and spiritual interventions sa mga tao ng community, kasi merong iba na nangangailangan ng ganito.
1: Yes, Ms. Framer, kahapon na interview din ng Tinig ng Bayan ang isa sa focal person sa Jose Abad Santos, itong JAS na banggit mo na pupuntahan nyo July 6 to 11. But prior to that, sabi mo meron kayong 22. Saan ding area ito, Ms. Framer?
0: Oh, sa Kampaw, Kampaw Sarangani, no? Yung 22 sa Kampaw Sarangani. So, merong 75 families na nag-request ng psychological first aid.
2: Mm. Yung request po ay basta lang ito, anytime at kahit sino po pwede mag-request, mag-respond kayo, or may kinakailangan pang initial na proseso?
0: Opo, kung merong mag-request, kumbaga kung meron lang kaming kakayanan, no? Hanggat merong magre-request, ay magre-respond kami. Pero meron din kasi kaming limitations. Hindi naman talaga kami, sabihin natin NGO na nakatutok doon, isa lang naman kaming school na merong extension program. So tinitingnan din namin kung meron kaming kakayanan, magsasabi kami ng yes, no, full. Pero kung wala kaming masyadong kakayanan, etong ginagamit namin, yung psychological first aid, yung 3 L's natin. So, tingnan namin, look, listen kami, makinig, pero pwede namin i-link, no? Mm. So, meron tayong, kaya very important yung mga networks, no?
2: When you say,
0: naman, Kuya Romy,
2: when you say namin, sino po yung mga kasama ninyo? At ilan po sila?
0: Oo, ito.
1: Pwedeng kasama ang tinig?
0: Ang pinaka-exigit na kasama namin ay ang simbahan, no? Mm. Ang simbahan, ang school kasi ay nakapag-train na rin, ilan na ba kami? Nakatapos na kami ng 6 batches, no? Ng certificate in mental health. At sa bawat batch, merong mga 25 na mga estudyante all over the Philippines, no? So ito yung aming immediate network. At halos lahat sa kanila ay nasa simbahan. Yun yung first na connection namin, no? Na network namin. Pangalawa, dahil naging teacher ako, no, ng psychology noong bata-bata pa ako, nagkataon na yung mga estudyante ko noon, mga doctor of psychology na sila, no? At meron na rin silang mga sariling grupo at samahan. So, nini-network din namin yon. So, sasabihin namin, baka kaya niya naman dyan, no? For example, sa General Santos City, meron na kaming network doon dahil yung isa sa aking mga estudyante noon ay PhD in psychology na, no? At meron na siyang hawak, no? Ganon din sa Davao, sa Surigao, no? So, very important sa ganitong trabaho natin, yung networking. Kasi hindi naman lahat ng mga requests ay kaya nating tugunan. Pero kung medyo malawak-lawak yung ating network, no, ay pwede nating ibigay sa kanila. Ito yung isa sa L sa psychosocial yung link na ito.
2: Mm-hmm. So,
1: Ms. Framer, ito napaka-technical na bagay, pero kung meron tayong tinatawag na paralegal, paramedic, sa psikolohiya, ba pwede itong i-impart? Like, para psychosocial, para halimbawa mga NGO na may humanitarian concern, can they be trained para maging kabahagi?
0: So, ang ginagawa natin, very safe, no? Kasi sabi nga natin, pa-specialize din ang ginagawa, no? Ang pinakamataas natin pag meron ng mga psychiatric, so hindi na siya pwedeng gawin ng kahit sino man, no?
2: Pero yung
0: so,
2: LLL po,
1: yung listen,
2: LLL.
0: So, sabi natin nga, yung specialized, hindi na siya pwedeng gawin ng kahit sino man.
2: Okay.
0: Pero, kung merong konting training, yung psychological first aid, pwede siyang gawin ng kahit sino as long as meron siyang training at as long as ready siya sa ganitong gawain. Kaya, yung tinatawag siguro natin kung paralegal o para psychology, so hanggang sa psychological first aid, so pwede siyang gumawa ng stress diffusing, pwede siyang gumawa ng psychological first aid, no? Hanggang doon. At malaking bagay na yon kasi ang tingin ko, no, sa population ng mga Filipino, ang taas ng ating coping mechanism, ang taas ng level ng ating resilience. Na kahit ang minsan nga, nabigyan mo lang siya, no, ng kanyang pangangailangan, kahit minsan, pwede na siya kaagad maka-get by, no?
2: Sa hirap nga naman ang buhay, hindi pa tataas yung resilience natin.
1: Kahit sa politika, grabe ang resilience.
0: Sanay tayo, di ba? Kahit kaya may mga nangyayari dyan sa Senado, di ba?
1: Yes, resilient pa rin.
0: Pinagtatawanan pa rin natin. Pero ang isa sa mga analogy ko sa mga Pilipino, di ba mahilig tayo sa poso, yung bomba, no? Minsan nawawala ng tubig, pero kinakailangan lang ng pakati, kinakailangan lang ng dalawang basong tubig, bomba-bomba mo lang, lalabas din yung sarili niyang tubig. Parang ganyan ang Pilipino, no? Mabigyan mo lang ng konting tulong, mabigyan mo lang ng konting push, mabigyan mo lang ng konting attention, ay makahanap niya na rin uli yung kanyang sariling strength.
2: Pero yung gusto ko balikan yung sinasabi niyo po, na dapat yung ating mga intervenors ay dapat ready sila. And when we say ready, ibig sabihin meron silang enough training, no, or background about dun sa gagawin nila. But at the same time, part din ba nung kanilang readiness ang pag-absorb at pag-release? So, paano nila i-release yung na-absorb nila na stress?
0: Opo, hindi ka pwedeng magiging first aider, psychological first aider, kung hindi ka rin marunong ng self-care.
2: Yeah.
0: Dahil mapupuno ka, no? Kabahagi talaga yun ang characteristics. Mayroong mga tao na tanggap lang ng tanggap, pero pagkatapos na burnout na siya, hindi ka pwedeng magiging psychological first aider pagka hindi ka marunong
2: may mga ways naman po siguro.
1: Para makapag-release. Or else mabuang kagyod sa pag-imbibe lahat ng experience.
0: Opo. Kagaya nitong gagawin sa Jazz, no? Bakit ganun siya kahaba, no? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 days. So, 1 day papunta doon. Then, yung next 4 days, tuloy-tuloy na trabaho yan, no? Alam yan ni Ms. Ruby dahil nung nasa Manay sila, libo-libong mga tao, iba't-ibang mga community sa isang araw, tuloy-tuloy yan after 4 days na gagawin namin yung psychological first aid.
2: Hindi ba kayo din? Nasa Manay din kayo?
1: Sa Manay. Joint yung sa Manay.
0: Sa Manay.
2: Oh, nasa doon din si Ms. Framer.
1: Andun talagang team niya, no? May Kapatiran Foundation, ang dami.
2: Sorry po, na-distract kayo.
1: Sige, miss. Oo, patuloy po.
0: Then, after ng 4 days na tuloy-tuloy, bago umuwi, merong kinakailangan ng self-care, no? So, sila naman ang kinakailangan mag-debrief. So, meron ding session para sa mga first aiders. Then, kung malapit sa dagat, pwedeng maligo, no? O di kaya kain-kain bago umuwi. Para yung magiging experience would be full. Hindi lang nila maalala yung hirap at pagod, maalala din nila yung kanilang sariling strength. Then on the last day sa 11, eto yung pag-uwi. Kaya kung mapansin nyo, hindi nagmamadali kasi talagang gagawin siya. Parang operasyon. Alam mo na na mag-o-opera ka ng heart o mag-o-opera ka ng lungs. So, hindi po pwedeng nagmamadali, no? Kinakailangan in place ang lahat. Or else, baka nasa operating room pa lang or nasa operating table, mamamatay yung iyong pasyente o yung doktor ay hindi makakatagal ng sabihin natin 10 hours na nakatayo, no? So, kabahagi yan. So, ang isa nga, ngayon pa lang, no? So, last week pa lang, alam na namin na magkakaroon ng 22. Sabi ko, mag-exercise na. Kinakailangan ng ayusin ng diet. Mm. Kinakailangan ng uminom ng vitamin.
2: Pati pala diet, no? Ha?
0: Para pagdating doon, pati yung diet. Dahil pagdating doon, hindi ka naman na makakakain ng gulay, di ba? Wala namang magluluto para sa'yo. So, ngayon pa lang, kinakailangan maayos na yung iyong pangangatawan na gagawin sa susta sa 21, sa 22 and 23. Ganun.
2: Mm-hmm. Bor?
1: Yes, miss. Maalala ko with veteran journalist Atom Araulio, nung mag-responde sila sa lugar ni Richard Gomez, Leyte ba yun? Dumating sa point na sila ang kailangan, siya mismo, kailangang i-psychosocial kasi na-imbibe niya at nahihirapan talaga siya sa nakita niya na experience. Yun bang directly na wala ng parents, tapos mga bata na nasa edad 3, 4, 3, 7, 11, orphaned. So medyo mabigat talaga ang experience, lalo na death, miss, no? Anong threshold pag namatayan talaga, miss?
0: Yun ang tinatawag natin secondary trauma, no? Hindi mo naranasan, pero dahil narinig mo, no? O di kaya nakita mo yung reaction sa iba, magkakaroon ka ng secondary trauma, no? So one time, siguro umabot na rin talaga ako dun sa ganun, na-imbibe ko, nagkaroon ng secondary trauma, hindi ko magalaw yung aking likod, no? Nagkaroon ako ng frozen shoulder, nagkaroon talaga ako ng stiff neck. So nung gumawa naman ako ng aking sariling self-care sa pamamagitan ng acupuncture, no, at sa pamamagitan ng pagpapamassage, nasabi sa akin, ano ba yung traumatic experience mo, no? At sa maniwala kayo, habang tinutusok ako, iyak talaga ako ng iyak. So na-release ko yun, no? Then after that, sabi ko, okay na naman ako, no? So dapat tayo ng mga psychological first aiders ay matuto tayo, no, na tulungan ang ating sarili, dahil sa totoo lang, marami pang mga natural human need, no?
1: Yeah.
0: At kung ano-anong calamity.
1: May El Nino pa, Miss Framer, yes. Coming. So, ang dami.
0: Totoo yan. Totoo yan.
2: Actually, talking about stress, hindi lang dito sa hindi lang dito sa nakukos ng mga natural calamities, kasi may kasama tayo na na-stress siya sa mga fake news, na stress siya sa mga nangyayari sa Senado, sa mga maleta, sa mga corruption. May mga ganun din po. So paano, anong advice niyo, paano i-cope up itong mga ganito?
0: Number one, i-control mo yung haba ng exposure mo sa social media.
2: Mm-hmm.
0: Dahil alam mo naman na mga fake ito, alam mo naman na pare-pare yung sasabihin. So, alam mo na, huwag ka nang araw-araw din na makikinig. Huwag naman yung umaga hanggang gabi na makikinig.
1: I-broadcaster siya, kailangan niyang mag-scan ng mga news.
2: Ngayon, kailangan niyang mag-monitor.
0: Kailangan niya mag-rationalize, no? Kaya meron iba't ibang pamamaraan. So kung narinig mo na yan, huwag ka nang magalit. I-rationalize mo na yan. Gaya ng sinasabi ko sa akin, ina-anticipate ko na pwedeng mangyayari uli sa susunod. Hindi pa ito yung end, no? Kasi kung mataas din yung iyong anticipation, mangyari o hindi, at least ready ka. Kaysa sa magiging reactive ka, na magalit ka na magalit.
1: Or masyaka.
0: Wala ka ng control over that.
2: Ma'am Framer, balikan natin itong interesting kasi itong mga nangyayari sa Senado. Hindi man siguro maganda na mag-label tayo ng karakter ng bawat isang tao. But siguro in few words, may ibabanggatin lang kami mga tao. In few words, how would you describe them? Una, Sherwin Gatchalian.
0: Few words na. Si Sherwin Gatchalian kasi ay parang nakilala ko siya nung college pa ako.
1: Wow.
0: No, nandito sa Bulacan. So alam ko na meron na rin naman siya mga ginagawa. Kaya sa mahabang panahon din siya na nasa education, so sa sa limit na circulation, nakikita naman namin na merong ginagawa. Kaya kung titingnan mo, medyo mas balance sa kanyang personality yun, eh. At medyo nag-iisip siya ng matagal-tagal. So hopefully, ay magiging balance din siya dyan, magiging cognitive, no? At mas hopefully, no? Based sa kanyang, sa pagkakilala ko sa kanya, ay gagawin niya kung ano yung mas nakakabuti sa mas nakakarami.
1: Mm-hmm. Miss, is he a unifier sa tingin mo?
0: Si siya, magiging unifier?
1: Oo.
0: Hindi, no? Kasi parang mataas din naman yung respect ng bawat isa sa kanya, no? Kasi by, kumbaga, by nature, old man yan, no? Dito, no? Old man. So, alam naman natin sa Filipino psychology, pagka yung isang tao ay medyo nasa mataas at alam mong mapera, di ba? Kahit hindi mo sabihin mag-respect, ay magre-respeto. So malamang yung mga kasama niya na pwedeng madala sa money, ay magkakaroon ng ibang pagtanaw sa kanya, hopefully.
1: Narinig ko, nag-monitor ako, narinig ko si Loren, who belongs to the other camp, to the former majority, sabi niya, pag-join na nila sa afternoon session, sabi niya, no problem, kasi Sherwin is intelligent.
2: All praises.
1: All praises. Pero tinitingnan ko rin kung totoo ba ito sa loob ni Loren, po, sa matalino, hardworking, ano pa yun, may sabi pa siya na respetado. I recognize, since 13, I will support sa leadership niya. So yun narinig ko kay Loren.
2: That's Loren.
1: Ito naman si Loren, miss.
0: Medyo nawawala kayo. Si Loren?
1: Yes. How about Loren?
0: Si Loren. kilala natin siya na matagal, no, sa media. Pero iba na kasi ngayon yung kanyang sitwasyon, di ba? Noong nasa media siya, alam natin na very straight siya. Pero nung nakapag-asawa na rin siya ng politician at meron na rin siya mga anak na politician, siguro pwede rin magbago yung kanyang perspective. Pero ang pwede lang natin sabihin, we hope, no? Na dahil na andyan sila at meron silang kakayanan na mag-influence, sana mahanap niya pa rin talaga kung ano yung nakakabuti para sa marami, no? Hindi lang yung palipat-lipat siya ng kampo, kundi sana mahanap niya kung ano yung nasakakabuti para sa nakararami.
2: Alan Peter Cayetano.
0: Si Alan Peter, kilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang tatay, di ba? So yung kanyang tatay noon ay napakagaling, no? Oo, senator. So, kaya siguro sila. Pero alam mo, iba na kasi yung sitwasyon na dalawa kayong magkapatid na nasa Senado. Wow, ibang klase yan, no? O merong mag-ina na nasa Senado, ibang klase yan. Meron na kasi yung usapin ng power. Kaya minsan, pagka naramdaman natin kung ano yung benefit ng power, no, sana ay magiging empowering tayo, no? Rather than mas gugustuhin natin ng power. Sa tingin lang naman, kung baga sa unang tingin, wala naman akong personal na encounter talaga sa kanya, makikita mo na magaling siya, no? Pero hindi natin alam din kung ano yung mga motivations. Ang sa akin lang talaga generally na pwede ko sabihin ngayon na naandyan sila, sana panghahawakan nila kung ano yung calling nila at sana gamitin nila yung power nila para magiging empowering sila, na magbigay ng empowerment sa mga tao. Hindi yung every now and then makita na, oy, iba na naman, oy, ano na naman, no? Parang nakakakaba. Pero sa akin, kahit kinakabahan ako, nakukontain ko yung kaba ko kasi alam ko 24 lang naman sila, eh.
2: Mm.
0: Pero alam din natin na yung 24, ito lang yung mukha, pero meron pa rin ibang forces sa likod ng 24 na yan na kinakailangan din natin maging ready.
2: Ah, pero anong take nyo po na ang tinlaw? It's Alan Peter Cayetano and I think Robin Padilla na lang po ang hindi nagpapakita sa Senado sa kanilang mga sessions at committee meetings. What does this say of the two persons?
0: Sandali po, pakiulit Kuya Romy, hindi ko masyadong nakuha.
2: Until now po, dalawa na lang si Peter Cayetano at saka si Robin Padilla ang so far hindi pa nagpapakita sa mga sessions at committee hearings ng Senado. What does this say about their personality? Hello? Murag nawala man?
1: Yes, Miss Framer?
0: Sorry, Ruby, parang mas napipick up kita. Ano yung simple na question?
2: Sige na, Bor. What about this time, ano? Miss Raymer? Hello? Hindi niya kumadungog. Hello?
1: Mutya, ang tinatanong ni Romy, dalawa na lang daw sa 24 ang hindi pa nag-step in sa Senate with the new leadership, no? Si Irwin Gatsalian. Hindi nagpakita
2: si Cayetano, si Robin
1: Padilla at saka si Alan Peter Cayetano. Ano daw ang take mo or basa mo nito?
2: Mukhang...
1: Hello, Miss... Hello, Miss Framer.
0: Oo.
2: Are you still there?
0: Hindi ko. Sorry, naglalakad na ako sa daan. Ang dami kasi mga kahoy dito sa aking Oo, okay. Siguro dito sa anong
1: dito. Nasa Cavite kasi si Miss Framer. Yes, Miss. Ano daw yung hindi pagpapakita ni Alan Peter Cayetano at ni Senator Robin Padilla? Anong ini-indicate nito sa basa nyo?
2: Nagmulag-wala lang yun.
1: Baka nakaharang ang mga puno. Kasi ang Cavite, napuntahan ko yung ano ng parang compound ng Southern Philippines Methodist College or yung napakagandang ano ng religious group nila, Rom, no? Marami talaga ang mga matitingkad na puno. Kaya siguro naghahanap ng open space. Miss Framer.
2: Naputol na siya, Rubs. Naputol na siya.
1: UTC pala. Union Theological Seminary.
2: Naputol na si Miss Framer. Sayang, no? Daghan po tatag pangutana siya.
1: Ang ako utang ipangutana, what makes fanatism so cohesive?
2: Fanaticism.
1: Oo, fanaticism. Yun bang, wala kang nakikita kahit ano pa yung facts sa paligid. Basta diregyon ko. Pakamatyan ako ni. What's the psychology behind? What makes people so fanatic? Kana unta akong gusto makuan rom, no?
2: Actually, interesting na nga question eh. Interesting nga question. Bisag ako, I would have loved to listen sa tubag din Ma'am Framer. Ano. But mga katinig, okay, bumalik. Hello?
0: Hello?
2: Yes, ayan, okay na. Earlier po, before... Okay na ba? Narinig niyo po ako?
1: Or ako, miss? Saan mas audible?
0: Ikaw.
1: Oo.
0: Ikaw.
1: Ang tinatanong ni oh, mas friend talaga kami, Rom. Ang tinatanong ni Romy, miss.
2: No question about that.
1: Ang tinatanong ni Romy, hindi pa daw nagpapakita si Senator Robin at si former President Alan Cayetano. Ano daw ang basa mo dito? Dito, anong mga
2: inabang? What does this say of their personality?
1: Yes.
0: Una, syempre, alam naman natin, gustong-gusto talaga ni Alan, di ba? Paano yung Senator Alan, na hindi lang maging senator, kung pwede siguro maging president, yes. Gusto niya at president, di ba? So, siguro, tingin ko na on personal level, masakit, kumbaga, masakit para sa kanya, napalitan na rin siya, no? At alam din naman natin si Robin medyo may pagka very expressive or emotional. So, akin na lang yung level ng kanilang friendship. Hindi naman natin yung senator. Sila din yung mga prime movers. Siguro ang tingin ko lang dyan, meron silang gustong gawin, meron silang iniisip maliban sa nasaktan siya sila dun sa mga pangyayari. So, kaya nga sa... expect na lang tayo kung ano pa ang mga susunod na pwede mangyari.
1: Eto, miss, ako na lang magtatanong, pero sabi rin ni Kuya Romy mo, yan, gusto ko rin yan na question. What makes the people, the group of people, so fanatic? Yun bang mag-clinch talaga, even if sabihin mo na marami ng mga facts na nakapalibot, pero ayaw talagang bumitaw at magpakamatay yun mi din eh, bisag unsay mahitabo.
2: Tulad ng diehard Duterte supporter, yeah. DDS.
1: Kagaya daw ng mga DDS na nakikita mo na hindi talaga kumakalas at they have their own pathway. What makes fanaticism?
0: Sige. Pwedeng maraming dahilan, magbibigay ako ng ilan. Number one, yung tinatawag nating need for cognitive shortcut. Pagod na kasi ang tao, no? Ayaw niya na mag-isip. So sa halip na mag-research siya, tingnan ko ano yung mga economic policy or ano yung sociology, ano yung pangyayari, titingnan niya na lang sino yung mga seems trustworthy, no? At ia-adapt niya na lang kung ano yung kanya mga worldwide views. So kung halimbawa nagustuhan niya si Robin Padilla sa kanya mga dating role, no, sa pelikula, nakita niya na ay magmamahal ito, maging sino ka man, ay, okay na to, no? So yung number one, pa sabi natin need for cognitive shortcuts, pagod na kasi ang mga tao. Yung heuristic ba, no? Ayaw ko na, gusto ko na lang yung madali. So kung tingnan niya, no, ano makakasave ito ng mental energy. Number two, di ba, mahilig tayo mga Pilipino, meron tayong Elastic Man, meron tayong Darna, meron tayong kung ano-anong supernatural. So, natural din sa isang tao na mag-identify siya ng power, kumbaga, yung protector archetype.
2: Superhero.
0: Sino yung may protector archetype sa kanila? So, nakita niya, halimbawa lang, no? Si President Digong, nakita niya, ay, kaya niya talaga akong pangalagaan. Ay, kaya niya talaga akong, kumbaga, pag nagsabi siya, ako ang bahala. Ay, ito yung gusto ko na archetype, no? So, ma-identify niya na rin yung kanyang sarili. So, kumbaga, doesn't matter kung merong economic instability or mataas yung high crime. Basta, nakita niya yung strong man, no? Nakita niya yung hero na merong superpower at nagbibigay ng promise of absolute safety, kumbaga, and simple solution. So, okay na ito, no? Kaya alam natin, pagka nagsabi na si Darna na ding ang bato, okay na yon, no? The number three, merong tinatawag na cognitive dissonance reduction, no? Medyo scientific ito, although tinuturo ko ito. Minsan, publicly, pagka nakapagsabi na tayo na I love ganito, no? I love ganyan, no? I love Digong, I love Tatay Digong, or I love BBM, tapos publicly, nasabi mo na yan, so mag-a-align na, magiging part na siya ng iyong image. Kaya kung halimbawa yung taong yon na talagang publicly nasabi mong gusto mo siya tapos nakasama siya sa scandal, no, o meron siyang nagawa na something hurt na something harmful, mahirap sa iyo na i-admit yon, no, kasi magkakaroon siya ng mental discomfort, kaya magkakaroon ka ng dissonance, cognitive dissonance. Yung cognitive dissonance, alam mong mali pero gagawin mo pa rin, no. Example, pinakamadaling example yan. Alam mo na yung sigarilyo hindi nakakabuti sa'yo, pero gagawin mo pa rin. Bakit kakanapan mo siya ngayon ng dahilan?
1: Wala na itinudanay. Mutya, wala itinudanay daw ba? Kay ang imong friend ni parang hindi pa kumakalas sa sigarilyo.
0: So, magkakaroon na siya ngayon ng rationalization ng brain. I-ignore mo na or i-deny mo na ngayon yung mga flaws, no? At magiging obedient ka na, so sasabihin mo, oh, well, smoking is not good for my health, but it's good for my mood, di ba? So, so ganun din ngayon yung politician. Kahit nakita mo may mali, hahanapin mo pa rin talaga yung mabuti sa kanya. So, ito yung tinatawag natin cognitive dissonance.
2: Pangalawa po.
0: So, sa Pilipinas, merong social and cultural drivers, di ba? So, yung ating tribalism, yung ating group. So, pag Mindanao yan, Mindanao talaga yan. Pag Luzon yan, Luzon talaga yan.
1: Regionalistic.
0: So,
2: Pero, excuse me po, more than that, ano, sa Pilipinas, maraming mga relihiyoso. At, of course, ayaw ko magbanggit ng any denomination, pero meron mo talagang mga very religious people na sa panahon na minura-mura, kunwari ni Duterte, na pinii niya yung kanilang Diyos. Wala silang imik. Pero ngayon, nakakulong si Duterte sa Daheg, sinasambit nila yung kanilang Diyos na sana tulungan yung nag-PI sa kanilang Diyos. Ito ang hindi ko maintindihan. Hindi maintindihan ng mentality.
0: So ang aking magiging sagot dyan doon sa pangalawang cause, no, yung identification with power protector archetype. So malamang ang Diyos kasi malayo, eh. Alam natin nagpe-pray lang tayo pero wala namang talagang diretsong kasagutan. Samantalang si Tatay Digong diretso talaga, no,
2: nang patay ka agad.
0: Oo. So nakita niya, mas madali ito, no? So mas malapit ito. Kaya kahit may pananampalataya ka, mahaba-haba pang mga isang itong dadaanan, samantalang ito, diretso lang sa kamay, so mas mataas kumbaga yung pananalig nila kaysa sa doon sa pananalig sa Diyos. No? Na kinakailangan nilang mutiyain sa Diyos na protektahan. Yes po.
1: Yung sinasabi mismo ni Tatay Ling, anong klaseng Diyos nyo yan? Nakapako, paano kayo tutulungan? But it makes no question, no? Well, anyway, matter of siguro, hindi ba ito dapat mas malaliman na faith? At lastly, Miss, ang ganda pa sana pero lumampas na tayo. Ano na lang ang magiging panawagan mo, lalo na yung tinatawag natin, yung sinasabi mong dissonance?
2: Cognitive dissonance.
1: Anong magiging...
2: Psycho 101 yan eh.
1: Oo. Anong dapat pang antithesis o pangontra dyan para bumalik tayo sa realidad? Hindi ito imahinasyon, hindi ito drama, pero dahil at stake ang 119 million Filipinos. Anong dapat na cure?
0: Ang pinakapanlaban lang naman sa cognitive dissonance ay critical thinking is wag kang mag-stop critical thinking pa rin na andun pa rin yung pagtatanong, di ba? Pero paano yan? Sabi ng EDCOM sa kanilang report, medyo walang critical thinking ang ating mga estudyante. Hindi nga makabasa, di ba?
1: 6 years delayed.
0: Yes, 6 years delayed. So paano ngayon ang critical thinking na mangyayari? So siguro, number one, unahin natin yung ating edukasyon, no? Ibalik natin. Kasi kahit ang mga teachers ngayon, wala na rin masyadong critical thinking dahil napagod, cut and paste na rin sila, di ba? So ang ating, ako personally, ang aking hope dyan ay nasa media, yung totoong media. Kasi ang mga media minsan nagagamit din para magkondisyon. So kung mayroong mangilan-ngilan pa rin na mayroong critical thinking, malaking bagay. At sana yung ating pulpito, no, magkakaroon pa rin ng critical thinking para hindi naman lubusan na mawawala na talaga yung konsensya ng bayan.
2: Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong panahong binahagi sa Tinig ng Bayan.
1: Mutya, salamat.
0: Maraming salamat din sa inyo. Hanggang sa susunod.
2: Ayun, maganda. Siya na mismo nagsabi hanggang sa susunod.
1: Mamarkahan niya ni Romy.
0: Okay. Sige po, maraming salamat.
2: Okay, ingat, good luck.
1: Salamat mo, Tia. Okay. So, kato, Rom, no? Murag nag-education 101 dito, ani. Psychological tendencies na to ng mga Pinoy.
2: Pero siya ko na kaya itong manager.
1: Oo, siya ako. Naning oras, mabalita na ko.
2: Anyway,
1: to end it up, kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Tinig 2, Romy Iluswan, nag-iingon. Daghang salamat sa inyong pakiguban ka na mo. Huwag nang hinaot kami nga unta sa tanang higayon, Lunes, hangtod Sabado. Alas 6, hangtod alas 7:30. Mag-uban-uban kita. Ayaw ka mughawa. Kaya musunod tayo ng atong alas 7 balita. Magandang morning, kanato hurot.
1: Cognitive dissonance, mura nga semento.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde na si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng Herbal Capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko anagod, Okay mag wala akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko ana lang, sikit akong lawas or minti. Kailang lihok ko sa balay ba, mag-inom na lang wala akong bana na. Pag pahulay sa gubibi, bro, nalipon lang ako sa inyo nagtanaw. Kapag makainom ko, bilongga or yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
9: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mga gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagpuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abtan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
11: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
12: Itama po inyo mga orasan. Ang oras, ganap na ang alas 7:13 na.
5: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa...
10: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
12: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga ng Huwebes at 18 sa buwan po ng Hunyo 2016. o Hulyo 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM sa Pangal Bay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, abot sa 27 mga mag-asawa ang ikinasal ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasalang bayan sa BGMP Region 10. Headline. Samantala, pagkawala ng break ang dahilan ng pagkadisgrasa ng isang truck na maghatid sana ng tulong para sa mga napiktuhan ng lindol sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Headlines. Backhoe gagamitin naman na panghukay sa dam na nag-ipon ng maraming tubig sa bahagi naman ng Jose Abad Santos at ito'y tinawag na napakadelikado ayon sa lokal na pamahalaan. Headline. Samantala, nationwide simultaneous earthquake drill nakatakda naman na ngayong araw nito. Headline. Chinese national na huli matapos na tumaka sa isang checkpoint sa Linamon sa Lanao del Norte. Headline. Samantala, sa ibang mga balita sa Davao City, abot naman na sa 48.6 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad. Headline. Sa Malaybalay City, Bukidnon, Mrs. Patay, sugatan naman ang kanyang mister matapos na napagkamalang mga rebelde ng tropa ng militar. Headline. Sa ibang balita sa probinsya ng Cotabato, kung saan ay narisulba na ang rido ng dalawang magkalabang pamilya sa Matalam, Cotabato ayon sa 72nd Infantry Battalion, Philippine Army. Headlines. Mga residente ng boundary ng Balong at Manaulanan sa Tugunan Barm lumikas dahil sa umiinit na tensyon. Headlines. Detalye ng mga balita, susunod na.
13: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
14: Mapalit na sa mga butika.
15: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-yong sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
16: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
17: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
18: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
17: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
18: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
17: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
19: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

Ganap lang alas 7:19 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita sa Kidapawan City. Na aresto ng mga otoridad ang isang top 10 most wanted person na taga Midsayap, Cotabato sa ikinasang search warrant operation ng tropa ng City PNP, katuwang naman ang tropa ng Midsayap PNP at Cotabato Provincial Police Office. Kahapon, arestong naturang suspect sa bahagi ng Barangay Amas, Kidapawan City. Makaraang na mataan ang kanyang presensya. Ayon sa report ng Kidapawan City PNP, nag-sanipuwersa sila ng Bisaya Patracker Team at Cotabato Provincial Police Office at Kidapawan City PNP. Inilunsad ang operasyon alas 4:30 kahapon ng hapon na nagresulta sa pag-aresto ng isang alias Dodong 45 anyos na taga-barangay Palungugin na Bisaya Cotabato. Sabi sa ng warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 18 sa Midsayap na may petsa ng Mayo 29, 2026 dahil sa kasong may kinalaman sa paglabaga sa Article 266 ng Revised Penal Code. Kasalukuyan ng Himas Rehas ang naturang suspitsado. Samantala, sa Matalam, Cotabato, na aresto naman ang mga otoridad ng isang babae dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinukonsidera rin top 10 most wanted person sa bayan ng Matalam ang naturang suspect na kinilalang si alias Rest, 28 years old, may asawa na residente ng Barangay Kilada, Matalam, Cotabato. Sabi sa ng warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 22 sa Kabakan, Cotabato, dahil sa kasong paglabaga sa Republica Claim 165 ay nahuli ang naturang suspect. Samantala, sa Kabakan, Cotabato, isa pang sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal ng droga ang na-aresto naman sa ikinasang search warrant operation sa sityo Lumayong, Barangay Cayaga, kahapon sa bayan ng Kabakan. Inilala ng Philippine Drug Enforcement Agency ang na-arestong suspect. Na si alias Teng, 20 years old, na nakuhanan ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 22,000 pesos. Nakuhanan din ito ng baril na M14 rifle, may magazine at mga bala. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms and ammunition ang kinakaharap ng naturang suspitsado. Alas 7:22 ng oras, samantala, kinundin na naman ng lokal na pamahalaan at ng Midsaya PNP ang naganap na pamamaril nitong nagdaang araw sa barangay poblasyon na 7. Ayon na sa Midsaya PNP, patuloy nilang iniimbestigahan ang naturang kaso para matukoy ang responsable sa naturang krimen. Matatandaan na biktima ng pamamaril ang dalawang individual na nakilalang sina Tony alias Tony na taga Barangay Kapinpilan na Kadayangan SGA Barm at isang alias Vincent, 57 years old, na nadamay lamang sa naturang pamamaril. Ayon sa PNP, patuloy ngayon ang kanilang pangalap na impormasyon para matukoy kung anong motibo ng krimen at mapanagot ang mga responsable. Sa Tulunan, Cotabato, nasunog naman ang isang tahanan sa bahagi ng public market ng Barangay Sibsib, Tulunan, Cotabato, kung saan ayon sa Bureau of Fire Protection na abot sa mahigit 120,000 pesos ang naging pinsala sa naturang sunog. Mabilis namang nakapag-responde ang mga tauhan ng BFP kaya't naapula ang naturang apoy. Balita mula naman sa Alameda, Cotabato, na aresto naman ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa ikinasang operasyon na kamakalawa sa barangay sa sityo Coronado, Barangay Dado. Ang suspect na si alias Jackie ay naharap sa kasong panggagahasa. Ito'y naaresto ng mga tauhan ng Alameda PNP sa bisa ng warrant of arrest na nilabas naman ng Regional Trial Court Branch 17 sa Kidapawan City. Ang naturang suspect ay Himas Rehas na sa kasalukuyan.
Lumikas naman ang mga residente ng boundary ng Barangay Balong at Manaulanan sa Tugunan SJA Barm dahil na rin sa umiinit na tensyon gawa ng rido o away pamilya. Napilitan ang nag-alsa balutan ng mga residente ng Barangay Balong at Sityo Gawang ng Barangay Manaulanan nang makatanggap ng report hinggil sa pagpasok ng mga otoridad sa kanilang lugar kagabi. Ayon sa mga residente, natatakot sila na baka mauwi sa bakbakan na naman. Itong mga nagdaang araw ay mainit ang tensyon sa naturang lugar dahil sa naganap na labanan ng magkalabang pamilya. Tinutukoy ng o ilan na sa mga residente na katuloy naman sa bahay ni Barangay Kagawad Teng Lantawan, habang ang iba naman ay lumikas patungo sa mas ligtas na lugar. Agad namang kumilos ang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities para pahupain ang tensyon. Balita mula naman sa Manolo Fortit sa Bukidnon, aabot sa 1.6 million pesos na cash ang natangay ng mga hold-upper ng pagbabarilin ng kotse na sinasakyan ng mga empleyado ng isang cooperative bank. Sa bahagi naman ng Barangay Damilag, Manolo Fortit sa Bukidnon, naganap ang naturang insidente kahapon na kung saan ayon sa ulat ng Bukidnon Provincial Police Office, patungo sana sa isang branch ng Land Bank sa Manolo Fortit, ang mga empleyado ng isang community bank sa naturang lugar at ideposito ang 1.6 million pesos na halaga ng pera kung saan sila'y hinarang ng mga kalalakihan ang sinasakyan nitong kotse sa bahagi naman ng Sityo Miranda, Barangay Damilag. Dito'y pinagbabaril pa ang kanilang kotse. Matapos na mawala ng kontrol ang driver sa naturang kotse na minamaneho nito, ay napunta ito sa flood canal sa gilid ng National Highway ng Camp Pabia Road. Dito na nilapitan ng mga suspect at tinangay ang 1.6 million pesos na halaga ng pera. Ang naturang pera ay pag-aari ng livelihood cooperative ng mga farmers organization sa naturang lugar. Samantala sa Bukidnon pa rin, patay naman ang isang babae at sugatan ang kanyang mister matapos silang pagbabarilin umano ng mga sundalo ng mapagkamalang mga rebelde sa bahagi naman ng Sityo Mahayag, Barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon noong nakarang Hunyo 15. Ang biktima nga si Nenita Buscada, nasa tamang nasa hustong gulang, ay nasawi sa naturang pamamaril. Ginagamot naman ang kanyang mister na kasalukuyang nasa ospital. Ayon naman kay 88IB Philippine Army Commander Lieutenant Colonel Arnold Bautista na nagsasagawa ng patrol operation ng mga sundalo sa lugar nang mapansin nila ang mag-asawa na pinaginalaang may mga dalang mga armas na biglang tumakbo ang mga ito nang makita ang mga sundalo. Lumabas din sa investigasyon na ang mag-asawa ay pawang mga nangangalap lamang ng kahoy upang magkaroon ng pambili ng mga school supplies para sa kanila mga anak. Inamin ng militar na posibleng nagkaroon ng pagkakamali sa pagkakilanlan ng mga biktima, kaya't nagsasagawa na ngayon ng masusing investigasyon. Ganap na ang alas 7.27 na, balita mula sa Davao City, aabot naman na sa 4.8 million pesos na halaga ng Cebu ang nakumpiska ng mga otoridad sa mga ikinasang anti-drug operation sa Region 10 at maging sa Region 13 ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency noong Hunyo 17 o kahapon. Ang naturang mga halaga ng illegal na droga ay kanilang sinira, kasabay naman ang pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Ang aktibidad ng PDEA 11 at 13 ay magkatuwang na kanilang isinagawa para
ipakita sa publiko ang kampanya laban sa illegal na droga. Ang naturang distraction activity ay kasabay naman o alinsunod naman sa ipinatutupad na Republic Act number 9165. Balita mula naman sa Lanao del Norte, na aresto ng mga otoridad ang isang Chinese national na sumubok na tumaka sa isang checkpoint. Ang 62-anyos na Chinese national ay nahuli nang ito'y habulin ng mga otoridad sa barangay Samburan, Linamon, Lanao del Norte, kung saan nakuhanan pa ito ng ilegal na mga minerals sa barangay Suarez.

0: City PNP. Naharap naman ang naturang Chinese national ng mabigat na kaso.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
4: Paano nga kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan?
5: Oo.
4: Uod. Siya, plasan ako. Yaki oil. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki capsule.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba?
6: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
6: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
7: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tangduha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
8: Imperial Appliance Plaza.
9: Appliances ba ang hanap nyo?
8: Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
10: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud ug sa gabi, ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
0: Oras, ganap na nga alas 7:33 na.

0: Ganap na ang alas 7.33 ang oras. Samantala, mga dagdag na mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
1: Opisyal nang inilunsan ng Danawan Elementary School sa Sitio Danawan, Barangay Pichon, Caraga Oriental ang school-based feeding program sa ilalim ng temang masustansyang tanghalian saya sa paaralan. Layunin ng programa na mapabuti ang kalagayang nutrisyon ng mga mag-aaral at mahikayat ang tamang pagkain upang maging mas malusog at handa sa pagkatuto. Bilang isang last mile school, malaking tulong ang programang ito sa pagbibigay ng masustansyang pagkain na makatutulong sa pagpapalakas ng katawan, pagpapabuti ng

0: konsentrasyon at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin. Ayon sa pamunuan ng paaralan, patuloy nilang sinusulong ang mga programang sumusuporta sa kapakanan at pag-unlad ng mga mag-aaral dahil naniniwala silang ang isang malusog na bata ay mas handang matuto at magtagumpay sa pag-aaral. Sa ibang balita, nagsagawa ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO sa bayan ng Baganga, Davao Oriental na ang kanilang second quarter accomplishment meeting upang talakayin ang mga nagawa, hamon at mga hakbang para higit pang mapalakas ang kahandaan ng bayan laban sa mga kalamidad at epekto ng climate change. Kabilang sa mga tinalakay, ang pinakabagong weather updates at climate outlook, gayon din ang mga paghahanda at contingency plans kaugnay sa posibleng epekto ng El Nino. Binigyan din ang kahalagaan ng maayos na pagplano, wastong pamamahala ng mga resources at pagpapalawak ng kaalaman ng komunidad upang mabawasan ang panganib at pinsala sa mga pinaka-apektadong sektor. Sa nasabing pulong, inaprubahan din ang panukalang 2027 Annual Investment Plan na naglalaman ng mga prioridad na programa at proyekto para sa pagpapalakas ng disaster preparedness at resiliency ng bayan. Patuloy namang nakikipagtulungan ang MDRMO sa iba't ibang sektor upang maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng mamamayan laban sa mga sakuna. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
1: Ganap ng alas 7:35 ng oras, samantala dagdag na mga balita. Wala namang mapaglagyan ang kasiyahan ng may 27 mag-singirog nang sila ikasal sa kasalang bayan na pinamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology BJMP 10 sa isinagawang mass wedding kung saan sinagot naman ng lokal na pamahalaan ng Iligan City ang lahat ng gastusin. Ito ay pambihirang pagkakataon sa naturang okasyon dahil ginamit na bridal car ang tartanilya ng mga ikinasal na nagpakita ng tradisyonal na seremonya. Sinagot ng lokal na pamahalaan ng venue at iba pang mga gastusin, pati na ang singsing bilang simbolo ng pagkakaisa ng magsing-irog. Ayon naman kay Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagurin Jr., ang Regional Director ng BGMP 10, na ang naturang mass wedding ay pinakamalaking kasalang bayan na naganap sa Region 10 kung saan nasa 27 mga parisan ang nagpakasal. Kasabay nito ay hindi lamang seremonya kung hindi isang pagpapatunay na napakahalaga ng pamilya bilang matibay na pundasyon ng paglilingkod sa bayan na siya namang patuloy na sinusuportahan ng BGMP. Nagpaabot man ito ng pasasalamat sa lokal na pamahalaan ng Iligan City. Samantala, ganap ng alas 7:39 ng oras sa ibang mga balita. Ang pagkawala ng break ang dahilan na upang na-disgrasya ang isang truck na magdi-deliver sana ng mga relief goods para sa mga bakwit ng bayan ng Jose Abad Santo sa Davao Occidental. Naganap ang naturang insidente sa matirik na bahagi ng sitio Sinugpang, Barangay Lapuan. Kargang mga relief goods na nakatakdasan ang ihatid sa mga bakwit sa Jose Abad Santos kahapon. Ayon na sa report ng PNP Provincial Office ng Davao Occidental, mabilis na nirespondihan ang mga sugatang mga biktima at isinugod sa ospital. Samantala, gagamit naman ng backhoe ang lokal na pamahalaan ng Jose Abad Santos para magsagawa ng clearing operation sa Barangay San Isidro upang maiwasan ang posibleng pagkaroon ng malaking pinsala dahil sa nagbabadyang landslide at flash flood. Ayon na kay Mayor Jason John Joyce, Napatungo na ang naturang backhoe para hukayin ang lupa na naging dahilan ng pag-ipon ng tubig dahil sa mga pagulang naranasan itong nagdaang araw. Matatandaan na naglabasa ng babala ang Bureau of Fire Management ng JAS na sinasabing isang ticking bomb ang naturang dam dahil sa napakalaking dahil sa tubig na naipon sa naturang lugar na makaapekto sa mga residente ng Barangay Kitayo, Bukid, Palangunan, Nuing at Sugal ng naturang bayan. Gagawin naman na ngayong alas 9 ng umaga ang nationwide simultaneous earthquake drill. Ito'y para ihanda mga mamamayan sa mga posibleng pagganig na mararanasan. Ang naturang National Simultaneous Earthquake Drill o NSED ay gagawin alas 9 ng umaga sa iba't ibang mga lugar sa buong bansa kung saan makikiisa naman ang mga lokal na pamahalaan sa Davao Region maging sa Misamis Occidental at sa probinsya ng Cotabato sabay-sabay na magsagawa ng duck cover and hold bilang napakahalagang gawain sa panahon na ng may sakuna. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang naturang earthquake drill ay malaking tulong lalo na nang maranasan ang magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Mindanao. Sa mga balitang pambansa, itinanggi ng Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya na mayroong lumabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Senador Christopher Bongo at dalawa pang mga dating opisyal ng PNP. Ayon sa kalihim, wala pang natatanggap na dokumento mula sa ICC ang mga otoridad laban sa kay Senador Go at Kapulisan. Ang naturang pahayag ay kasunod naman ng pagbubunyag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa kanyang social media account na mayroong reliable source na may lumabas na warrant of arrest mula sa ICC para kinaggo. Kinusunod din ni Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ginagamit ang ICC laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Gayon naman ni Rimulya na kanyang kakausapin si Justice Secretary Frederick Cabida at sinabi nitong wala pa daw silang natatanggap na anumang dokumento. Alas 7.43 na ang oras, samantala nagpahayag muli ng pagkadismaya si Senador Dante Marcoleta sa ilang miyembro ng media dahil umano sa hindi paglalathala ng lahat ng kanyang mga pahayag. Matatandaan na naging kontrobersya si Marcoleta noong Hunyo 4 ng taong kasalukuyan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee matapos niyang tawaging bayaran ang ilang mga miyembro ng Senate Media. Kasunod ito ay agad siyang humingi ng paumanhin. Sa parehong araw, nilinaw na hindi niya layuning siraan o maliitin ang buong hanay ng media at inamin siyang dala lamang ng kanyang pagkadismaya ang naturang pahayag. Sa kanyang pagdalo sa sesyon ng Senado kahapon na muling binanggit ni Marcoleta ang kanyang hinanakit laban sa media. Ayon sa senador, ilang beses na siyang sumagot at nagpaliwanag sa mga tanong ng media, ngunit hindi umano ito lumabas sa mga nailathalang balita sa mga pahayagan. Samantala, muling nakita si Marcoleta sa Senado kasama ang ilang mga senador na sina Loren Legarda, Pia Cayetano Bongo at Amy Marcos sa unang pagdalo. O sa naganap naman na special session ay pinatawag ng Malacañang kahapon. Nagalabas ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at apat na may kaugnayan sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adile. Sinabi ni DOJ Acting Secretary Frederick Cabida na ang ILBO ay inisyo kahapon laban na kina Baldwin Christopher Kimpo, dating team manager, Rinaldo Jacinto Jr., assistant coach Dean Castanio at assistant coach na si Sandro Soriano. Paliwanag pa ng DOJ na ang ILBO ay para lamang mabantayan ang galaw ng mga naturang individual at hindi naman mapigilan ang paglabas nila sa bansa. Posible lamang na mapigilan ng isang individual na umalis ng bansa kung mayroon ng inilabas na precautionary hold departure order o PHDO sa level ng preliminary investigation malapit nang matapos o hold departure order habang nasa korte na ang kaso.

Ganap na ang alas 7.46 na ang oras sa pinakahuling balitang pambansa. Nagalabas ng panibagong mga aligasyon ng ilang dating bodyguard ni Aco Bicol Party List Representative Elizalde Co. Matapos pangalanan ng iba pang mga opisyal ng gobyerno at personalidad sa media na umano'y nakatanggap ng pera mula sa dating mambabatas. Sa isa sa kanilang pahayag, sinabi ng mga ito na naghatid sila ng mali-maletang pera para kay dating House Speaker Martin Romualdez at Senador Erwin Tulfo. Iniugnay din ang pagkakakilanlan ng bagman ni Co. si Commission on Election Chairperson George Garcia. Ang natura mga paratang ay naunang itinanggi ng naturang mga opisyal ng pamahalaan. Sa balita naman sa Ibayong Dagat.

Nagasagawa na panibagong airstrike ang Israel sa katimugang bahagi ng Lebanon. Nangyari ito sa kabila ng panawagan ni U.S. President Donald Trump na maging mahinahon ng Israel laban sa Lebanon. Ayon sa report, ilad katao din ang nasugatan matapos tamaan ng drone strike ang mga lugar ng Monsori at Asiya o Asiye. Nagalunsad din ng airstrike ang mga fighter jet ng Israel sa Nabati, Al-Fawqa at sa Kfar Tibnet. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Israel military tungkol sa mga panibagong pag-atake. Gayunman, sinabi ng Israeli military na 5 sundalo nilang nasugatan matapos umatake ang grupo ng Hezbollah gamit naman ang mga drones. Sinabi din ng Pakistan na nagsilbing tagapamagitan ng Estados Unidos at Iran na kasama rin ang Lebanon sa kasanduang naglalayong wakasan na ang tensyon sa gitnang silangan. Noong Martes, sinabi ni Trump na dapat maging responsable sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pagdating sa sitwasyon sa Lebanon. Sa kanyang pagdalo sa G7 Summit, sinabi ni Trump na matagal nang nakikipaglaban ang Israel sa Hezbollah at marami ng buhay ang naapektuhan dahil sa patuloy na karahasan. Sa kabila ng kasunduan, inanunsyo noong Linggo sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran, patuloy ding nagsasagawa ng mga pag-atake ang Israel at Hezbollah laban sa isa't isa. Sa balita nga pang ekonomiya,

0: sa balita nga pang ekonomiya, nagpagdesisyonan na pumasok ka ng GCash sa stock market matapos aprobahan ng Board of Directors at ang mga stakeholders ng Mint Incorporated, ang parent company ng GCash, sa paghahain ng mga kinakailangang dokumento para sa posibleng initial public offering o IPO. Sa inilabas na anunsyo, pinahintulutan ng naturang kumpanya ang paghahain ng registration statement sa Securities and Exchange Commission at application para sa listing sa Philippine Stock Exchange bilang bahagi ng paghahanda para sa posibleng public listing ng GCash operator. Kung sakaling may isa katuparan, maaring i-alok sa publiko ang katumbas na 12% ng kabuuang outstanding capital stock ng kumpanya matapos ang IPO. Bubuin ang naturang alok ng primary at secondary shares. Nagsimula ang GCash bilang mobile money transfer service noong 2004 at ngayon ay lumawak sa iba't ibang financial digital financing services katulad ng payments, lending, savings, insurance, investments at iba pang mga online financial products. Sa kasalukuyan ito ang nangungunang platform ng Mint at isa sa pinakamalaking digital finance ecosystem sa Pilipinas. Ayon kay Mint President at CEO Martina Sazon, na ang pag-aproba ng board at mga stakeholders sa naturang desisyon ay mahalagang hakbang sa susunod na yugto ng paglago ng kumpanya. Sinasabi rin ito na naging paglago ng GCash sa nakalipas ng mga taon ay sumasalamin sa patuloy na paglawak ng digital finance at pagdami ng gumagamit ng mobile-based financial services sa bansa. Sa balita sa larangan naman ng sports, tinapos na ng Barangay Ginebra ang tatlong taon na pagkauhaw sa kampiyonato. Ito ay matapos sa talunin nila ang TNT Trupang 5G sa score na 88-76 sa Game 7 ng kanilang 50th Season Commissioner Cup Finals. Huling nakakuha kasi ng kampiyonato ang Ginebra noong 2022-2023 Commissioner's Cup. Ito ang pang-16 na kampiyonato ng Ginebra kung saan pang-26 naman na titulo ni Coach Tim Con. Nagkamit rin ng record ang Game 7 na ngayong taon dahil sa pumalo sa 24,617 fans ang nanood sa naturang laro. Bumida sa panalo ng Ginebra si Justin Brownlee na nagtala ng 30 points habang tinanghal namang Finals Most Valuable Player si Scotty Thompson na nagtala ng 19 points, 11 rebounds at 8 assists. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ng umaga po nang Huwebes, 18 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Umadhay at Renz Sumalino. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
2: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
5: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home. Imperial Appliance Plaza. Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.